0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you fast, you know, tap on a man Samoa, and yes, I tell you for lava, my lord say four Malang in man. We see my lord for a phone, I tell phone, you're a saloon, who was for five uni, who are for this full one, a little matol tassi PIPMN out to wrong. Wamai el fato toin ol pulenu mo mole ay Manchester Ingelani o Andy Burnham isui tu langa le pale mi o Pertani o Sir Kia Starmer. Is folto sanga ve Burnham ma pulenu ole ay lona lima silion tele Pertani an man malo is fainga palo tele titil ve su telwai i make a field ma ve ay ma fai pulen mo tele House of Commons. Ve mai Sir Kia Starmer ole afa se to angalo mo fa ma vai ma lona tu langa te telefono ol vai nga fa fa ye le pa ma le pa le mia ina wale to e tali tonu na party o ye stanga to le le e ta ta ile si fa nga pa lota la na la unga fa ma vai fa mo mo loto na sa uno ai Mr. Kia Starmer ole ave ma pa le mia o se te misili le ona mita mita ile ona so i fuanga ma ole ai a lango lango i se tasi ole atu mai le foi. O loo tuli loa ele sui fa atu ale nisiu ni first mo mangele ya Vicky Hau ya palo talvai nga fa upfai ma leitu ma loo sa le mawa ele leipa ifai nga palo talau telo lua felu esifulu ma le lua felu esifulu tolu. O marama lama Vicky Hau ilona itu ma loo ina umavai espaya inga sa pule ele taulanga o mangele po le Mankwi Town Center sa tula ifai nga palo ta fa aloto ifale. Na ia ta ua, o le taungan tanu so i fuanga o se pole nga tele leo tangata o le nuu, lea ua ia lango inai fainga fa availa New Zealand First, e au maise to o manga tau se eleni mo tangata o le loto i fane, pa faata atia le New Zealand First, fua fuanga mo le malo si angata o le tise, ia pa ua i tau o le wila, ma vai lua ina supermarketi te tele e lua, ina ia faata ungo fiei tau o tau mafa ma oloa mo a inga. Pai mai sia ni ita ita ili titi e atu ile ulau le tapaa i Aotearoa, o le maketi o tapaa uli uli po le Black Market Tobacco, o loo taula i tonu lea i nuu vai vai le tamau a inga. Pai mele ministari sa ifua maloloina, e leise tasi na mauria le tausanga mo vai, i soli o tu la fono le afifi ina o tapaa, ma le faa ulu fale maya ile atunu o tapaa faa soli tu la fono. Me faye tangata na fa atau se afi fisika leti ma si fale oloa politeri au kilani saute is fu lima ta lang ila lo ifo le afo le tau maasani o se puse elua is fu lusika leti. Fai mai pe ni udan mai le action for smoke free out your roa wasili atu le fai ngofie o na maua o tapaa mai le maketi uli uli. O matua le mautonu mafaufau nisi o fai a onga ma ole mafai ai o na ngā rulue na ua faa ngā sese te maiti a onga le poto faa fōringa o le artificial intelligence po le AI o ata video pepelo po le deep fake videos e fai ai ni ata maata ngā o ila tōng. O lo mala malama le Radio New Zealand e to tele fai a onga upu eina i nei ata o lo upu leanga i te maiti a onga e le lava la bang. Wa o le malo i vaenga mulimuli e iloilo e lana saa po le tapu, po le ban of so tainga ilunga le interneti, po le social media, mo tamaiti e lalo ifo le sfulono tausanga le matutua. Pa mai pulea onga le kolisi o le Sacred Heart i Aukilani ya Patrick Walsh, to alua pulea onga na li potiati ya teia ata video matanga ufa ya onga, na po e aye tamaiti ya onga, mafaa onga aile poto salalau taufa asiseng. Wa te ene leo leo isa mora li pote faa pe olo itutono leo tunu uli tangata soli tu la fono olo ofse otai malekengi ale coconut cartel. Pe itai olo te ene le komisina langolango leo leo sa mora le sunga le atawa sa muelu afamsanga le faimai sa asia siatu le nei tangata isa mora talwainei. O Anthony Pele sa woma Lorenzo le malu le tangata olo masalmia o le taitai o le coconut cartel na fana tangata to olua mai sa moa ile ai hoti meni saina ile maasina na te anei. O lo tau fia nei Joseph Vaa ma Steve Tofa o lo fia ngai ma le faa salanga ina walata utino lo la faa o leoti ya Lorenzo le malu ile aso Luis Fultasio me. Ma le tala faa iu ina umawai wa yaso falafla fwa inga wapasi ya nele malo tonga lana paketi ole lua felusful wono ili lua felusful fitu. Na faa maunia ili pale mene ili vayaso talua ili paketi e iwa salau fastful utasi itesi male faa miliona paanga lena faa taatia ili umo ili maota ili masina ume. Pamele suyo le Radio New Zealand Pacific o Kalafi Moana. O se mita upusili lea o ne tawe falafalafua inga o le tala o le tupe ili maasino mwavai. O le awala lea yufufi ya lifa ale tonu, tonus fulvalu tesi maletasi miliona pa anga. Samo telefona o le neyasu manuute le ina lautapua inga. So
2: listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: Pacific people together. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alo mala mala ho wiki pe malo le le tonga tope ko fili pe modula mo ngongo aho pulelu ko ni wo fulma fa suni wa fe wa no ko fa fo kava ya Andy Burnham ko pare mia fo o ia Britania ke fetonia se stoma ko Burnham foki ko e meia ia taha nga hikolo la lahi o Britania pe ia e hui ko ia ke fotuha kau me mi pa ke fili na fotuha atua ia Andy Burnham o ne ikuna a fai anga fili me i make a field na pe he e Sir Keir Starmer o kufifia ke hifo mehe lakanga he ko mahino ki ai o kui kai ki toi popo wang e faha ia ki ai ko e pare mia ageni hono nima ke take a Britania talu me hi wafe taha hi wape Boris Johnson me waf taha hi wake wafe wawa Liz Truss I he wafe wawa. Hoko atua ia Rishi Sunak I he wafe wawa ke wafe wafa. O katulewa ki Starmer me he wafe wafa ke wafe wano. Pea ko Andy Burnham Levani me he faha I leipa. Me tafaki koe politikare whalot fonua. Kuo fotu umai e faha I koe New Zealand First a Vicky Howe. Kene tu umai me he faha I koe a New Zealand First I fai angafiri o Mangere. O ku lotolahi a Vikia he une pehe hange ki ai kua more ai loto o I kakai me he faha I leipa. I ngā he tau kohirina e ngā aue a Viki koe pūre ki sōpingi koe e Mangere. Hiri a ene fotu atu hono hingoa kau I he whiri whawhetu u. Nā ne pehe foki e ngā aue New Zealand First ke holoki ai whetu u koe o pūre whawawawa I e ngā hei supermarketi ki he totongi o e mea kai pe hiki a kei mo totongi o e nofo ki ngā he whamiri o Mangere. Kua tū mai foki e Salvation Army ia ke whaanga I ai hū mai koe ia ai ngai fa I fa politikare o we we I pe to mio I holo ai kiwi seiva na pe e fa fufonga me Salvation Army o kuna utokanga ki he fotu u koe e fa I national he wakai koe o kwe amokaki e ngai familia he ahoni pe e lava fefe ai ke na to e fra mui mama atu mo na wahenga ko e fra mohe me I ulu tokua ki he kahau ko e fotu u e fa I national ia ke fra malohi I ai tokotaha ngā ue katoa pe ke kau ki he kiwi seiva pe to'o ai pe seti e ono ahono wāhenga, whakataha pia moe konga ku tāna ki atu me he api ngā aue koe oku iai, ke hoko ia koe kiwi seiva ma e tokotaha I he aho koe o ene mau wāhenga mā lōlō. Nei pehe e Bonnie Robinson me Salvation Army, o glotonga fusimo omo pe ai ngahi whāmiri ia he ngahi ahoni. Pia kui kai ki nau lava ki nau tolu ato e wawae atu ai peseti e ono koe tuku tokua ki he kahau. O kui kai pia ke hoholo ai Black Market ia o sigareti nu silani ko to kanga me ba ngawe ko e pot ngawe mo ile le ta ke ti e nga he break market ia e ka kai ko o ku fainga ta ia lahi ta ha fa pa anga na be fa fu fonga me pot ngawe mo ui ta we ni e fiha o te ki ke fai ha fa i loia pe puke ha ni fe ka wa ki pe mo mau mau lao ko ia ki fa ta ta fa lao o e sigareti ki li ko ia o ku lava he ka kai ia o ma o e pu sigareti ki ha totongi o ku wa ofi pe mo totongi ko e sigareti I he te uri na be e Ben Yoden me Action for Smoke-Free Aotearoa o alpe aho ia mo e whaingofuange ahono mao o sigareti Black Marketi. O ku wesia ai nihi o e kau whaiako I Nusilani, hiri hana tukumai hangahi vitio pe mo hangahi ata o ku kawai e kau whaiako ia ka koe mea ku taku e mala e whaita a koe pōn. O mahino ki he whaiongongo koe ia me reti o Nusila o ku tāketi I he kau whao vitio ia hanihi o kau whaiako ko pea o ngau tālanga mua taha tokua whae ngau tālanoa ki a taha o ui kai hano wāla. E taim tatau, o kufaasi o siatu, ai ngai fuatu ulao koia ai pule anga ke ta ofi whaka au fuli me he mītia sosiare ai whanau iki teki ke ta uhon ful mao no. Na behe pule ako me he Sacred Heart ko Patrick Walsh, ko ia I ongo pule ako ia u ne iloi. Nā na ripoti ange ngahi ata koe vitio whau aki ai AI pia ku kawai e whai ako pia koe whau e whanau ako. O ku lorotonga whai e ngā aue e kau polisi whekau aki mohasino kua pekia na e mau I hāno he paake rongo mai he feitu o Flatbush kua whaha he kau polisi ia kua nau tāpuni ia I e ngahi huanga koia ki paake rongo mai ka ua ku lava ai whatotolo o ku nau whai. Me New Caledonia, o ku amanaki ke hoko atu ai talanoa koe a Flansé, whikau aki pia moe kaha o whapolitikare o New Caledonia. Te te foke ni kare toni ai ke fri fa fonga fa polo vinciare ai u fa heta o fitu ko to ape pe fa he sa pa te ka hau me he fa matala ai fa yo ngo franse ko ia e fitu la ne pe e ko ia nga ne va kai atu o kui kai hoha ama e ka kai ia ki he fili ko ine uteu teu mahalo na ua ha mea ke heia o una umo umo ua na utolu ki ai kwa o si pe me he agapulu ko tungu mai foki he fai ako ia ae olpereki ae uhinga koena ne fili ai a fehi fine anga nofo ki he kapakau ae olpereki o kau foki a fehi i he toko faa ko e fuafua kau atu e ni ki he tiimi ko e talpe ae va inga ia a fehi me he ne kei ako na e kau he tiimi ko ia Auckland Grammar mo ne hoko pe ia ko e mi sini kai ia ae tiimi na e kau ki ai pe neongo teki ke mahino ano kaha uona ko uhi ko hawhainga maarie na e oatu e Newcastle ki a fehi kana e pehe David Rainier o kata pe a fehi me taimini o a watu ki novema pe kwhia fia pe ke whiri e tōta hani ki he tīmi ai olpereki. Ka tanga pe ngongu o hokumai mani tau tole a ko nika whamanata tō ipe tau proklama pe moi PMN tonga ka mata he tolu e fiafi o lere ipe o a ki he maa ai aho. Ka umai ki he proklama ki ha ngahi whaike ek mo ngahi o ngongu ko au Filipo Motulalo tō a whaat.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.

koi uhiko sihova ai otua. Peka paureva te tau otua akia sihova, koi taaku akia ka te tau tolu. Ke tau lotu. Eiki oku mau haka pehe langua tau. He koho thoa tuutu u o kei hao hao, pea totonu, pea maa popo ia i he mau ngahi ngāwe. Neongo ko saha i tau momoko ini. Pea ku maa whana hau mau ki fonua tupuanga. Paaku walafaka maa whana mo kofu lo lahi. A ki nau tolu ku nau inu sila ko uhiko i momoko a ea. O ku whainga tā ia ai kau vai vai. Kai tala mai he whakaloto lahi nai whai e si sugi e ne kau ako. Te eki ke tuku atu nga tolu ke nau o whai e nau ngahi misio nāmu e nau ngahi ngāwe. O ku whaia e nai nai pe koe ako naki koe ni. Pea ku mau lawe monu ai moku mā tolu ai kakai o e whonua. Koe nai nai ke mo uo. Pea koe o oua nā mui mui i a hala o ku fou. Ke ngahi api o e kau sentaire. Oua nā mui mui i a hala o ku alu ki Samaria. Ko uhi koe ngahi whainga taa. O e whakahe. Pea mo e whakatare i o e lotu. Nā e whakaampe ke uraki tāna ki mo whakamaa po opo e o tua. Aho kakaina ke palo mesi ki ai, ai kāinga isleri. Pea ko ia e mea nā e whakaamo e sisu ke tāna ki mo whakamaa po opo mai e whangasipi kua he. Whangasipi kua more. Pea me he tākanga o isleri. Pea toki whai atu ai ofa. Kua mawhao me he nima mo e fofonga o sisu ki he kakai kotoa pe. Koe tūtū ni a wana a whakapona hapanga koula. Pe ko hapanga siriva, pe ko hapanga kapa. O wana tāna ki hafkato oho ki he fononga. O wana kore sote, pe sū ke ua, ai mea uke alu muia. Ka ke tūo alu, pe a tala, koe puranga he vani kua ofi mai. Pea koe whawhetai anga ia. Koe pule anga ko sisu klaisi koe ne fotu mai. Ke tautau he kolosi. Kai mo ui ai a koe mo au. Kai mo ui ai kakai kotokotote. E aho te e hiki hake au. Te tohoaki a maa maniki. Kai koe tohoaki he kolosi. Ma te kovi ki he anga hala. Ka koto mo uia ki he whahinga e tangata mo ki nau tolo tui ki a sisu. Ka koe tāpua ki mo e whakaloto lahi o ku whai. Koe monu ia o tonga. O ke keke toi tō ia mea mea ka koe whafonga pe ia sihova. He ko sihova nai whai ki aia i o. Ko sihova nai whai ki aia e koa u. O ko sihova aina kune whai e tutuni mo uo. He teu ia teki mō tōru. O au ki ngā tānga he taini. I will be with you till the end of time. Pea koe alu koe ia. O ki kai koha toi whekau ia meha taha ke he koe whekau me he fofonga tanu e sisu ke mō o tanga hoku pureanga kuofi. Koe hoko mai e pureanga o sisu koe whakamo ui o mamani. Ko hoko mai o e tau wange au e lotu. Ko tātanga whakamanatu. O toi mo ui e kakai o tupohu. Pa mo hotau ki whonua. Pa ko whakawhetai anga ia. O e tonga monu ia. Ko e nau o. Pa kai koe o ki he kauanga hala. Ki he ai ai mo ui. Pa koe o tau tai mai. Ke nau whoki mai koe hoko koe tāka ngai o tua. Eiki e koe whaka osi osi e ngā ue a lātu. Tāpua ki hokaunanga. Whaka mōnu ia pe whaka awa mua. E matapā pe koe kātupa lotolangi. Kai hua mai ho kresi taito tongi. Ae o tala mai ke mauope. He koe mea o mai ke o mo ia whai ake a whaka mōi maki. Koe mea o whai ake whaka mooni ke a si su karaisi. O ku tae totongi, koe rivi mui mawhai o lau maire maa noi. Paka pau om tae totongi. Pea ku tae auke.

未带得到，阿阿喺屋里面阿个多啊，好多唔系可能发疯啊，飞机下阿发疯阿咪，高血压个，阿发动阿个多变咩好变，我血压又见闹多咯，闹发脓我起来，闹马话脓系阿希望。Nau mau hanong o mua fie maa li e, pae mihe ngahi reo, o e kau fifi ne fai fatongia, pae mihe ope, e ge toko ni mai. Taha mboa ki pake whaka mōnu ia. Fafanga a ngahi lau maa li o e fai ngata ia. Whakatawa taina ki nau tōru mehe pōpula. Kai tuke nau mau e nonga mua fie fia, i he ongona, o i kai ke ngata pe he ngahi hiwa. Kako e ngahi reo ki nao tolu nao whai whatungia. Eiki e taa puaki, pake toko ni mai. Hei, mōni pē palomesi nai whai sisu. Koe te ngā we, o taa upe o tonu, ke te kai mo inu mei ai. Whakakato e lotu moi hu, mao kore ngahi me ani e wafa o sisu kako mao wha mo ui. Amen.

0: ko e TND Sport ki o weekend ko te vita mak.
1: Au te vita pas.
0: Te vita ko ha o fotu tu ke ta por kalama ki e weekend.
1: Alo po te reit pa ko le ke fanga te pena ko ta ko ma ko mai me kalena. Ko e ta fotu tu ko ni te ko su pe ke su pa. Pa no ko na su pa pe a mo tra ki si e ko pe ai ke ha o ko ni ke ti me or pare ki te ko ko fa te che ni ti or pare ki la ha pe te ka le ka ko ku ma ki roto. Pea hoko koi pea ke funky spotty ya ke pea kawata me ki tau ki to ho ni ki maru te ta kata la ho te ta ho te za programa pa ta fa sa ku peso ka ko lu ku pe funky programa ke hoko so ka pe fa sa ke ki fa mo te ta forget
0: io fa malo tu te vita ko wi fa fo fo pito fo tu tu mai por programa ko ya ki he weekend kata si o ange ke me ke tu mai ke fainolo koni o fe au hi koni a supa i he wike ko o si te vita. Ko ha e tu ku kai ke mau pere na fiha kai e ko hinga fo ko fo i kovi e ti bite. Ko ha e tu a kai te vita kata malo.
1: O fe mau pe ke tata ko unha ke mahino ke fu i ono noa ki hin nima. E ku pa vale vale pe te fo i tu koni kaha o si okei. O fu malo he mau timi e.
0: Koia, ko si okei te vita mo oni apito. Ko kau ni he fainolo kailahi apito a ene tu ukoia a fainolo ki he mea. Kaki ino au peko ha mea ne fihala aki he ku timi he ko hui fok tonho piki au a timi au ringa toni ka nao kei piki pe si fi ake uhinga koeni lahi ange nao taimi fainolo i he tak mo taimi koena nao mauai a fe au hi i he timi koia a weringa toni a Harry King a te vita ka ku pau pefo ke pehe spoti ha moni a spoti koe malae fuhu ko spoti ia koe mea ia hange koe fuhu koe mea ku kai haasi o ku ikai ke pehe ia ko o hau hange koe ko Tysoni na kai ke tawa manak dato e toi foia Tysoni sio na ia e fe halaki ana ia Tysoni o hanga e takresi koni o tukipohu o mate o pehepe spoti ko mea kai ha mea ko spoti o te no fokita pore te pe hanga pe ko breki ta pe te ke ki te foi o breki e malai a kapulu i unioni pe hanga koni ko feiva koni a mana ki he ke world cup ko ia o a kapulu i unioni ke ta fo o a ti me afrika mana tu ko hoko tu o tolu e ni ma si ene faya ko ko ti me afrika ene ma o ia a world cup de vita ka ko ke tu i pe e ia i pe ene ulungia ana i he i ta fa ko ni e de vita mal ko si o ia ko ia ki he ki tu ko a fainolo a tau de vita ko fa fa fa ia pe au to ko la hi tau a fa nau i he e fe au hi a ane fainolo i he toki o si e de vita ko ta ko tu i pe hange ko ni mal ko toki tau to ko la hi ta hani tau fa nau to nga i he timi ko ia a olopleki e de vita e
2: Ka ka ka tau fia kotoa, tonga kotoa i fonuan. Pako tui be, pia pehe pe me ngai fonua kotoa, au ki Europe si a pani, o ngā wakapulu i unioni, koini, ko toi aloha ke tō taha, koini o tohi hono hingoa i he tohi koia o i reko ti te vita. Ko e angaia e ku si o koia. Pia whaka ofa ofa, ka whoka pe ko uhi ngā, he ko mantui ko o siui pa me tau timi koia tau olpereki e te vita, malo.
1: Oia. Teta usai pe da ultimo obregi pa favor pe me winna Wellington ka me ko favor fa ya teta ta tola ni mana gona ta peti gai ko fia ko ko di ma la hang e tola ni mana ke mo ya ta ke wigin ke wige ka u o shot ke ultimo gona ta gona ko ti ma obregi ha gona grab gai ko ya favor fa gona gona ko fa favor fa ta to mai ta gona ko mo gai pe pe o wan e disu ke ko mo gona fa ko ko ni o ne mai e ke si ke peten ne mai o ki favor fa de se gai kako ke ko tau fu ko mana ke pa ko ko tau si ko i to to la he de to tamai to ko au ku ke lau ki ai ko ha tamai ni ke pe te uru pe tau ta fine ngano fo me me an pe kai Ah, sih, kaya, kaya pokok malah kaya test rugby, biar mui kaki tahu beri super, macam ya.
2: Kaya.
1: Ah, bagai kaya.
2: Iyo, mau nampi tu mungkin lah, betul kaya terbitan. Kita tahu sih, kita tahu fana kau ni, orang pergi, aku iya tu ngahuka, gua itu kau tahu kaya aku, biar kau kau hua, aku iya tu bawa ai. Ya koi preka wei fica no pa mo fica no con esi fine to così si con qualche mantu e ngo to tani pa koi fica fitu pa mo fica fitu goni a welinga toni a hai goni agi tamagoya la kai ka koi io koi pango fo ki ku i koi ai fica fitu io koi captain al bregi a savia ai a koi lo pe ko la kai ne lava pe fitu pa mo val Pantu lava pe moyono aya ko tu pe ko tu alu pe ala kai ko hinga ke tu ugi hinga tu unga ko ni te vita pe hange ko ya ko to a ko fi haki a fi haki en foi hu ko me ta tu a ki fika fitu te pe ko ta u fala la pe ke ta u tanga ta ki a fehi a fini ana nofo pe me ta tu a me ka pa ka u ka ge ha ku fato nga to hu ma havili a captain con a cruceita ka ko tau fana ka wen ta auto la tau fana tonga i he ol per equipa na piki foki ke ka wa to pova ai i he captain con no fili captain con a ol per equi a ke pe uinga con a love guy go si to tani ne a o captain i he team a face 15 ko ya a Wesley pe ani to hoko ko mata pure la sio ko nga hitu nga ia o ma tu nga mi ai pa ko tu ipe na koi aluat fononga atu koni na koi faka ospen asavea World Cup pa koutui na iai harea e toko tahani pia ka pau e hoko e kusio koni koi fo ikikite nia e te vite fo ikikite maari e ia e kusio ka au e toko tahani koi fo fua tonga ia ki au kapteni he olperegi pia koutui kou kei tui maalohi pe e au ake ngahi tuunga koni kune au kia iheanga nofo faka society e te vita mahalo kou kusio ia koni ki he ke tau timi olpereki aia ko fa fofo aku tau iai kue pe kau tangata hangen kon teke gina lava hu mai hainin ta a toko taha koe ni okulave aia kako e si fiko kuia tau moe furau kako
1: si kuia tau moe
2: furau kako nao e kontu ipe kuia ipe hona fainga maari ke ka au te vita malo
1: malo ho teze mani ko ka timini ku ui
2: koia
1: kako e lava lave hapu pia e tae tu e fau malo sino ko ngai mea koia e tu mahino pia e toi pia kui ala pia pa fai koe tau mahino pia atimi kako koroa neku na fuki roto atimi kako ki oa nene teita ko ulo tonga o maru fuku hau ki hau pia fau malo sino mai hen
2: koia
1: koe timi koe koe o maru pois hai koe atimaru koe tau iong tamai kia mei tonga o na oma o tau pes 15 koe na atimaru ae koe prop Uguia ya vulia mi fituafe. Tako fika varu ago ko fituafe me lia hona. Pea ko fika varu ulewa ko Michael Murphy. Ago kumwe hawe mi atere.
2: Kaya.
1: Pea ongi talavoni unaoma ihe mahe ako. Mapongo mabehe na uwale pea kina utolu. Kaguna nofo heni ia penyeli latu.
2: Ina osi mahal ko tu owane ne kauma ki programa ae le tio i piemana tonga ae toko tako ni ko kari na tongotea ko toke taafo kieni kauke sio ke toke tako ni ene manako ko ia ihe sipoti ko lahi apito ae metari o kari na kune ma utatau pe prons a siriva pe apihefo ke koula kakou tui ko toko tahani kakete kaki aha ko a mao ki ae ki fahatala noa pe alo fafafunga e atonga i he sipoti mai na katu u ani koi komonueli pe alo pe kune manusi lani ko anga ia e ku wakai koi a ki he toko tahani kake pau pe ke pehe e terita sipoti ka pau koi a mea ae ka tatawai pe ia pe konusi lani pe kotonga kake pe una o fafafunga i hona utare niti i he mala ispoti e te vita eh? Kata hoko atu ki he ki he mala e koni o soka te vita ko hinga ka fu spoti lahi taha fokia o glorotonga lere koe i he tainimi i mamani a spoti koni a soka kako tu foka soka ta imagino ia peko haite ne mao e soka te vita kako ne ko mea ko loto koe ke huanga o atu a fonua ko lahi taha na mao e soka aya kone tu tani mi ko presil a fonua ko la ta na so na ma so ka ana na ma u ni ma valu ta hi va ni ma valu ta hi va no wa ta hi va fit no wa ta hi va hi va fa mo wa fi ma wa eh si o ko tu ni ma presil ho ko ka i ta ri ko tu o fa ta hi va to lu fa ta hi va to lu valu ta hi va no wa pe mo wa fi ma ono ko fika tolu ko siamane na fa be mo siamane ka ai ko tahi va ni ma fa tahi va fitu fa tahi va hi va no a wa fe ta fa so ke ngai fo nu agoni ai ko argentina ko haulo lo tonga fo kenya argentina ta mini tu tolu ni na ma fe a wi tahi va fitu valu tahi va valu ono wa fe wo wa sio wa fe wo wa wa fe wa no ai ko haulo lo tonga ta ni ko argentina france ko tu o wa hiva valu mo wafi taha valu. Ko iuru kuai. Tahiva tol noa, mo tahiva ni manoa. Sio tona tol ki mui apito te vita. Pea takita harewa a Spaini, pea mo England. Ko mea koko toka ngako i Spaini. Ko toko taha milionea taha hesoka pea me Spaini e te vita, eh? Uta osi mahino. Sio ke paanga masi iku mao hesoka, osia uye taha piliona, eh? O sea, o taha piliona ene mao e paanga ko he soka. Toki fika ua hake, aia ko fika ua hake rewa pa mei Argentina. Iyo, Argentina ko valunoa miliona, eh? Aia ko ne tu uia ko e te vita, ka foke atu ku hui, ku vave ta taimi, ku to e tariki. Malo te vita.
1: Oh,
2: I think that I would do with Taunico, Taui,
1: Argentina,
2: Argentina, Devita, Tahiva, Maria, Kakisuang,
1: I'm going to go to the house. Teko e taiteni na taha hiva ke taha walu a Penders, Uto ke taha tolu ke taha ua a Sea Eagle, Warrior na tolu walu ke wanoa a Cowboys. Thomas na faa ua ke wanoa a Rapidays, teko e Roots 11 na ua fitu ke walu a Shark. Tuwe ko he u te he taini mi, ko lepeo ke mao, unga ko e te pirehe an ko e tuko taha ua te osko na e taran taha no, eh?
2: Ko ia te vita. Aiko ne tuko he taini mi, top 8 te vita, ke takpea penrifi, eh? Koi poine e ua valo. Pe hoko hake kia e uoria, koi poine e ua faa. Sio koi ngo timi peia, oku ikai ke teo iaha mahanga ai ulakimo e ua. Kake mantui koi, neongo e fika ua koi ni a e uoria, koi poine e ua faa. Oku efo i tolu ia i lalo hoko hake, aia koi fika tolu, koi tolu fini, rusta, pa mwen naite, nau tak poine e ua ua. Ko fiha laki pe a uoria, koi makape hake ia e tolu ko ia. Sio nau mahanga na tolu, I fika tolu. Pe a ai foi ti mea nima. Pa koe tolu koe utohe topo e ti, ku hoko hake ki ai e si Eagles, pe a moe lapisi, pe a moe saka. Eh? Tak poine ua noa. Ka taha valu hake rewa, ai foi ti mea. Koe ne tuana koe whaingata ai ki tau tala, tau tute vita pe koha. He kei toi lahi. Pe a koe tui au koe Penrith, e kei alu pe a Penrith, koe foi mea ni koe nau mea ke ai, ai foi foi con a Penrith he wike ko o si foi he tai teni e te vita se ke tai teni ko timi ta fit ko fe a wi ai ko timi au ko fika ta hani ma a tai teni ya na foi a Penrith a ke foi ta i he tai teni e te vita ko hui pe ko tai mi ka fo gatu ka te ko te vita ko ha a love for us magita programa malo
1: Kaupe na kalau gaya data ni lagi, ko tahu ya ko malu hiu ni ko mea khas, ko bukan nak ko situ kuma pegi ko, kangai tu ko faham ko mea, pakai ko tahu na malu ko tu Argentina tahu ni, pe warrior tahu na apa wah, malu aku data.
2: Iyo, malo ko fa malo tevite malo opito te fa fe bi mudo tem da tau ka u ge mo me ama ki tau programa spoti pe a mo ti en ti I he weekend malo
3: you're now listening to PM in Tonga
4: hoi mo ka inga fa fe lo ke tu sa ia fa sila pe mo e o le re I me he panke tonga ka ki tau tol ko ni I a te ro sa ia ma ta mai honi
5: yo a fili pe malo tau la ba malo tau ma ki ne fa ko ba tu pe mo ke unga fa ka ta ta ki pro kalama ye tau panke tonga ye fa ko ni a u ki pe ko tau ma tu pe fa malo ki o to ma ma si ene to fa hala mai tau mo u yo tau si ya ya wa anga ta u ko fa malo ki tonga ko tau pe tau fi nga wa ki ki pro kalama fa ho ko mo fa tau mi pe na e a u nga tu pe a to ko ni ka te mo to ko nga I fa fa tonga ya ko tau ka I nga I tonga ki me pe u a te u la vi ki a ki pro kalama e sa ko ni u la ki pe ne pe mo u me ai ki o pe ko a ka ma ta nga u e ta se vi si ko ni a ve ai pange fa kala ka ai tau e ti e ma e tia ma ko ni I tua I panke whakaraka ma si ngāwe moia pe aku hoko hoko atu ke whakamu ui me ngahi misini I e ngahi location I kehe kehe I tongani ko ia ko e whakampe ke I lo I e ka inga ki nga tolpona ku wholau mai e centuriwa lo tu mo ngahi wholau kehe pe ko e tia ma ko ni e panke ko o si lere atu kati ko ngāwe ke taimini ko e tau visa kati a ngabahe ni pe kato ka en ka inga mo ki lawa peo ngāwe aki e tau misini ja ke ilawa peo ngā ua ki he ngahi ni sini eiki e make he pe I tonga ni. Koutui ko e ongongo le I e paka mairi ki he ngā ua panke e fofua eiki e mai. E panke e fonua ki he ngā ua ki he ono kakai. Ko hono ua pe ko ki he toka ngā tu ki he internet banking I. Pe mo e ngahi me a whakapanke ko ni hotau kakai I tonga ni. Ko e kore pe mua. Ko hape ho whainga maare wawe taha ka pau kai teke lava au. O ngā ue ato internet banking I, awe paanga pau, eke access I mea ko lawa hao sen paanga ko kore. Whainga maari wawe taha pia pia ke whetu utaki mai ki ati mau tolu. Awe paanga pau, pe ko e email I kia a TTP, ko e tonga, ko e ttelbank@ttp.to, pe ko e info@awepaanga.co.nz, e malawa ke mo mail I whetu utaki mai, pe ko e mau best Facebook a, ko e awe paanga pau, fetu ta ke maga mo tolu ke mau toko ni ati ke te koi. Fa fai wa maari e ngahi se vesi ko ia a ki mua pe ake toki whakakato. Ho ngahi whaka amu, me ngahi tau mua ke ngau aki. Fato ngai ange ko e kuka uia he kontui ko e palopare mai e ngā ueni. Ke nau tolu ko e toki fetu taki mai pe e mo meni ti kong nau fie maa wai ke whakakato e nau. Internet banking, kai pe eki e nau ame pa anga pau. Tenta tau ke nau lawa maa mai e ngahi rikoia meni kong fie maa u. Pe atua ia e ngai provide the service I te nau tolu o hoko ia I kai lava a ngai whatongia ni. Koi wai kore ki o tau kainga, kataki mua whapapau I mua e ngai service I koe. E ngau e aki te maura tapone toa internet banking I ka peke ala palapau o ku whainga maari e taimu hono kotoa pe. Ka hape taimu koe te ke whema o e ngau e aki o ku malawa whakahoko e whatongia koe ia o whanatau ki he taimu o ke amanaki ki ai. Mahalo ko e mea pē mea tiki mautolo I ki proklama e sa fini e Filippo pa whamaloa ki kau kastoma ko tawa pē panke. Ta pē ki ala panga pau ko mō kei ngā ue ake tau sewe si ue koi o mō mea I. Ko e ki se ni kotoa u tātana ki e he ngā ue anga koi o ku tuku kotoa I tongan. Ma whainga maari ai e pule anga ka pē ki e kakai o tau whonua. Ko I aku te watu pē mau konteki ki nā tolo kona I whiritaki me ki tongani ko sika kai panke ko e ono fitu ono ua tolo. Tolu tolu tolu, a fika kone awe panga pau, ko e ua tolu, a ngau e pia e ua tolu, tolu tolu tolu, e tapu tuku maki a extension ki he awe panga pau, ka pia hoke mau pes Facebook awe panga pau. A koe wai tala monu atu, o fake mou mau ha, a ho ngau e lelei e weekend, ka mou ke I whanau mai pe ki he tau polo kalama, a ye maina ka tuku, a mo ngahi tuu aki, a mo ngahi fōunga ki maura ta koe na tira tingi mou tolu. Koia
4: pia ki programe fiasko ni toa fat. Malo. Saia fasisi laia pia moe panke whakalakalaka a Tonga. Malo saia.
3: You're now listening to PMN Tonga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko vai malal, me kauta a Planet Gas, me na whanonga nao me tuaki ke wikeni. Malo vai.
2: Malo a pita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahaukua tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga ko toa pek mumi a mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki moutoro ko toa pe. O kai toi tari ki moutoro hawhai nei ni sa whituko. Lava le rei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cars. Ti moutoro ko e mufia maa mo ngai mea lere. Lahi lahi au pito te vita ka umaa ka ngā whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki kā ko ia kai pensine lei. Lava ke o atu e otometiki kā kia. Ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ki ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri me iai. Ko iai o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngā tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko ia ke whai a tatokoni ka ki moutolu, ko ia ko mou finance, mou atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri me iai. Whamalo atu ka ki moutolu ko ia, i ngai wiki e ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o tia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai, ai whinga i ko ia i nau mea lere. Ko e tawhika te whoni, whetu tatu mai ka te au, ko e noa ua ua, noa fituhiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
0: You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko tau tai miko o se miniti e ua ua me he fitu. O se miniti e ua ua me he fitu, pe a kore pe ke uhuwhanga toi pe i he talawhakatapu kakato nai ka mata ke la tu ai polo kalama me i ane hoa ta oa mai ke whiawhini. Pe a kai ata mo i whine motu ane ke uhoko atu ai whakahoko whatongia me i tau polo kalama pie mentonga le tio ni matau tahapi ai. Me i loto o kalani. Fata wange pe wongolele i atu ai polo kalama ai faleni. Pe ko whepe feitu o ku ke mea mai mi ai fata wange o ku ke ma uhae fia filele i he faleni. I he fia fini kātaki. Ko au linta atolo se pasi o whawa pe a teo hoko atu ai whakahoko fatongia me i he fia fini ka umaafo ke o koa ngāwe. La tu kon felenis fonua, ta tok ma vai i he ono pongi pongi ko ia a pongi pongi. E wakai ko ia ke tau ngahi polo kalama ko os teu teu ki e whiawhini wanga peheni. Fitu tau noa ko polo kalama anga maheni a whakawike ewa, ai sosa yeti le a whakatonga. Whakauka te polo kalama ko ia e sekeritari ai sosa yeti, se fita hau uli. Hoko a valu ko e talatala i whare ki e mo uilele ia, ai e whakamamafa ai potala noa ko ia piko e talatala i whale ki e mo i lelei. Whakao ko ia i he tawhaaki ko ia ki he palanketi pe ko e mo i lelei ko ia ai ngāhi wha e o kunau tau tama. Walu tau noa ko e kuohili lalo tongani pia mo e kaha u ia. Whakao ko atu e Litia Simpson ka maa foki a e se tawhinao. Hoko ai hiwa ko e te tau kolosia i ki tonga eiki. Ki he timi ngā aue ofa, pe ko he timi i he tawha ako ia oi mōilele. Ko he timi ko he ni ko he pisip, ko he hea nau ingoa ko he pisipa. Aia ku nau whahoko ai ngā aue i he tawha ako ia mōilele i tonga. Ko he timi ngā aue ofa ko he ni me austele elia. E kau mai a Josefina Taula Veukiso. Ke whai hawa pōtara noa, whikau āki pia mō e nāu ngā aue ko ia o kunau lolotonga i tonga ai, pe koe polo seki ngā aue ofa hepi sipa o kunau lolotonga i tonga ai. Hāwhi ko ia e hongo fulu, koe hui koe lahi ngāhi whatongia, ngāi polo kalama pia mō e ngāhi mea o ku hoko i hotau ki i whonua i tonga. Te tau takai pe me inuk alofa, aluai ki he kolokakala, ki tataka motonga, ki a Franco Loi, kau maa foki a tofi a tau falele. Na e kamata mai foki polo kalama e matangatani koe uhi koe ta uang ya ko ya ai loto pe pe foki ki tohi ai kai nga tataka motonga na e fao figa wa ke ni pe mo hake ko ya ai loto i tataka motonga ka ma foki ai hufi o e fali loto to etu te na ka mai o mai nga yo ngongo figa wa ki mo nga we ma inga na ana fai ho no tu wa ki ke kai nga pe a ko ni ko la va ya ane afi Franco Loia pe a motofi atau falele Hoko ko iai hongo fulu ki he hawhi ai tahawa. Ko e tau pulgala maanga mahe nia whi la fuaki. Ko e wikeni, pule lulu wha osi o e mahina ko toape, o ku tuku ma ke he ia ki he sipoti pe a ko e pulgala ma whi la fuaki sipoti. Wakai mi he tapa ilai ni, wha hoko atuia I he hoko ko iai hongo fulu. Fale ako pepa ka maa foki a te vitapasi pia mo penieri la tu. Ki ai foki a e kaufagafi wa mna ke nau kau mai ki ai ko sa te ki veikune. Ka maa foki a e tō taha mei he basketpolo pia pehe foki ki a ke tō taha mei he malaiko ya riki mei Australia. Ko anga ia tu ukoia a e polo kalama mei he fiafini o a o ki hoko ko ia ai hongo fulu māua. I hoko ko ia ai taha wā ko e pologalama anga mahenia o muanga ki ai ai hikure o ko ia o e whakatu amirie pe a mamaka o tonga lewa. Wikeni o ku mama o mamaka o tonga lewa ka teu iheni pe a molatu fonua ke ma whakahoko atu ai pologalama ko ia a mamaka o tonga lewa. Kau whakaafi pe koe kau penolo anga maheni pe koe o pologalama hikure o. Pisope silowini silalavea ueina ilontontu ifua pe foki kia sione one vela topo. Koe kaveinga e faye po talanoa ki ai I he polo kalama koe ni. Koe ni ko tawa umai ke senturi ua o ilotu whakaristiane he koe maka ia ko tō e he kauti sai pare me yono aho. Tawalu waono ki he wafe waono. O kua foki ai kaveinga, ai a koe kaveinga lewa honoa. Te toko hante kaveinga honoa, anayangi. Ka koki nao tolu ya, te nao whakahoko atu ai polo kalama koe ia hikure o oi whakatu amerie. Tu a oi hikure o oi whakatu amerie, o kai polo kalama ngā maheni koe ia I hawhi ai tolu. Koe ngahi fasi tu ki mua e hongo fulu oi wike, pe koe ngahi leo henghengi koula. Koe pologalama ko ia, te utoktuku atu pia moe ngahi hiva anayangi, te uieni foki pia mo lātu fonua ke mawhakahoka pologalama ko ia, ka umaa foki a uheina ilontontu ifua, pehe ki a sione one vela tupo, tena ka umai ki he whaka uhinga I peko no talanoa e ngahi pui pui tua, o e ngahi fasi tu ki mua ko ia e homo fulu o e wike. Te tau mawai aki ae lotu whakawheta I oi pongipongi tu apule lulu ai a koe lotu koe pongpong a pongpongi e whakahoko atu ia e Chris Takao. Koe anga ia tu ai polo kalama me he fiafini o a o ki a heng hengi pia ka ia haliliu te matok whakahoko atu pe anayake. Kai ke he tau wakai mo hega tau ki foi fasi pia tau tok foki mai ki he polo kalama ko ia e society lea whakatonga. Kalapu a fitu moha atakalawa, moe whakatapu, moe taloni, moe tautaimi, ose mini te wahiwa mi he fitu.

0: Ko polo kala manga mai ni fokieni a esto saieti ko yale afa tonga be e poni o ko fifia ke uta talele e to consegel tari a esto saieti se fita ha uri ke fai hafa potala no ko hi ko nga hi a foko tu tu u ko ia a esto saieti le afa tonga se fita malo eta ma o a fia fini pe a malo mu afa ko fatonia
1: pa malo eta to la ke fini pe a potama pe uto mari me ko to a ne onkin aloittaa markkinoittaa kolonia Fefin. Hän tai pekä kaikki lavat, kun prokalmaa, vaan pekät vahvukka tuen lavat pefät on ihan meitä appi. Kun mä aloin omaa efeka maalikoni, että vaan kiva katsoa appi, kun katsoa efeka tuomia.
0: Mä aloin apito, se fita pako tuina, osi fai mai kamata fatala noa mei mua, ihe kamata mai pikoja polo kalama, kako tui mahoja pike, kito omai mua, koe haa, ai
1: uhinga koia
0: o e
1: fotu e society le fatonga. Ma oli ta, e pöke lave kei, ne os fai pengai programma tuki mu, a pöko tui, ko e tapo keni, tokon mahu inga a e Etiopi e mena, ki he pai fotonga koi ni, ko hike ta po ta aloma pe mo, fra hoko ki he kao fano mo, pe ta spito ki he kakai koi ognau, tau kakai ognau hoha a motokanga ki he tuunga kia e taulea, O mga tunga ini e maltui koe koe society e fotufo konoa ke pātoloa ke tamo whakatolonga e taurea a trofepe feituu o kuke nofo ai a tata te fito ini ke ono whinga i ke oa na a mate na hoko atu ai tu whangata ai o koe ulo tonga hoko e taurea he mai ahoni ke te ria na a mate area i tonga. Ko e whamela te pēdenga mea koe ko lawa wai me ko huri, pia pia whaampe ko hige tau whi maino ak, i e siwatu ke ngai whatongea koe nuk tu hanga mai me kaha au. Ni tāk oku si koutu yoku mea he kau whanongo ko toa pe, pia kou whaamama pe, o pehe pe mui kau ma whai puki nā tōru koe o nā o pure i ho tau whanua. Ai māmari a ene mori atu a e taurea, te ka pāheka ke whai hanga au i ki ai, ku paupe ke au o mate, te koe au ke tu unge kai ke toi lava o toi whakamuui. Mai honge koe mahi rea i ke koia, u tau sio hana potu tahini, pe pehe ke ngai whanua ke ke o maamani. Mōre a e taurea a tau tole, koe e nau whakafuofua pehe, koe osi hata e tolu mafuru mei hene, unu nau whakafuofua mahalo koe rea e mei mei wafe tupu, panki i rea i ke koe o maamani, ku pau ke nau, mōre ke nau tolu. Pele pehe o tau kau he tuk whakatama ki koi a. Pea koe uhinga fwa tuk poisa sae ti ke whae ngai ngā oe ki ai. Koe mahala e toi mahino pekono ngā ke whatoko ngā eange e kau mimi pakoina sae ti mona ki nā tōu nā whae whatongi a. O kui Hawaii i fwoki a Dr. David Akairi, o koe whae a koi hei Anthroposia i he University of Brigham Young. Lawi tau e ne tau kawe i pehe mano pōpō e whae ngā oe koe ni. Pea pehe fwke ki a wani hawea. I loa wani ko tau hui ni hawa pōpū a fwke i he Facebooka. Palere e wani ai ki ako a ngā tonga, ako i aere a whakatonga i senei a se ria fwke. Kai ngā tai, rintaka whai whatonga mā wani ki ho opolo kalama, no mai mā pehe ngongo koia me i tuapure anga. Pea oke ai fwke mō kau me mipa i tonga koe mea a mahu inga taha e whaifatonga koe ni koe koe pengawe aki o mātunga i hawhetoi aki pea moe area pau pea moe university whafonua kai a tonga pea kau mai a mele tonga kene whafonua kai university he mahe ngawe koe ni koe nu silani a toke tā aivi poloko pea mono hoa viriami a mafo ke ai seta pinao ko ritia Simpson Bea Fok mei whakatoke lau mo whanonga he ne lau e historia koi a o whinau he nga i maina koi nuko mariu atu koi ni ihi pea ka mwe mi pako ni ka mai ki mwini mai a pata sahavea me mesiti koi a o mesi koi nga koi mautui o kia e nga hi whatongia ma mafa mo ma uinga uta tonu ke whakahoko i he lolotongan te riana a more te riana a whakaawe peke puri o kai ke tau kei lava o whakamo ui mai e tau rea i he kauna, o tātā te whita whoki tonga. Koe aere tā, koe o atu pēni, ai maurugi whamā pōpa, ngai mea koea, mō si o te māu kō māu lawa, o hange koe ni, maha pē ku mō si, mea i he re, whanau he re, he programma re te o koea, a ai vi polo kā mō e, toko ai koea mō ule re, i he re te o, o kia inga he rea fo ou ni ngāwe ake, o makatū ngai a, i he re tokoni, pa mōna hoa, ke whao, ai fufua siate o e sino o e tangata i he rea whakatonga. Kono wharea taha kono tae e mape o e sino mo whakahingoa a hano konga kotoa pehane ko whakatapu ke whakaofiofi i hono whakahingoa o e sino e tangata i he rea ingirisipe ko e he rea whakapitania. O kia hano huinga, ko e mahino au pitape o te tonu ke ilo he toko taha ko toa pea kongo konga hono sino, ke toko nia, ke hene tauhia, ke mo unerei, pe taka pau whangata maki o hoko ha a puke pe ko hana maha ke uto, ke lama alo tala tala lerei ke toko ta, pe ke lama lama he toko ta o whakamahino, mo tala ke mahino ki ai a mea u hoko ke hono sino. Pate si o rintama, hai ta ulahen ta, le ta whetaku mai pe a moe, ame koia, e tau kato e tā, he tā hiwa tolu mo fultu pua koi ki nāu tolu i fisi, nāu fokea ki tonga. Tau lere mai koia na te kia hasia te fola au peheia he sino o au mai ki e tā uni. Kono toki o mai ene si a te fola au koia, pe a whamalo ai ki a aivi pe a mo riami, pe a pehe foki mo ni hiko ene nāu tokanga mai, ki hono whau e si a te. Pe a koina ku kaimata pe hono whau, ka ku mono e ki foi epi ho telefoni, e ke lawa huha ke pē ki ai, pa te ke sio hui koe tala uhi ngā, bea e lawa ai ke sio i he rea ingirisi, bea hono whakatonga, hono whakaino hino, koe hae konga koe e sino. Ko whamu pene ko tue waweni mai, ke whamatalai koe hae ngā hi maha ke uala puke i he konga koe e sino u tawanga mō ia, ke whamatalai mō ia mō whakahingoa, koutu e te otokanga moia ki he okau moia ki hono whakalere i e tau moilere i. Mea te pū, kono tāna ki mai, ai ngai ilo koe oku ilo i hei kakai unga poto o ingrisi, kohi ke tau inasi aimu ki tau tolu i herea whakatonga. Tea koe mea mahu inga taha, tāna ki mai kohi ngā ke whakalahi mai e tau rea, ke tau hiki mehe honge rea, ke tau mohu rea. He koe tahe o hunga mea o mate ai pe ama alma amari e tau rea, kono inga koe mai mea pe. Kai koe tukat pe, ai, ki whama upo koe a ke mahino ke tau kau whanoa no hunga mea o whaia e ki voi koe ni. Kai ke ngata pe he o mai longa atu ho re te o, ka koe ma ngai ngā ue whai ki he ihe pui pui tu a ke mea koe ni.
0: Malo. Malo apito e se vita pa moni apito e fatala no a koia ki he oa tala uhinga o e whakawhaito. Aiana e ke lawe ki ai foto e aivi pe ape he foki ki hono hoa. Au ngā apito ia i he ke ki nau tolko ia unau whakawhatongia i he mala e whakawhaito. Tau whaanga mahene a ki foki e se vita i tonga koe oku iai kau korismu a pea oku iai pea moe kau korismui. Pea koe taimi pe oku asia e kau korismu a osi papaka pe ai kau korismu e a pea oku pehe pe e ku usia koen ki a te koe he fia fini moe taimi uke wha asi mai e koe ki he whareni. Koe hui oku e kai ke sola ke kau whanongo a e tau kei pea moe whakaku whatongia na ke whai me whareni pe te upehe koe taula koe o e whakamafola lea i he community i tonga pia mo tau kāinga Pasifiki. O ku iai whauki pia mo e ngāhi whatongi a kehe pe koe ngāhi whetu o kehe o ku ke ngāwe a kei ho tau kei i he e tau rea. Whauki atke a te koe se fita. Ko tui o ton pe ke ilo ki a ho tau kāinga a ngāhi whakahoko whatongi a koe ia o ku ke whakahoko kitu a ia me i he e tau polo kalamale tio a ki a e tau rea.
1: Maloni tā. Pamarate, o mai mā penga hi whakarang lai ko naka ofa mai au tuku koe ni ko tau, ko tuku atu ka mō tolu e fohe, e mō whakahoko e tau ngā ue pe a whamarate, to tau o maha ke mea ko naka ko tuku si pāhia ka whanongo hono lau. Ani tā koe, koe blok whetara koe ni mō ilo koe a hano, ke mā ke he ongorea. Nā heoko pēia he mau ki tonga, pa ko tuku oku me he kau fa no to lahe ke ma to ko ni ko na ki wa na fa la wa tu i he kau komiti ko me me ko ka wa ko to nga hai ko to a ko tu i oku o ho ko no ma te aki e ngawe ko ni hanga ko me na i te tamo i fula ko i taha fuki ai ma ko e se ai ai nui silani pe pe ka ai ka uma a e se ta pe amo litia ko ma tol ko to ko ka ko ko ka ma tu tu ku me he la lo ka si na mo fu me di mo tu pe o ku ai e ma o ilo ne ti he hoko e ma wa ko ko he le igrisi mo taimina e fo tu wa e fo ka ka ko ni ke hoko ai a hono fo ka vai vai i hono to ka na e ta o rea pe ne pe o ma o ngo i ma o pe a e ke fa to ge ke fai ke fra le re i aki a e ma hi tono no ko ni lo tonga ha ko pe ne pe na i tonga pe na ma fa hola mo ni ki pe ke a ko ki ma to e futahelo i na ide so ni ko na ma wai wai ai he e a ko o hanga ko matematika ko e a si pa ko si o mita pe pe fo ki pe mo e lea ingrisi pe a kana taika ko biologia a ko na hireson ko nina a ko fuk matola inglisi o ma pe matol ko eto kilava pe ke ma posto ai ka parte ma wa ko ia he inglisi pe imagino le re ma matol ko a ko matol e futa pa no no ka to e futa ka to ma ne ko ia he taure a faka tonga nga we a ke fo ile tonga ko to ate pe na ku fo he na pe a ko hu ma me a ve ma tol ke a ko inglisi ko no ga to ko ga ke ma posto pa ke ma re faka tonga koe mākehe kehe ko ia, pia hoko ai pia mwe whakatū koe e whutau a ko i ngai re soni i a te nisi he rea whakatonga. Nei mahino mai ai me ala. Koe e whie ma uia, koe kaha uia e whonua, moe kaha uia tonga ke tau lava lo ua he ongo rea. Ko ingrisi koe rea kau kau a tahai e mamani, pia ka pae kai ke tau poto ai, e tuku e mo ngalo a ki tau tō. Pe e tuku whatawha ki tau tō he alu a e whakala la kāma ngai mea ku ilo ki ai a e toi ngau mamani. Ko e tau rea, nea mo koe ki rea si i pe koe ki rea o kei whainga i ki mo ui. E i kai ke lava ia ke tukuan ke mate, he koe kolo ia a e whonua, pe koe mea ia whatakun whakatapu, koe mea ku ilo ai ho tamata. Oku iloa ki tau tolu ko i tonga kai ke ngata pe ho tau fonua mo tau fotunga mo i kakai we fonua mo i angano whanoho ki tau tolu ka koe hoko koe o mau e tau rea ko me e kune puke ake ki tau tolu ke hoko koe fo iso sae ku mau luta pe ho ufataha pe alawa ke tau mo ui e tau tolu pe o tau tau te fito ke ono whakahoe e tonga koe nu tau o mai o hei to apure ana. Pea, koe toko lahe ane kakai ki tonga, kuna me whomuri. Koe hareba e mea, e hoko ki tonga, ka pau e mōre, e tau rea hange koe ulo tonga hoko e taimini. Pea, koe hua e mea, o kwhai ae ki ngawe matataki koe ni, he ko mā wuhla vei pe, o si mea ieni e toko lahe, i tonga pea pehe pe, mo kina tolu koe ni taka muri. Ka kutoe mahu i ngāne, ke uki, ke whai, ha ngāwe whakataha, mo e kau takimua, pe mo e kau poto, kau tau kei, mo ki nau tolu koe te nau lava, o whakakau kau, po ka utau tale rei, mo whakahoko, ai ngai ngāwe ko toa beku fie mao ke whai, ka e lava ke toi whakamo ui mai, ke owa na amate ai tau rea i tonga. Pe koe taha whakea ka venga mao inga, o Whotu Wai Society, pe a apaite kwatonga i linta, koe ngai ngāwe ko toa beku mao whai muri, i he lolo tonga ni. E alpe taimi o ku neamo u tau. Pakaho koe aina me koe whakalere koe ni tau i kerea whakatonga me ala me pehe. O ke ai ki tokanga make. Ke ave mau pe ke whakakau ki tonga pe whakakau mā tonga ki ai. Ke nau whakatokanga ai mau inga koe ngā ngau ke whai ki ai. Ninta.
0: Maloa pito e se fita pia hangi koe na ke lawe ki ai. Na e tai mua foki ho mou api a kou mou tolu he rea whakapapa alangi mai kote kote i tonga. Ka mau tai mua mato he fiu feinga hake. Pia koe ni kumo hau ke whanua muri kumo to e ta foki hake o tai mua i he feinga i e tau rea whakatonga. Pea ko lawe pe ko ngā hi mala ke ke he mō whakahoko whatongi ai tatau pe a ho mō kau ko listu tuku tatau te whito ki ho mō ki ko miti ko eni. Ko e hānai ho o wakai ki ngā hi ngā ue pe ko ngā hi mala e ko yo mō whakahoko ai ene to koni ki hono a whakatolonga taurea.
1: Iho koe. Mare, e mahino a tēri kau whakawhamata te uhinga aunga koe ni o e ki epipe koe, kua tu ngā koe ni a e hano mape i ho tau sino i he tau rea. Tiokono aunga o ke ngata pehono ngā a ke he ni e tau tole whakamakola rea, te a kau whakamu pe e whanau mai kau whai a kotonga kotoa pe, pe pe mo ke ngato ngā ngā ue hetu whakoe mo uile rei. E hako ni koe mea ngā ue ki tau ngā ue a kia a ngā hirea fo oku tuku mai ke pe koe ngai rea whooko, ia, neua koe ohi mehe ingrisi ma ngai rea muri, uia ko e tau rea. He kai ke ia hanono kōmi, pe koe whonga ena e ngāwe aki he ingrisi, ke hoko ai koe koe rea kau kaua taha i mamani, koe kore tavare, moe kore noa ia mehe rea kehe kehe, mehe rea karisi, latina, koe rea franse, ngai rea europe, whao ena utolo he ingrisi o ui koe nau rea. Te tau mui mui ke whonga ko ia, ko hinga ke taura wa mahure ai. Ka ko mea nu hono au ngā ai. Se oku ave ai, ai i loko he ni, he university i Tonga, toko nia ka hono a ko i ake ka unesi, toko nia ka hono a ko i ake ore soni rea Tonga, ke naulawa re wa wa ko i kakai koia pa mo kina tolu na whae a ko, o toki whakamafola atu ai. Ma tui o kai ke aha tau putu ngā ue rea whakatonga, ko hui ke ngā tāna ke ngā ilo ko he ni, waka mā ompo opo, o tu whake atu ke ngā oe ake e kakai. Ka mā whakakau kā koe rofi taha ke whakatu ha mea peheni, ka whakatāna pe na iaha taimi nā whakatu ha mea pehe, kono a veni ke apia ko mā olunga taha, he ko ki nāu tolu te nāu hanga o whakamafola eni, o whakafou i e nāu kaua ko, pe koe alatu koe e nāu kaua ko, o si mā o nāu ai whakailonga, na wato ngā aue, pe koe nā to whai ako, hono tu whake atu ia, o ngahi ilo fo ou, i he e tau rea. Pea koe e taha ia ai ngā aue, o whai ia he re soni koe ni mo ule rei, ka pehe e kotoa pe, ai ngahi re soni hono kotoa. O koe ihe lotonga ni oku tokoni a te taka iri mei tonga, mei Hawaii pe, ke hono a koi, o re soni koe ni oku tokanga ki ai, i he university, i he interneti pe. O si lava to a Brian Ploka, o fai fatonga koe ai tonga, pe e lava pe kuma o si pore kotoa, te mau lava to koni atu, ki hono whaino hino o e kau ako, whaino hino ma kau whai ako, ko pae lava to koni pe he, ke ono ako i o e ngahi re soni kotoa pe te nau whirmao, ke whakahoko, kono e ngahi kuma o whinga ke niriu ia ke e tau rea, ke whakawhai mo fuai a hono ako i, pe kai ngā taika ko hono puke akia, ha tau rea fo o, ke tau hoko atu e whinga koen ke tau mohu rea. Aia koe, koe nai ngā whaipa kutu, koe whatonga e pehen, i ho reti o, te ane koe nato koe nau wa mai o wahoe polokala mapa, koe sa te mahalo o si ka hawa la atu mo ne fu kato rea fo o ke toko ni homo polokala ma he poni. E whanongo e kakai ki ai, te nau puke angahi rea koe a, o hoko ia koe, toko ni ki hono o ki hono whalele i ake, bea mo whakakoloa ake ka hui ke lahi e tā mahi rea pehe. Aia koe, kono hiri whake atu ia, ai ngā hi whumavaka kehe ke, o whai ate ngā ake mo tonga. Mara te whakahako tai pene, o kei ki whatonga au ala bere naite i he apongi pongina ki tonga, ke whakahoko ia ke pure angaka koe ne maa wia te mau tapu whoki mai ke tau tānoa ke te whakako ea, ko tika tahaenga mea mau inga. E whai ha ilo ki ai. Arinta.
0: Maloa pito e se fita. Ko tui koe ngā we lahi whauwhaua mō ni eni kumo whai pia. Nā ngāri nai ko ha hala a lolo a eni ngā we koe ni. kako tu kuke pehepe e lava pe ngai ka venga ko ni ke mo au si ngai ta mu nga we ko ia ko mo hanga foto te forget ke te ko e se fita ya me ke ku ke to fi lava ki ai ke fra o si ai po lo kalama
1: malonta ma ya je pe ke ta ta ni ka maro io ko ko ko ana ko ni si o kitonga ke para papau e ikai ke mate a elea. Ko ngā ue nia, ko ngā ue ku matala, o ku iai hono ngai kongkonga, ku tikai pe ke a uki ai, fai fatonga ai ai tonga hai ahon, ka ku si ai pe ma ngai fototu ku atu ke ngā ufisio mo whakau kau ki ai urua ki ia. I hene lahi pe he, e whema o hono whanau nau. Kai ngā tai, ka ku mea koe ni he kai ke vave a hono a ufisia. Ok, whakaamu, ko ngai resoni ko toa peu tau a koi o au ke herei volo koi ne university. E lava ke tau hanga liri uia, ke tau lava talanoai, pe a whakaamu ke lava o a koi ia i he tau rea. Pau te ke whakaukau ke ngai resoni whaingata a taha koi ni o kua koi ngai university, pe a pepe, ngai resoni koi o tau whaingata i aho no whakarea i he ngai korisi. Ko e lahi o ngai koi ke whai, he kua pau ke liriu a ngahi tohi koia o ku whau ake silapa. Pe koe ngahi tohi koia uwhi mao he silapa ke a koi ake ngai resoni koia ke e taurea. Ta ue ni mga fulu, pe ono mga fulu, koe tukatu pe a ngahi tau koia ko hi ke whaho atuta ti ai. Ka ikawe te au koe ta ue tolu pe whaha ko toa pe ka pau e whakahoko e ngahi whaamu koe mo mao potutu o ku kore ke tau whingau e kaimotonga. E asi mai hono la pe ona i he ngai tau tensi i koi a. Hange pe koe ni. Ko kamatenea ke a koi a preschool pe koe whangi ako teu, ako toka mu a i tonga i he ingrisi kari a ke tonga a ia. Pe koe korea tuen. Ai pe mua ke ua. He koe koe kaha uia, e rea ua e whonua, e rea ua ho tau kakai, ko hui ka tau kau i hono area i o ngahi. Monu mga ngai mea koe kumau mei mamani. Peine pehe, koe whakaamu uia, tau whenau e aki, pea kuia e tu omerie, neo e whai ngata a, pe neo e ne asingari tu tau mamao ai kakapa e whakaukau. Ka he ikai ke iaha ngau e tonu ke tuku, ka paue e tuku ame ke mate e tau rea. Ko se unga rife unga, ta whai aki a rinta, ko wiko e, whanau ea ke whai, ka tau tau whiloa ke pia mo o kaulau re soni mo whina o kārala i ke walu tau no anai a.
0: Malo apito, so sae tira whātonga ia, tok whoki mawi ke ua mihina.

0: Ou e ki pia moe e kakai whanua malo moe tau mau e whiawhini kwa ausione pulu o ku whakahoha a koutu pe malo ki yongo fo o hatu ku humai i he hoa ni ka koua whiawhia pito ke tau ngai whata pe hange koe lau pe hange mai ukei pongi pongi e tal tal whiawhia ki motol ka pako moutou ki kao mai ni ki he tau a ngawe ko ngai whata ha pia moe latu konferenis whanua i he hoa ni ka kou whiawhia a pito he ku tau kau whata ha pia moe mere waka me he tau kliniki koia langi maari e i he hoa ni malo e tau mau e fiafini e mele fiafia pito ke tauto e ngawe whakataha hai pa kufua malo atu ko ilo pe ko e toki lava lere e ne ngawe ka ku ngari ngari o kutoe hoko atu e ngawe ki he ngalu ea i he hoa ni malo e tau lava
1: malo e tau mau e fiafini John Bull
0: Tai tai fiafia koe pe a malo mo e si fai mai tau ngawe me i he kliniki koe tau a polkarama nga maheni fokieni i he tawhaki o e taratara i whare he mo uilerei ai a teu a whafoke atka koe ke katak pe mua o tataki mai e tau a ngawe me he na malo mele
1: Alo apito John malo mai whakamali o e fiafin pe a kou kore pe mua ke ula ki tuk pe ha whakapa palahi mo whakafita ke he o tua mafi mafi he omi a iwi me a moe malo ke fai ako tau ngahi whatongi a he fiafin pe kwe ai loto honga ia ke whakafita ke he he ofa moe tau hea e ki fai mak tau tolo tau seo mai fia whakakoloa koe ni kai kore pe mua ke hu whanga tu pe he ngahi tala o whaki ko ngau a ki i he ngalu ea i he fiafin Kai tuku mai pe mua ki a te au ke u whai atu haki i polo kalama tata lai whare me ta whaaki o e mo i lelei. Pe na e whai mai pe a whetu take me a rinta pa pe heke a aimi ke u tala tala no atu i he toka ngai o e longa i whanau pe koe World Child Health. Ai a koe ki polo kalama i a te u whate fito ai i polo kalama i e whea fini. Ka ko kore whamore more pe o kai ka World Child Nurse iau, ka ko hinga he ko toka ngai ai timi alangi mbali o kuna whakaunga tā maki, i hono toka ngai ai mo uile lei ai whanau i ki, pe koe World Child. Te u lawe lawe atu pei he ngai whato ngia koe ni, o e polo kalama koe ni, mo ene aonga kia ki tau tolu, pe a moe kāinga, pe a moe ngahi mea ki tau tokanga ki ai i ngai polo kalama, o whakahoko atu o fou i he polo kalama koe ni. Aia koe polo kalama koe ni, koe tui o ku kātoa pei nu silani o ku iloa i polo kalama ia koe ni, he fukau tahalahi kui koe blanket, I ha feitu u kotoa pe i Nusilani ka oku lawe ai am langi maani i he monu koe ni ke whakahoko e polokalama koe ni ka kuipe i a teke mautolu koe World Child Tamariki Ola Program. Ai a koe kono uhinga pe koe toka ngai ai whana wiki. Mei he wiki ono, wiki whake ono a uke aiki he teu teu ke hu ke primary school po ke tau nima. I he polokalama koe ni, ke mea i pehe taha kotoa pehe, uke whanongo ai polokalama koe ni. Koe polokalama koe ni, koe ki polokalama uke tae totongi. Uke ikai ke totongi a polokalama koe ni, wako tui uke mo mea i pehe taimilahi o kuiai kaunesi, kuna wa atu ke ngahi apinofo anga, o whai hono wakai, pe amba whai hono siofi vaofi ai mo uiai pepe, tau pehe pe ko ene atakoe ai whae, pe amba pepe i hono whanau i, uwhanga whakatapu, mi he whare maha ki, aia o kutoka ngai atu ia e he midwife pe koe tō taha, tau i whatonga pe koe maa uri na ane toka ngai ai whae ko eni. O a o mai ki he wiki o no pa koe taimi a lewa o ku o ange ai ki he weo chao pe koe toka ngai koe ni e he wha e kaunesko i ki he whana wiki. Ai ku o ku ilo alahia koe blanket ka he tawha aki koe ni alangi maari e ku i pe koe weo chao Tamariki Ola Program. Sai koe A o mai ke tawha aki ko e ni, koe ngahi mea ene ku whakahoko he polo kalama ko e ni, kono toka ngai kina ki he mo uile lei, mo e tupu whakalakalaka e whanau, mi he ono whanau i o a au ki he tau ni ma. O ku ko tui bea ku mea ai e he ngahi whae, ko toa bea e polo kalama ko e ni, aia o ku lava tua ia ngahi a kaunes ko e ni o ku iko e kaunes ke whanau iki, po ka World Child Nurse, aia kuna wa atu ke ngahi api, o hoko atu hono tokanga i kina o e whanau iki, i e taimi o ku whakaata mai ai mi he midwife. Aia ko ngahi tau mua e polo kalama ko e ni, kono waka ai e tupu mua whakalakalaka e ki pepe, poko e ki tamasi i pe ki taahine. Koe mea taha kuna o toko ni ki he ngahi mātua, pe amoe ngahi family, ki he fale i ohono toka ngai o e whanau iki. ko ngai ta ko no fa pa i o ku ma u be ngai hu ma lu i ko ni ok fi ma u ke fa na u i ki fra to nga i ngai ko ke i ke ngai fa na u o ku i kai ke fu u la hi ha i vi ma lu i fe unga ke fa ka fe pa ki ya ke anga hi nga hi fili be ko nga hi mahaki o lava ke na ulave ango fuai be o fa fa le foka ai hu malu i ke malu i ki na ton ko ta ha o ta mu a polo kalamba ko ni a ku ka foka polo kalamba ko ni ho no va kai e na usio pe ko na u mata ho foka fa tapu mo na u fanongo pe pe he ki ho na u ni fo a o ku ka o polo kalamba ko ni ya ai ko lava tu pe a nes well child nes ki apio fai hono vakai o ki tamasi po ki tahi ne pa ka pa e tenesio ko hanga ta fa ki ke refair pe ave ki ka kai gonde una to kanga yang me ato la la ko ni ai mata telinga pe amo ni fo na hanga le refair ki ngai ta fa ko ya ta ta mo po ka la ma ko ni o ku ilo i va ve hanga palo palema ku hoko ke ki tamasi ipo ke ki tahine. Yono tau tau wakai ipo kono a ahi koe ni ki he ngahi api ke sio ki he fae pa mwe tupu a ki tamasi ipo ni. Ok malama pe ke ilo vave ai pe koe to take earlier ka pau kuai ha palo palema pe ko ha mea o ku hoko ui kai ki toton ke hoko ke ki tō taha koe ni fa ui pe I he yanga e maunga ue ko abnormalities po ka mea o kai ke normalo ke he tupu whakalakalaka ai ki I ta ahine po ki tamasi koe ni. Ko tui pe o ku mea I pe he ngai fa e I api I he tōtō wakaia ki motolu e he kaunesi well child oku mei mei ai ku na ui koe cause ai ngahi a ahi koe ni. Ai a koe ulaki a ahi he wike wha ke he ono. Ka koe wike ono toki a tā mei ai me he midwife. Ai ku hange pe hano hen ova mai ai toka ngai kina ki ire ka mei he midwife ki he wheelchair nurse koe ni o whakahoko atu ai whatongia. Pe a kamata I pe hono toka ngai kina ki nao tolu. Mo ea o ke taimi ke sive he toke tā I he wike ono ai ki ire ka koe ni. Pe a mei ai lewa ku whaka ata lewa ka pau o ku mo ui le lei pe ai tupu ai ki I tamasipu ka ki tahine koe ni. O ku lava lewa ke kamata I mwene ngai huu malui ke whai hono malui ki nao tolu me ngai siemu me ngai mahaki. E lawea ngofu ai whanau wiki po whanau vale vale koe ni. Ai ake ulaki a konga ia pa ku na wa ke wi ke valu ke wi ke hongo fulu ke taha ia o a ahi a world child nurse ko kulame pe ke ngahi kong konga ko ni he ko tui pe na pe ha ngahi fa e ko fa awesi a kina utole a ahi a to mo ngahi api ka ko taha pe ni oi polo kalama o kufaka hako pe akuma hau inga ke la ve I he kao ne si ko ni pa ko weo cha ne ai whakalaka laka koe po tu whakalaka laka o e ki tamasi I pa ko growth and development ai o kumahau inga au bito ke nao si ofi ai aranga o e tupu hake ai ki tamasi I mo hangahi mea o whakakau kau o tonu ke whaihana toka ngai kina na ak fie ma o ke ave ke toke tā ke whaihana si o ki ati nao tau ke I taimi ko e hoko atu e mahina koe o kumau tue a ahi atu ai he vaha e mahina tolu ke mahina whaa mahina nima ke mahina fitu, mahina hiva ke mahina taha ua, pia mohe mahina taha nima ke taha valu, ta ua ke ta utolu, pa kua olewa ke he konga whaka mui muia pa teu teu koe ke hu ki he lautohi primary school, o kuia ko

o kuna va ke na si o e tupu a ki ile ka po ki tam si bo ki ta hene ki mu a pato ki la va tu ki he ke alu ke primary school pe ko e pe ko ya ko la to hi e ta ui ko ya nga ma hene aya ko before school che ke o ku ka to aya wa o ke no te va ka i pe mo ya nga e na si o pe a va ka i mo na fa no ngo pe hange ko e ni ko e hona ni fo man tu i ma pe ko e kamata tu ya hono si o fi ai ni fo e fa na wiki pe te na lava i he na ma mi ato ko ni ko ta ha pe fu ke ko nga ke to nga e na mo i le le mo fa kala kala ka na tu pu ha ke o ve fo ke ta i mi o ku lava te ne si ki api e gwe nga hi me ku na fai he taim ku na lava to mo nga api ke mo mea i pe he taim lava te e ka ne si ko mo api a o ku lava ke fai hando fu a mama fa ki na to a fu a lo lo a pu ko hai ten man tu ko fa na vale vale ku ki na lava tu ka ku ai be a san ki te fu a ku na fai a ko no fu a o ku na si o pe ki ai ko ha lo lo a pe pe pu ki ta ne pu ki ta ma si taim la he o ku ma ho i nga apito ke fua pe amoe circumference koe ni oe ulu pe koe fō poto poto koe ni ai ulu ngai wha hupanga whakatapu o kumbaho I ngai ke clove and development pe koe whakalaka laka oe tupu koe ni ai ki itahene po itamasi I wakai e sio, wakai e whanongo hange koe ni fōn akulawe kia ane nai tala noa ki he ngai whae ai anga hano toka ngai ki nau tolu ke mea toko ni opton ke nau mao ke he malu e nau mohe I he po uli I he tau anga mahe ni foki I he tupu hake koi tonga o ku tau pehe o ku tonu maube ke mohe sa e pe a moe pepe I he mohe nga pe ta I anga e tau anga mahe ni tau tupu hake he tau hau ke fonu ani o ku mahu inga ke whamawahe e taime o ku mohe e pepe he ku lahi anga he palopalema o ku na e o ku hoko ia I mulini I he taime lahi o koko ki ngahi ke whanau vale vale, ko I ngako I mohe mohe whae, eh? Pe a kui ko sudi, a ku hika e ni taimen I wha, toki oho vale peko I luato e ki I tamasi ipo ki tahi, ne peko pe peko ni ko si ima lo lo, ka ki a ha ilo, pe ko e na e anga fefe, mo taimi fe ia na e hoko ai a palopale ma ko e ni, ka ko e hinga I kunau a fe mawai ke whaka mohe ma vahe a pe pe. Kono wakai maupe e nau lea, pe koe aguiai pe foke ai saati clove and development ai nesi koe ni e lava pe ke sio ai pe oku wao ki he kalafi koe ni oku wao ki ai nai ai tupu ai ki ile ka koe ni pe ikai ai oku kawai pe amue lea he kapau ea oki ai oku teki ke lava o puaki he ki tahine buki tamsi koe ni hafo ilea oku lava levei ki ave ki he speech therapist ke fai hano wakai I poko hea ok tuai ai alea ai ki tamsi boi ki tahende koe ni. Aia koe ngahi fatongia aia poko ngahi polo kalama aia ok whakahoko atu e he nesi koe ni okuni toka ngai ai whana wiki. Pea oku fai atu pea kone ke tau whingawe aki he kou I loi he taimilahi mahalo o whaawesia, ko lawe e bia o whaawesia e taimilahi e nau ahia hombo ngahi api, ka koe taha pene ngahi fatongia ok nau fai. Ke nau toka ngai e whanau I ki o whakatatau ki anga e nau tupu hake, ke toka ngai lele ki nau tolu. Mana tui pia kuna nau lawe ango fua, ke ke fuai haiwi malui. Paka uhinga ia o e whakahoko ngahi huhu malui. Hange pe koe polkalama o kwhaikea wha mama fai fia fine e whanau I ki. Koe tahaia e mea o kwhaia tai kore ki ngahi whae pe koe mātua. Taimi ko hoko ai hona o ngahi, taimi ke whae huhu malui, ai aku kamata pēni me wiki ono. Te aku ka ke pia taimi mo hono huhu malui o whakahoko, pe koe vaccination konu o whakahoko, o ku mahu inga ia ke mau ilo ki ai ahono mahu inga ngai huhu malui koe ni ke malui ai whana wiki. Mana tui o ku mahu inga apito polo kalama koe ni hukta e totong, na aku lawe ki muange, koe wakai e tupu me whakalakalaka ki toko taha koe ni, toko ni ke mātua e ngai whale I whakawhae, hono toka ngai lelei ki nao tonu, pia pehe ki he ngai whakamatala, whekau aki mwe huku malu I, wakai e nao sio, teli ngā, pia mwe ni fō, toka ngai ke mateu teu, ki tamasi I koe ni henea, ki he
before school checkbook.

0: O eki pe mo e kakai fonua ko mapa hanga nai ne tataki mai tau nga we ke he OCC ko ni ai hiva i he ni i Aotearoa ka tau toi foki mo hendi ki he o tu motu anga ofa a ki he hotel Dateline the International Dateline Hotel ai a ko kau mai i he lotongani a fina taula veukiso ai a ko ia tahane kaua fafofonga ai timi nga we ko ia i he te faki o mo uilele o una lotonga i tonga eki i he lotongani fina Fefe hake ae o tu motuanga o whama, aloe kau mai mihena.
1: E ma o whainga ma alie.
0: Ma aloa, pito si kau mai polo kalama koe ni o e Fefe. Niung si Fefe hake ae Friendly Islands, ae o tu motuanga o whai he lorotongani.
1: Whakalata au pito, hange ko lau o kai kia taimi e tai whakalata e taimi kute o kute a umai ai ke... Ke o tau ki fonuani. Whakalata au pito e a ko taimi, whakalata penia tonga he taini mi. Lahi au pito e ume a o ku hoko i tongani he taini mi.
0: Kou ia. Pea koe lorotongani foki o kumpa uihena, koe kulupu koe tokoni, eh? I heta whaki oe mo uilelei, ai hepsipa. Ka takpe mua o miha taha ki pui pui tua, whekau aki pia mui ngāue mahu inga koe ia.
1: Mahalo a pitasione, ki mua pau toki lawe atu ki ai, o ku whemaupeke whakawhilo ake atu ai konga e mautimi. Ai e tēnā kau mai pe he whakahoko atu e ki whatongi o ku amanaki whakahoko i tongani, ko Kalistoni, ko e sekelitari e timi, te tupeka Kalistoni ke whakawhilo ake atu ia.
2: Malo pita sia denga e mai fa ngamari ko ni pa malo e nga we bem ai e okalandi ko ki nga ko kariston tu tabak so de mafleo ko e kutu nga e he ko nga we ko ni ko e enrolled nurse at the same time I'm also a clinical educator
0: malo pito kariston e nga we mehena
1: Malo apito ton pea ko te ko e tokon se ke tali a ko ni o te fraho te wan e peke a ki ni fraho patia
0: Malo lele
3: I say Malo lele my name is Aina now I'm the assistant secretary and I'm a registered nurse and I work in Liverpool Hospital and I my role in the team is to just make sure everything goes in order and plans goes to plan.
0: Wonderful to have you join us on the program. Malo apito e si whakawhiloa ki mai ki Mautolu. Ka te uto e whakat peke a te koe e whina, whawhia whia mo oni, koe ngahi palanie pe mwe whakaamu e mātu a ke tau alo mau ai ilo pe a whoki mai o tokoni ki he langa whonua. Hai e whuka uhinga mo uhe nai i he rotonga ni ke whaiha tokoni ko hi pe koe mahu inga e tau he mo uilele ie.
1: Malo apito sione. Koe ki kulupuni koe mā i mua e tahine pilinche sila tu fui peka tuko aho. Aene ne whakau hingua koe Hepisipa Tonga Australia Outreach Team. Aene ka mata ki timi ai he wāwhi wafa. Ae patuk whakahop koe ai ngahi whakaukau koe ni he wāwhi wanima. Aia koe ki timi o ku kau ki ai a kau nesi lesi sita. Pea moe kau mai ki ai, pea moe kau lesita en honors. Pehe ki he toke tā amata, pehe ki psychologies.
0: Whawhawhaw pito, pea kua. Kuia, ka taki pe kou lawe pe wai pe whangi i motuhia mai alai ne mei tonga e ki ko hi pe whoki koe, teknolojia. Ka kou fie fia pito he lawa koe ni ke i hoko atu taki i talanoa. Aia koe tawhaki koe ngawe whaka nesi, psychologist, pia mwe tawhaki koe ni oe fofonga pe koe mata, eh?
1: Ia, koia.
0: Aia koe hae palani koe na i he ngāwe koe na e maa i mua e tāhine i ho o mou i tonga. E sai pe mua ke ki whakama ala ala mai ai ngahi palani pe mua ngahi ngāwe o kumou teu ke whakahoko. Pe kua os whakahoko i tonga e ki kātaki.
1: Ia, mālo apito koe. Aia ka mata e mau ngāwe he aho wahiva ki e aho tolu. Aia koe mua ni te ke whalai te wike kaha u. Ai e koe aho e whae, mau whakau ngā tāmaki he ki, o Basepe, he ki he ki Port Ngāwe, o kui henpe, o ko Sipuka mai pe ki ai, ai toko lahi o e kaina tonga. Ai e koe o mai, o nau lava mai ki ai, pea oku mau fie fia, he ilo oku fie mau au pita toko ni he koe tainimi o mau fuli puk. Bea kutoi ai pēsi o ki ai ke extend na ahoe taha pe ua he ui ke hoko mai uhinga ke lava ke si whakakato ngā he whema o kone u whakahoko mai me ke mohe tau kai ngai tongani. Ka koe ahoe e whā he ui ke kaha u ai koe mōni te pia moe tūsi te. Tua pule lulu moe whalai te oku mau ihe hape ai koe oku puka ki ai. Ai aku osi puka ki ai oku o mai ai oku kauai moe o mai hange koe funky pre-assessment e. Tala noa peke ngai mea unau mai whema o ke nao masi o ki ai. Ai o ka mata me kau nesi o aluai o ngata ihe mehe toke tā mata. Pea koe aho pule lulu lewa. O ko si tuku ia koe aho yoko mā uo ai ki tu ake u Port Ngāwe. Ai ka Port Ngāwe ne whā, ku o si o ku iaiho mau taimi he pulerulo, ke maulele atu ai o whai whanki i assessment pe ke sivi ai fofunga i he Port Ngāwe. Ta koe whā amu foki, se one ke koe uluaki whakahauko ene mauki i project i tongani. Pea ku mau whakaamu pe ke hanga ho tau kāinga i tongani o whakaaonga i ai taimi o mau henia i mo timi.
0: Uia, o ku tau lawe i pe foki ai ngāue a mau inga whakahoko he potunga e mo ui pe mo ngai kliniki a tonga. Ka ku lawe i pe he motu ani, au ku iai pe ai ngai whakangata ngata. I e ta whakoe mea whaka mea ngāue koe ngai mea pehe koe mea whakapaanga. O ku whewhe nai ho wakai koe niki he fufie mao koe ni he kakai whonua ai ngai sevesi koe na mo hao moea pe mo ngai ilo koe mei Australia, mei muri o toko ne ki he kakai whonua.
1: Koia malo abitusione koe puka koe ni ai me auto ko lahi apito ai si feinga mai ke o mai si o mai ke timi o kwa ki ha pai ai puka mai ke si o mai o si o mai ke timi
0: koia
1: ka koe taimi o ku whakangatanga te pe ai taimi ho mau ki taimi i tongani pa ku mau feinga pe ke whaka ilo atu ai aki ngā ue koe ni oku whai, aki proite koe ni oku whai, he maul he koe ulak taimi oku mau iheni ai.
0: Goia.
1: Yeah. Oku mau siope, oku mau toi siope o palani ke sio ke kaha o ke lava o ke mau lava ka atoa motokoni ki he ke whanki motu koe ni o ka wawawa mu hapai, mu e ua moniwa.
0: I he mau kei motu ani kua whakafolau mai foke kaua matao tau muri me i tōpure anga o whae ngahi ngawe ofa mua mea pehe. Ka koe mea whakamaafana mone wakai e motu ani, koe kau tonga eni uk mou ngawe ake taurea whakatonga, o toe to oe mea mne hanga whakafe atungi ai. E taimi koe ni uk whae ia e talatala pia mua ea whetaulaki pia mua e whetutaki pia mua kinau tolu e tawhake mo uilele i e. Ai wanga whewhe rewa ai puka, oku kei malawa peke puka tu kua waha feitu upe ko ha fonga e lavai ai ni ko nei tonga e ki ke na wa kau i he sevesi pe ko ngawe ko ni
1: te fara ho ko ange ki atoni ke ne fara ho ko atu ia si ka tak
2: malo habitación e tu ko me fanga mali e ko e tali pe ko fe ui ko e fe kau aki ko pe mo e pe ma pe ha fanga mali e ke ho ko atu ha booking ki he sevesi ko o amanaki ke ma fara ho ko i tonga ni kohono moni e si one o ku osi ilo i e tonga ka ato ani ai ngā ue koe ni kwa ki whakahoko.
0: Koia.
2: Ka koe uhinga koe ke ngā koe mau sio koe ki he taimi, o ku mau whenga mā lohi pe si one ke tuku ha whainga mā rie ki he kakai. Ai kakai ko u fie mā uke nā uomai o fekawa ki pugo pemba mo pukingi og la ya pita fie ma u yesione ka ko tai mi og no no pepu la kamata pe pukingi yesione mi asleli au teke mawa ma ma to ki tongani pepu te te huar pe ka nga i fare i tongani o o ka pisi ti tongani og na tala mai pe ko ko ha ka pe ai fonga ai pukingi O fai ngofu a pite pukingi yesione ko daula mpe ke MRN function i i kolofo o is a one-way street, but at the same time, oku lahi a bit of booking here, sione kaku mau feinga ho mau lele taha ke mau fit in. I toko taha koto api kihe ngau iko amala ke whakahoko I he ahua hiba, malo.
0: Fa fo fa pito pe ko fa malo atu a Kristoni honoa a fa ma ala ala mai he ta fa ki ko ia ai ko ko ni pe ku fu u fie ma u ha to ko ni e a na ko ala pe ta ha ko fie e e va noa ia pe ia a ke ki ka ta pe ke ki o ange fa nga maria ke ta ha ko ni ne fu u fie ma u e
2: ko ia o ku le le a pe te to ta ha ko to a pe ke ne ha o o o fie ilo ki he ngāwe o kuamana ki whakahoko o ku whainga maari e pehia. Ka ko pau e ahto ta fie mao ke nau. Ke nau o mai ko e ko hi ngā ko e ngahi palapalema ko toa pe fe kau aki pia moe viso ne ai fofo ngā. Mo e ngahi whainga taa ko toa pe o ku hoko ki he ihe sino pe ko ngahi whainga taa ko toa pe o ku hoko mo e palapalema ko toa pe o ku fuesia ki o nau sino. They are more than welcome to come along. But if you are just coming to monitor, that's fine with all of us. Oglelei apito peia.
0: Perfectly. Malo apito how no toia frapapa mai aita faki koia. E fina e fefe tafaki frapa anga mo me pe kuaha na me ke ko tu ko mau inga pe ke me e o e ki pela i lo ke ka kai fo no he tai mi ko no ku na wa ahi ai o nga e ki ai se vesi ko na.
1: Io malo apito se on e ange pe ka toni ke ne faka ho kwa to ai se ai tali ko ni
2: ko e se on ko bia ke faka pa anga ko e ange ko la ko afina o ku ko ma amanaki o ma amanaki ke ngai me aplele mo bia akula ka ko mia ke faka pa anga o ku ko no mo ni o ma to no no I pa anga but at the same time Na lava e mau fatongia whakapaanga I he tau ko osi I novema, aia ko mau tina dancia, e a maua e mau paanga mi ai.
0: Kuia.
2: E mau sino I paanga mi ai. Na te lava lewa e mau ki whenga paanga pe ki mua pe a mau lava mai ki tongani, na I whai na I whakahoko ia I me o I taungi pe. Pe a lava I o maua e fwe sino I paanga mi ai. I he taim te tau sione, ko e mau whenga ko ni o mau whai, na mau hanga pe e mau tolu e individual e timi, o whakapaanga pe ai e mau e whea, ke mau whenga mai ki tongani. Whenga ko hange ko e mau accommodation, mau totongi pe mau tolu e mau accommodation, o tokalahi a teke mau tolu o nau nofo I he accommodation ko I tongani. Pe a totongi pe e mau tolu ke e mau accommodation, mo e mau ngahi mea tokoni, Pēku tokoni, pēku oktokalahi pēte ki mātolo, ok mau nofo I he whāmiri. Ka koe mea koe ki he whenga paanga sione, ok iai pē e mau sino I paanga. Ka ku tau ilo pē sione, you and I both know, koe hau pē ki paanga, koe mea vai vai.

0: Io fui vao fanga tapu faka ngalo ngata amoni. Hange koe lau, hange halire me loto iteni pia koe kalon kakalaya. Koe ngau ek fokia he tau kolos he tai mini ki he kolo kakalaki. Tonga eik fie fie apito ai polo kalama ki tau wakaya i heni ki Frank Oloi. Pia toki kau mai anayangi atofi a tanfalere. Ke whakahoko atu ai ki polo kalama koe ni kainga me i tataka motonga. Malo e tau mau e fia fini tokoua e Frank. Malo e kau mai behena.
1: Ai tama e fini ko kore peke ku fanga ngai fata pu ke si o atu me e fare pa ma folarea pe ku talirea ho e ki pe ma malo lere e tama ko to ko au en mo to fia ta falere as mai e fare kala pu ko ia o tata mo to na e fare kala pu ko lo ka kala na ke vi vere vere la pe tata mo to na
0: se o ke
1: a to anga ko lava fa ha ko si ka inga tungi e a fo ania si
0: Fafofa pito pehan taritari fie fia koe Frank pe pe foki kia te koe tofia malo e tau mao e fia fini koutui peo ke kei mauivi pe koutui koe fukatoanga e kaenga tungi koe fukaivi lahi moni e?
2: Koia, ku kei mauivi pe ku koe mauivi ia me halabave me o tau feitu
0: Se uke, toto atu, moni lahi moni
2: Ku mau iai peo toki oma iai pe
0: Fafofa
2: E katoanga
1: Ai nau tupu anga mo kolone fai ai tupu hake.
0: Fafetai, pia longolongo katoanga moni ko tonga eiki ia, i he ngahi katoanga koe niu ku tau mamata kia i he ngalu ea, pia mui ngalu ope. Ka te whakafoke e tupe, kia te koe Frank, ke katak pe muha o a whakatoka mai a ngahi a ongoongo mehena, o maua whanonga tupe mo whakaamu naina i aiha whakapuna ke mau he katoa i he haua taha mehena ke tau a kau he fu katoanga. Ka ke ua kore mua ke tatak mai mo mehena katak.
1: Io malamente se on te uambo ki to con la la hipenga il programma me flava fa hoco i tramotongani e nga ha con ne do così pa per chi passa tai che anche a tofia che ne va ten ai fra i kiki mo na hi visone co colava che se o che hai colopia me cautore greca ai matu ai coloni e posi con ne catuanga cana mautu da peheni fo che con gi muio co così per na ngi co anga maheni co pau pe che fai co time fai a deu catuanga te da motong co pau pe che rock fai ha fatu uta ki aba ki apko ahno no ki fo amot ki tama pulini si tungi ke rugby me a ki he lakalaka pe mo ngahi teu go ya ai kainga pe na fan lava yo fai he dona ko si bena e toi makehang e tauni ko hui koe maulava atu o tā lahi ai lakalaka. Te unga kakato e si kāinga to tā motonga ma o tā lahi i Fuamotu. Pea to e whai pifoke ai pea moe konga hono ua o e programa mahuinga o e kātoa ngani ko hono fuaki ai tohi whamanatu ko ia o e tu uta ai lotu. O hono omai e Misa Lore, pea mene Marie Mary Hassel, ki tatamotongani o tari e fatu i he i akosi o tahavalu uolo. Pea kau koe, niango foke ku o kumaka akpe a tahavalu uano, ka o kumahino abito mihe fotutu polkalama ai konferenisi, pea mwese sasbeisi lana tawataina tonga nai tolu. Ai tu uta e lo tu mo shenga fra tu uta e lo tu li tongani. Pena kai ke hata e tolu ko ia e more, pena kai ke hata e ngai shenga ko ia kotoa e tolu ko ia ne kai ke hano na e whikawaki kotoa pe o toki mo where ai e lo tu hiri e taha walu ua uano o mo where ai ki tonga e ki mo tongani fra lu tu fua tau maumunua hea. Kai ke hene lava ia i aho aho tōnaki, tā koe sāpate, nei whai ai malangataha ai kāinga lotu ki he whalilot motu, ape koe au tū he vee whalilot fō.
0: Koe,
1: ti whamāwāia moe ki whalilotu koe, nei whai mai ai whanonga he ngahi tāu koe ni tāu lahi, kai whai hono langa koe ai whalilotu. Toi tū hono ua, koe whalilotu pe fokena i loa i tātāmatangane toi tū, tamatu i tāu whaatu pōwha, ai falero fa muy muy que falotto e tu da quei falotto e tu con uai e fa na gufico ni tana e patata hai ka inga me ka folau i he asa pa te ki ki holo ko he ta va ki ne le mai e lo tu he ngai ta con ne to grosi o fa ia fa ma va pa ia e u i me fa mana tu e ngai hingo ma ngai tu nga fare o tu nga matu au gona umoreat kana bien na una family man na mai kubu ke he tapa ko to ma mani ke pa mana tu na to de ka to na ko ni kana na ka ula fo ke venga pa anga pa me tu mo wi ke no fa pa anga no no fa la ba ko nga we la ko ni ko ko ko a si a e ko ro a ai ko sa pa te ya moni te ka ke ta me fa di si ne moni ko tu no po a ve mo e
3: to to
1: va un ni mo te te ka to nga mo no fa ka ma a ve ha la ka ki se mai ta ta mo to nga he fa fo fa tu fu ka pe mo e hai ta va la nga fu a ka mo nga ulu ni me a ka ko ta pe na hai ta va la pe pe ta ka nga tu fu se mo fu ka pe mo fa avova mona tufi mona farma dai ai kauhala o loto tatanga motonga o tal da teu teu ki au tu sinte kai ke nama oa tu ki he po monite pe ki fa lot o ke loka mai pe nga we ma tu na to ki hua mai e lori mak o no fa to ki kuna fa sansa ni fa o sien e fai i a ho monite ia e po o ia to ma he pe na ke fa mo he ia ma to lui e kawa hi ko mata ifi mo ekina beka ma po po ki ko ma madu a to fi na e te ha to ta na mai ke te u te u ki mu ata ki a hola hi ko ya a tu si te
2: ma lo bi to a fen ko e te u te u hange ko na la be ki a frengi ko me la la hi be ko e ta la he la kala ka ko ata ta ka mo to nga he fa nga ko fe fe vai ko la tai pe a ko e fa ma fa na ko fe lo ke at pe mo e ka kai to la he me fe tu ke ke ho ma ma ne ai ko nga ta pe ka kai ta mo to nga na de ai mo ka kai family e fono ko e kai nga sias na ula va mai ki he e ta la he ko ne o e ka to nga pe ko e foi tanga pe na fa u e tahin ne ko mai mo pe tahin ku ni ai lionne koia na e
3: toto atu
2: eu te we watu vei hapai ki he katoanga pena e me abeta ma principe he ki he ki a salut ma ma time ai fai katoanga o fra fo fata ha ko ya ke mai ai e ao o vai con la tai fra fo ofa be moko moko ai a ko ya pe a tola he mong ma tori muri na na ilo pe hi wana na wo lang lang tua
1: tu ke be
2: ya ko freng re ba ko no fatongia ko faita pe dan ka da ma ko e ko me ko faiva ko pau ya ka ma mata te wa lo ka he ka
1: ma ma nga da ta ma faita
2: tam faita ma ho nga da ha pa fi ka u ta ma ma mata
3: ka ma
2: mata ta u to do mo fi ne ma tu a da fa ki o ma mata ki he ke faiva ta mai ki fafo fo pe te faiva to tupu pe he ki fine matua pe hiri pe ko ia pe a faiva no fuaki o e o tohi o tohi ko ia hake a lotu fakaristia nei i mua pe a ko e maha ko e mea maho inga ko e na fai fai lotu ki mua a ta takamoto ngā ua pe a osia pe a hoko atmo e hao tangata ik fai feka ua Paulo no flatu pe mo korisi ma pilot fata haia pe hiri go pe fo akireva a etohi go ia o historia o hake a lore pe a hange go me na lave ki aia a frank ko na fo manatu i he uf go ia fare lotu ai maho inga o hake a lotu i he ta fitu hiwa fitu i fo i a tua pe a mumumui pe a oange fokere a toko tolu ki mua ki a muri ki hamea pe a toko tolu na i hateiho ko i a kumahalo pe a toe ngareva na nau i hifo a e koe kamata me i hifo pe a toki vahereva e toko tolu ko e ki hateiho pe a tolu ki mua pe a toki au ki a kosi e tawa lu owa Pea tu tareva alore I mua, pea monohoa, moe ka umimu I folau e toko nima. Pea koe tahawalu ua ono, na e hakea I hifu ya atafu, a Mr. Thomas monohoa, pea foki ki a John Hutchinson. Pea koe whakamanatu ue na whakamanatu ono koto. Ka tuku he ki a Franken e hoko atue.
1: Iyo.
2: Watau kei e tau ngawe, malo.
1: Iyo, malo, koe muena pito a tofia, koe taimi lahi foki tau tukanga peki aho, pai kai fai wama aho lahi kai ngalo na ia e ngawe lahi foka uri ane fai I he tapa ke keho maamani, I he kainga tatanga motonga I ngai konseti mga I whenga paanga o lava, o tu e fu fai lotuni, koe fai lotuni I he whamatala a e situata lahi na whenga me tolu poine nima milion, pia koe Kauen he whalotu whakabō wha mōngi a hama fōtunga, pia pehe fōke ki he tuunga koia o he whalotu ni mōna fōtunga me mua, si tu whaianga lau, ko e whafo wha pēta teke o kehe ene asi me he ngahi mea kutawanga maheni kai. Pia maheni ore vai, ilonga apita hono ngā ki teknolosi ako, ang screen a lahi e ua I mua, ku whawhiwhia apita tam siru na e
0: whai
1: e palani le tei, pia whai hono fōtu tu lelei. O I kai tuku haivi mo ha whakamore, kai whae re rei taha ko hi ko whare whare whae anu.
0: Tu lo watu Frank Katakepe ki maumau tala no, ko wakai ki he talo ni, ko wakai ke ko ha tā tongi tongi pe ni, ko usio ke ko he kawi he ngawe whafo ofa mo ni.
1: Iyo, ko hangepe ko ngahi konga ke hi kehe, ko lak sa afo ki ne, tak tahe whaamili mo I tūnga whare ai sa, ko talo ni, ne iepe tahe ngahi whaamili mo I ngahi tūnga whare, loto tataka motonga na nau pōre mai nau tolke nau whae talo ni, pēnei tātou in tongi a ke si la, pēr mui kalau ni, pēr pēhko ke tūnga, ko whakapaanga ai tūnga, pēr mui whetū whaenga sa rāomini ti, whae Miami, Australia. Koe fungawe lai whakauria mwe whaafofa. Pea kai ngata hei, koe taulava befo ke tānak paanga. Koe taulahi ni tau whae mwe tau tangata ni fiha, tau whae mea koe tānak paanga mai lotu. Ka kuta ki makehe ang eni, toi kuku whena pasi ai tānak paanga mwe iwi kumore me he kāinga. Pea mwe design, mwe hono plan, koe ngā weni o mahino aina e whai e tokanga makehe ko hui ke lawa lerei pe lawa ka kanto ai ngā ko ni pe ko hamea ke tau ke lau tau pe tuklo pe kai ngata ai ki hunu tolonga atu pe ko sma mai fuk ne hai ai tahai ngai family family tu yono na o mai na tau mai na missing kos ride on more maho inga abito mo maintenance mo na tokanga e abi e lere le olo atu ko ni hangi koe ko whakaamu ai tala city koe au tatara mozono. Koe mea lahi fokne whaikai ai toka ngā ki he nebe ki I toi ngā seiniti na e toi ki whakakato he ngā uen. Pea hangena e mapune pia he ngahi whei ngā paanga, ngahi tukupā, ngahi whei laulau na whahe ngahi whamiri I he whameite koe alotonga I bōwau ilo hoa tā hiri a hufi koe e whanolotu. Na e whafufuana e toi I he nima kilo koe. E seiniti koe na e tānaki I he hiri koe ai hufi I he kātonga whameite o ilo hoata. Koe mahino pe foki ai tohi koini na e whaingai ngā ue, ke ono tuku atu, na e tuku atu ia, pera na e whakatāpu ia, he whaifikau. Na e toi amoe tohi, ngahi tohi kehe, na e whao tohi pe koe, koe hake ai lotu, o mai lore, misa lore I he taha walu o mua. Pea koe mea whakafo ofa ia, koe ke taha pea nao nao ke tuku, ki ngahi tohu tangata e hoko mai. Lahi au pito e mauanga whakamatala, mai whakamatala whalala anga kua tāna ki pia whaike ai ngā ue kao ngā tāo tāo. Whakatomtonu mo whanere I pia ngō hiki pia whaia ki owa toi ngālo I he tō tangata, mai tō tangata ka hoko pai. Kaya koe ngahi teu teu ia. Ka koe aho lahi se onena whakamafana au pito ai fuu ka kaini whakate fua I tatakamotonga. Na e pehe koe pola se one, na e pola e, na e whaete he memei whangia.
0: Toto watu. Tatakamotonga, eh?
1: Se maui. Na e ae ngai whamilia, tau tevita ka mautou na mai me muri, ki na e oa tue ke resisita, ae na ngai te pure, pera mai koe ke toi lava, ko osi hake parere I ae te uia. Pera koe mea belewa na e hoko koe nao te, ma fuuri hake peo bōbōn ke ngai whamilia, ke tokoni ka ki nao tōku na ngai pula. Pera na kai ke aha, koe mea na whatonga, ea he fuahokatonga, ae te lue mai he fuuhuhonga ngai te niti, ngai te pure, peke ha taha ia e tuwe noa peke ke ha taha e te iaha se tuke tangutu ai. Pea koe mea whawhisi e, pa me tari tari lelei e ka ainga. Mau tōlu e na e mau ki semo e kina, ki whatongia ke kehe lotonga e polokalama. Mau tōke o maina mau tōlo kau hiki ngā tōlu e pola e ta. Oku kei kau kau ape pola e koe ia, kei fresh bed o ta aia, moe tukumisi, moe fonu.
0: Sai, sai, whiunga, eh?
1: Pani e liu whanpālang e fonu.
0: Oh, yeah.
1: Nā ilo maha tau kai e fonu. Kan koe ipo. Pai kare fonu. Koe te pire e whaifikau Paula. Paula Onoafe, lātuna ma hua tuai o ku kei kauka. Aiko hiki ngā mawahano tolu o kei kauka ua pe pola aia. Pea uto e kauwhiwhine e hano whetuku mai me ami, whetuku na ngahi mea kai. Kai ke ha, osi pia whao i ka kai o nga uo. Kai ke, e Tofia, toi lawe ki he ngai whakame i te koe na e lawa whakahoko pe aho tokona ki he api, he fu, he malae tāpung siri.
2: Koe mōne o pito whirengi, alo e koe whenga Māori, eh? Koe ngai whakamei tēnā, whakaatā pē ngai tāolunga whakafamiri. Pea koe ngai whamiri lalahina, whakahokohanga whamiri Renoa, whamiri Tuiono, o Maumalanga, ngai whamiri pehe nā nau ave nau tāolunga nai whai. Pea nō nō e taimi, he koe whihoua pē ua, koe tahā pē ki he tolu, pea e me areva e tahine pilorevu pe a pehe ki he tui whakareo, a ere tui whakareo. Ka ngata e pe e mau whakameite. Ka koe mā whana koe ai kāinga, pe a whaka osi ake pe ai lakalaka koe a tatakamotonga. Mahalo kuke lawe i besione koe lakalaka koe ka mata pe mei tatakamotonga.
0: Au pito, koe ia.
2: E tuwa. Aia ko tu wahao ko ene whanau tā mai na tungi mare whihi na tāne mo kun sālote. O ia i koni a tupou whā pia mo whatawhihi tukere hake. Ka koe, koe whakawhie whia ko e ngana e tā e pima sipa ko ia e koe lakalaka.
0: Māri.
2: A e ngahi whasi pau o tatakamotonga i he mea ko lakalaka. Pia ko uhinga unau kei teunga tawanga ai pe koe pekia koe atu kuaho. Te unga uri ai pe tatakamotonga o au ki he aho ni koe whakapa apa ki he. Toko tahana ne uraki whanau i pina ne whakaukau e lakalaka. E koe tau whaiwa tu upau pe tato koe o tu haka moe whaha i ula pe moe me tu upaki. Kanai hanga e tu aho moe kaupunake o mua fio i o maua e lakalaka o tau hoko yoko tau lakalaka tu ufonua. Ako mea koe na ufafo ofa ia taha i pia koe whilakanga pia mahala koe mālohi po tau lunganga whafonua. Nea ngoe tau nofo e funga waka kehe kehe. Kako tataka motonga whamiri pe. Paku kaike toi lau siasia.
0: Koia.
2: Oefo siasia taha wha. Hango frengi au toka i kolo e kua au kou pahai. Kau mau ngā au e whakataha pe, he koe whamiri pe ta.
0: Kuia, tatanga motonga. Kau tui pe
2: o whinanga loe o tuā ke tau ngā au e pe o hākea ki no langi langi. Neu ngō pepe o whefunga waka ku tau i ai. O osi e aho i e whakafafaha i mo e tau whehia. Koe aho ni ku tau ngā e whakataha pe. Mahalo koe e whiwhia lahi a koe e kakaina ui he kātoa ngā koe whiiloaki. Neu ngō vāma mao e. No fo ka koe aha whawhetia. Sai ko tuku hene ka whirenge ne, hoko atu e, mai wahi atu e tau. Ta whakalo toa.
0: Mano to whia.
1: Kukte ki tāna ka te kia i e sione koe, koe mea ne te makehea e mawhana e si kai ngā aho tōna ki koe teo koe a ke e tā e laka laka amhau ke toe tā lunga e ni mana. Pia si whatonga e te loto mamahe si ngai whamiri koe a he nau. Ka koe ki pe fuko e taimi. Pena e hoa pe ua na e tuki mai ka e riwaki ai tamapirinisi ai tui whaleo. He ku Koi ngahi pulu kalama nei hoko hoko pe koi talo kamata koi ya hoko hoko pe pulu kalama koi ngahi hoko ngahi ho wa lotu ngahi ho wa fataha he pong pongi we me fu we me pe mo mo event ma ke he ho ta pe te ai fu pe mo po lotu ngahi o wa we po ri se si ben ai mo winga ke ya ha fainga mali ai fra fra lang lang ki nei pulu kalama koi mo ato ki tai mi ke fa ha ki ma lo lo ki mo ai pulu kalama koi koi ne onga ai lotu mama hengai family ko ga na na utari fisi ya pe na ga ke na tu kulere pe ka to nga sio ma ko me u fenga ki ka ke tu ku ma ni na lo to mama hi
0: o ya
1: ka ko me na ma fa na ma ke he ka to nga ko te u ko ya ke ta la la ka o ku me a tu ai ta hi ne le ki salon de mama utai mi o fa e fa tangi ki ta ni princess pure ke salon de pe ole tu ita ke me a mai o va fa e mai mo hinga come ya ko ni na ke pa la ni ko me na o ku tali pi e fia he da ni he ko ni me na pe a me a mai da ni o to e va hinga o to e fu ma ke ha to ai faiva fra me ite mo e fra lang lang o ta ma pili ni si a i ho ta ko ya pe mo e ma fa na ka inga tungi o fra lang lang e da ni pe a frabot mai leva i he fralavla no a sano te mama taimi o i he la la ka ko ya pena e fu pra o fo ofa au pito ne no pe ha via ko ma u ta la hina fa i fo mo tu he a ho dona gi ko tika ta ha ne to ma ke pe ho la ne pe ne mo ma ko ko ko timi pi e ne na i dona gi ko timi e e ne na na na fa fa i va i mala de tabun siliva ya dona gi pe fu u fra fo fa bi de ba fa fo fo gi ko de sa hita mini ko la pe sa i teknolojia la va va va ya ki mulin na ki mo tolsion na ki la va mai to mu e puka mo tikite
0: pe ak
1: da pe ko ko te sio pe internet i nga hi mafa na ki ke pe mo nga hi popo pe mo pe mo mo mo fi fi pe la va ki puka puka a fo no mo puka puka se da nga hi nga hi
0: maria
1: ka ve fa pe mo nga hi te pito i fatongia fo fo no o buke tu roa ya tonga pe ko fasita e ko tu uta lo tu ki hono ta uon ya uen ko ta fononga de ni ki senturi hono tolu i lotu lere i pe ta monu ia e to tanga ta ko ta pe tal mi e to ko roa ki mi ne mi ne to ko fono aki lang pe i ne folo folo ko ya ko au mo ki na tolu ko ta pe i ok tua o tu ko de ke malu i me lang pe ko ni au ta anu anu ai hen ya ni ser de
0: kau kotoa i he ngahi maalari pa mwengahi polo kalama fafo ofa ai fonua. Oku ai nai haa muki i popoaki ki he toenga kaenga tau te fito ki he nihu ki nau si ilava atu kaku nau fraamu mo lotu atu peho mo i tonga eki ko uhi koe fukatoanga koe ni?
2: Maalo apito e sione koe taha mea maho inga ko ufatonga i pe koe popoaki peke ki he kaenga tataka motonga ke tau komiti na tau hanga fuko vahe e tohi tānima. Ke fuaki ke kau toure kareka. Pea na mau kamata ngā au e maf malanga ke ae nepo. Pea te mau toi hoko atu e po a bongbongi mo e po falaite. Na mau pehe pe te mau minit pe tānima pe tau no. Ka ko losin ko loa matangi hangi nai lawe ke ae a frengi ane nai. Kono ku tau na e faha no PFT tau hivehiwa tau ni. Aia ko e tau te au, e tau fu ou. Pena mau o ki ai, kai ke mau lawa matolo o whakapete vete. Ko e leere pe tangata aiki e ne tala noa mo ne fie fia. O si e mahalo e hua ia e hua mo e konga. E mau toki ma vahe mai ke o mai, ko mau ma vahe mai pe ko o mai ke teu teu e tau polo kalama. Kai ke fie tala noa pe tangata aiki e ngahi manat meri e ke o hiripe mo e fonua. Taimina e kei whaiako ai, taimina e matapure ai na fualo ha wa gine faya komo ne alo feinga ave ne fana u ki fisi ke akwai na hi ume abe fuka fie fia au toe fui toko tahafa mahalo de maho katwa bongbongi aduko ka ferenge fainga maare go ni gine fuka osi atu apopo aki ki he kainga ki Aotearoa.
1: Koe mea ia e taha seo nenei whuwhamawhana he katoanga koe ni ai kei toko lahi kautou legereka. Toko lahi apito. Mui kautou legereka ne toko ne wholau mai mei muri. Koe hangi ko ma, koe whika koe na maulau pe mo mawhimalanga koe toko taha nima. O ki nautolu koe unofo i Tongani. I peo kuna witaraka mo Tongani. Ka kute ai moe mei toko hongfuru ene kau mai he whungai wholau me ngai tapa kei keheu. E whakakawat ka kina utoro ai maa ahi moe. Moe ope o tuku ha souvenir o e kātua ngani mo kina utoro. He ngai api ko ia ke nau vahe vahe moe nau whana upe pefo ke nau whangamokuna. Pea koe tahe ngai tānoa maa whana lo sini ko ene whai ko ia ai hono tāpua ki i ai tanu pou ai whaloto e tuu. Ko tau ini whāmea, pani palomese he kaike tue alui ki whaloto ka uoku osi ai lo tuu toki whie kau whakataha pia mo ki kātoa ngā pia mutungi i he sio he lava ka kātoa ngā oe. Pia koe ne mo utafu ua he whakafofa ai whare i he mau whatefua ai pia mo e eiki a Princess Tungi pia pia he foki ki he Princess Pule kai maa foki ai tui whare o. Pea mō sinai kata. Koe whafofa au pito, mea pa koe mea koe uto, whamawhana hangi e pe whoki, o koe koe whalotu pe ni nei hufi e konferi nis kono. Tēmi whalotu e nima ke, fo o, hufi e kātoa ngai koe e ta uangi au. Pea koe mea tatau pe mō whai e ngai potseas koea, mō ngai whetū koea. Nei lawe ane nai ke ngai whunga waka keke, nei ngai pola ai sastonga tawa taina, nei e ngai pola nei mai me sastonga tawa taina. Sas maamonga, sas katolika, nana u kau kātoa mai ki fua, kawenga mahu inga koe ni ma e kolomu e wāhinga, koe whawhi e si atu, pēmna e tofu e fukakai, kai ke te ataha e toi hanu pe te ataha e ne keke lava. O maa whainga maari e ke kau i he teo teo whakafofa moe klasike o mea ka ipea moe pongo moe. Soko le ti nea e te pire e taha.
0: O atu.
1: Ko te tangotu ke te pire, o ku i he te pire ti, o kei paone ono, o kei moe tohi tapu, kei moe him,
0: kei
1: moe lai paa. Ko se vea pake paanga fiha nei, ai he pire ti.
0: Ko tui koe tohi tapu na ke ala ki ai, Frank.
1: Eke maa uke te pire koea. Ka koe te pire na ufonu om. Fonu apita pe te pire koea. Koea. Ka koe popak tala monu mwe whamalo ki kainga i New Zealand pe amme tapake he kehepe i he tofatongia ko mo whai mo naungo kukake mo lava mai ka kumau hen peke whafonga i pe ufifia kainga tau te fita foki ki he tau kautou legele ka koe ngai family he fifia he seo mai ka mautoro mo kei mo uipe pānau ne tukpake he kolo kakala mo ako i tāpun sirima
0: seuke
1: e mahalo po iti kusiane pa koe taimi ena mo anga lereange moe alin tahe taimi
0: he
1: tama ke ma ma
0: kole mo ke ma kaum mo ko ka ma fitai ko fa malo to get the go frank pa pe foki a tofia o te fu no folo hena ke fok pa ki kolbo to ka ta ki fe tu pe mo frank pe ta foki ta ki he fu po
1: ma to lo ya hansion
0: o wana fu po go fa no ta la no o fa la hia tu pe mo ta la monu
2: o fa la hia
0: malo
2: malo fa ari
0: ko o fa la hia tu pe e Whamauake tau ki polo kalamba e whiawhini a ke taha e kauhiwa i loa o tatanga motonga lavaka kefu pia mwe pitu tau kai. O whaatka moua.
1: Pitu tau kai.

0: Radio 531 PIN, mo e polokalama vakai mehe tapa ilaini. Fela foki, foki mai, iefefin. Ki mo tolko ya mumia mai ke polokalama, fatawangi pe o kuongo lelei atu. E kau penolo he poni, tukumua ke tau vakai he ki Australia he whangamari e mai e tō tahako ni mehe akapululi iki, piti ke ni funga vaka. Ke mai ha tau ki o ngongo miai, whikau aki pia mo e tau timi ko ia under 16 na nau lava atu ki Australia o ku nau lolotonga iai. Mo e nau ngai wa inga nai whakahoko ai. Piti keni, malo e tau mao e whiawhini.
1: Malo e tau te mao ke whiawhini.
2: Ken, malo e tau lava. Malo e ngau mi Australia, mo e taki tau whanau.
0: Ia piti keni ko e kau oko i he polo kalamani mo fale ako pepa pe foki ki amana o tai pe amo te vita pasi. Ka te mau pasi atke te koe whainga maari e koe ni koe uhi ke o maha ki iongongo whika o aki me tuunga o kia i e tau timi ko ia mo lolotonga i astele e lia mo ia.
1: Eo, malo. Ki mo pege o ata ki iongongo me astele e lia ni me whanau tonga. Pero pege o ufanga te ngahi tala whatapu tau pe wanga maenio no whatapua mi e wakalama koe nika a taa moke whanga marien. Ane pego e whatau keiko sa ako, ko ingoa ko pitken ni funga bak. O watongia ke motuani e team manager i e tamaiki tangata. Ane ko maufolau mai koe ni koe timi tangata, pe amoe timi whefine, i e si ihi fo e tautaha o no. Ko ma fulau mai ko ni wai pe team manager e team pefine ko patiola mapukam pe amoe ne kau ofisiare pe amoe tau timi whanau pefine na ma utau mai kia seredani aho topule lulu ko osi pe a taitari rei mato he ka inga i a seredani pe a whahau ke mau raki wa inga he aho tonaki aia na mau raki wa inga na mau wa inga pe amoe under 16 ko ia West Taika tatau pe tangata pe amoe pefine. E a koe ola koe wainga koe anda e a ulungia e whanau whiwhine ka i kuna e whanau tangata. Heripea ngai ahosi mea na mau wainga rewa pa mo e under 16 koe e Bulldogs ande afu. Pe a mahanga na whanau whiwhine ka e ulungia e whanau tangata. Pa koe mau taritari atu eni ke e whahau koe mau wainga whahosi he tōnaki pa mau foki rewa ki tonga he monite. Malo.
2: Malo pitiken, kua ufarea koe, malo e ngawe mihena, pia malo mosi, teu, oko mao puke lise ai whanau wa i ngā hene, tupike o ki whehu ia te mea koe ni, mehe tamai ki tangata, oko se fuke lisi ke toko hoko fulu hene ke whanau ia pia mei he hakame prongos.
1: Pai. Pai.
2: Ia, pia toko tolu me pia mehe pia au maa. Pia toki taki ua atua i a waini, pia mo mua, pia mo maufanga. Pia toko taha mua saints. Kwa hunga ku kandara noa tau kuia. Ke sio ki he asi malo he mai wa inga me hoi wahenga loto koe ni paha akame pia mo pia mo itime e pia waa. Sio kuna utomi neite e toko lahi tahe whanau, koe ke uhinga au koha mea, koe uhinga e kuksio ki he, koe ngai timi maheni ki ai, o ku mahino mai a mua seins, me ngai ta o ki mua, ko hate iho, ko wai ni, ngai timi la lahi. Ka kuksio ki he lele koe ni o mou lele ni, o tini ki lawe menge tapato ya.
1: Mio, malo, pareako. Ko tu ke o e whehui mahoi ngā pitoia. Ko e tu koe e whi auhi koe e tō ngā mahino o pito pē e mo ui e kalapu koe koe hakame. E a kamata pē me he ngā i tau i ki o aluai o au ki he. Ko tau i ki o tāno ke i tau whā, tau ono, tau walu. Lele pē au ke tau tā walu. Hai ko wanga koe ku wakai ko aku. Kawene kalapu lelei o pito una uhanga o ufoa i mai whakakaukau. Ki hono kamatai, ai teu koe whanau me he longai whanau iki au pito, ono teu pakufu malo hea puto e nauhanga o teu koe whanau he age group koe ni he. Pea ange ko fatala noa we fuke to ko fulu ha ka me ku fili mai e timi ange ko ko ka o pea uma a ange ki malo hi mai ai ongo kalapu ko ni e dominate e timi ko ni pea ku o fina pa si pe mu fatala no ka ne nai ko ki he a tonga ile lei ko ngai ka e kalapu ko ni e na fana o o ku pikipiki atoa ya mu a pe mo vai ni he taimini no finga ai ke o hifo e akapururi ki ki kamata ono teu ia ke mihe tau wha, tau ono, tau walu, mua fulo alu alu ai pegi i olunga. Ta koe koku mau e ki he timi koe a hakame, o ku tokolahi a puto e whanau, i ngahi kolokehe, o ku nauhanga o mai e nau whanau, ki he sistemi koe a hakame ke ohi a ke ai, ono teu teu i. Aki pe whakaukau koe nge nau talanoa kane nai, i ono teu teu i mihe very young age so alo alo ke pe ngai age group ke a wa ke ngai ta u kon ko fa ye tu wa ke ta ta no me ta ta ba
2: ba lo do vit ken ba ko tu ke ko ngai ok fa ai he ko se fa wa e ta ma si ia me fola ha wa ta ma si ia me kolonga ka ko ia wa inga pe ki haka
1: oi
2: ko ko wi ka pe ta no ta ko tu ke credit ia ti ta ave ke ti ba haka me ya moi fora ai ai ta ko ai timi ke he ke na u moi moi atu he hala ko ia pai ha ka oi
1: oi
2: ma lo ko ko ngai ko ki ta la no ta u ai ho ka ta mana pa mo te ta o
0: fa ma lo atu ki ate ko e pitikeni pe ha o ke ta la mono ki ate ko e pe fo ki ki a patiola pe moi Pou ki e tau whanau. Kau maa foki a tawake whangu pō. Moki mo tolko toa pē mihi ko mitiri ki ko ia atonga i hono. Toko nia e tau whanau. Ia mea kehe kuke toi fie lawe mai ki ai e pitikeni e fiafini. Whika waki pia moe tuunga uke ai timi. To iaha nau wa inga wama na ki whakahoko.
1: Ia kwa tuke tai bini. Kwa whahoa kwa nenei koe. Oku toi fie wainga taha kwa whahoko e toko naki. Koe kapa waha mea makehe kolo ka mea makehe peko tokanga ki ai oku o koe ato whamalo whamalo lahi eni ki ka inga koe ai astere riani sene ka ki u whamatala hingoa te riana tō hata ka koe whamalo atu ki he ofa tokoni whamea tokoni vai tawake ke ena u tokanga e kina mo na u tokanga mai ke whanau talo e mau tūta ya seriani wa umaki ya honi maa kona puto e whanau pe na umafana pe a toi mea whaka osi pe u amanaki ke whakahoko ai ki konseti e whanau i he aho pōto onaki koe e wikeni o tui maha koe ki polo kalama anga maheni pe nu whakahoko e ngai timi koe kutuwa mai mitonga ka koe ki whanau koe ni koe toko wanoa tangata toko wanoa fifine pe mo ka ofisiare e to ko ngo fu ai ta ki nima e ngo a o mo ti mi lo fato vos o tu yo spente o hanga o to sen ya to risi ki a freaco ta ko e to na ki ko ni wate fa fi ki ka inga ko to pe sene ai nga tonga ko to pe fa ho ki konset e ai fa na u e to na ko ni ki fenga pa ang e la ba ke ma ha ba ha mo ofa e to to ate fa na u ke na fo ke tu mo ya ki tonga pa go ya pe malo
2: Pitkeri, whamalmore, i mo wepa ke alo, koe hae identity e ti mi o po wholau aki, mai na mewa ti matonga, kau ku ngā, kai whoke ma te matonga, e koe hae ingoa ke o mai ange o kutau kauto, a pe o kutau invitation o lo pe o pā. Whamalmore pe koe ngā pe au for the sake e kau whanongo, e koe konga whukene o kuki e nefuai e tau riki o kei lahe tānoa i, kake ki whā māma mai ta whakoe ni.
1: Under 16. For how make you think I talk under 16, eh? Yeah, malo, vale, ako mago, maino ipo fiwi. O mau folau mai koe ni koe antahe Tonga Rugby 13, eh?
2: Tonga Rugby
1: 13. Tonga Rugby 13, komiti koe niko nolo tonga whare, koe eri ki he taimini, Tonga. Ie nao whengau aki wā hofi pa mue na laila, eh? Na laila, ako mau folau mai koe ni koe laitaha ngahi fie mau ia mo ngai conditions ko compliance ngai mea ka to ko fie mau ki he ki tamasi vai nga pe mo to ta ofisiare oku i malu malu e na la e la ko Australia ni o pau ke ai ngai ko si ko ngai a safeguarding code of conduct ngai me ka to ko pau ke complete he to ta ko to pe pa to ko fo ke follow mai e ai ke tare to fewi ko follow ni ai ko tim ko ni malu malu e tonga rugby 13 i he komiti ko e taimino na fale de riki a e na fenga ka bau fi ko me na la tonga e ai ko ia ia a tabaki ko tabaki ne anga o for how we now we like for Uria, you know, no arrange all and I no for ang game when I met with Obe or we are Tabake, eh?
2: Palo, what to go? We Talabuno to give away a weekend, Pape for Kiki, Kangatong, Mumia, maybe a Serenia, Miss Day, who call for more, I have not only a key considered for a dog.
1: Palo, Malo, Mavanga Maria.
3: Malo kataki o yuki hawa da rewa. Pitkeni kataki. Oku whawhiwhia bito e whanongo ko whakatanoa. Ka kuku epe ki whi ilo. Koe, ko wanga foki nusilani e wha o mai he e mia a e whanki i tou under 16 mo e, under 12 yes. I think ko ku mawena. O wha a hoko ai e o mawai whainga maari e o e tokolahi ko inu ko nawa o hake o tau he ngahi o au pētai nimi o tau he international level e ngai whore o keke whainga ni ko hae tau mua o e ko e development pe a e mea pe pe kutoi kawa i pimoi whakamu na ma waha whainga maari o e whanau
1: Malo o tu ko tau mua e ki polo kalama ko indike ma waha whainga maari e kaureka pe a pe kutonu e ku mau ko e tau hono fa again hono fakahoko ai tua ko ni gasterian tau ko si na fakahoko ya ki puspain i he time ta tau pe ai ko folau ko folau ba inga mo nga academy ko ya nga in our club o fakata tau e fakaha fe ko ya mo ya re ko fakahoko pe ai ko tau ko si na na folau under 16 o ba inga pa mo academy ko ya tolfini pa tauni painga ko ni ku academy e ua academy ko ya west taika pa mo un toki pe a ko ma upe ko nga hi he ko to kau mena ke tu ko under 16 ko tau ko si na u ye under 18 ya u for our defense ta ko ma upe ko o si ko nga hi tu agu ye ki lo nga fa na u ku pik ye nga hi scout ko ya ko tau defito ke kala pu na u na u vainga e fa ta ta ke hega ki fa hoka te nga hinga hoka te ki fa ofisiare atu tava pe vai ga ko pe me west taika os ko ia vai ga me west taika na e hanga e he fa ya ko we west taika pe ko kaus kauti na e to ko tolu tim tangata me to ko ua he tim pifina na interest ai e ka go ha ko fatala noa ko tava ke ia te na hoko hoko atu ki fatala noa ko ia ka go tau mua fisi mua ia o e folau ko ni ke ma u ha fainga mari ai kaureka tapo uhinga ya ke hoko hoko tai ai fra hoko fola ko ni e ku ko tui ka pau e to ya ta ki polo kalama ka mui e ulava ki hono ate ti teila o kaureka o guna u ihen o ma u pe ko e fofo fola o nga te weto ko u na na i he punto ki to ka upoe a ka to ka upoe ma o na fanga maria ai ka hanga ulau ti ma o ti teila ko ya ko le ka ma o na fanga maria a bu ti ta ko to pe e pa ko mo fra mu ye mo fokat ko ni aya han ni ka folau ko ni ka ole ka te na foki mai ko hi ko fanga mari e folau ko ni malo
3: si malo bito pe a fa fifia pe a tebe mo tala mo no e si tokanga e fa nau mo promote ona nga tare ni te malo bito
1: malo malo mai fanga mari
0: so malo la yat Malo pito e pitikeni e kau mai ke polo kalama pe a tala mono atu ki a te ki moutol i he whakakwhatongi o mwhai ki a tau whanau i he liki. Malo au pito.
1: Eo, malo pito.
0: E whaleako kau maafo ka a mana. Koutui ko e mea o ku te tau hoka ki ai e tala noa ki ai ko e tu unga ko ia o ku ia e moana pe a mo e tau timi i kare tahi e. I'm not going to now tau I he fasinga wiki kahau. Tau kamata pe moana. Ku bahino mai fokenia e si malo lo ai pe moana. Ku ha mo wakai ki ai ko hi ko fa ofa pite tau fa nau. Ko tui pe mahalo na ia i hange e pena ia haki i ngari whakaloto lahi ki he tamaiki i he loloto ngai whai e whei inga koe ni ki ha kautaha pe ko ha ke nauhanga o pule i a timi ka koe ni ku mahino mai ia ku i kai ke taulanga a e whei inga. Whoke atu kia moua koe aha mō wakai ki ai pe whakate vita.
2: Kawata wai mua e mana whamoe more e tautaa noa koe he buana. Ko ngā ku o ku whaka ofa o whaka loloma. E tai kuta tau pe o tau te sio atu ku ku pe kua hamea rele e SPI i hono di sobe ti vi pe koe. Kata ki taki mai tau tau noa mana whamoe more.
3: Mahalo abido e mawhanga maare paku kono pōni o nae nā kuto ki whakapapau i beakoa ni fiafi. Ki a little bit behind the news

0: PMN Tonga.
1: Ko vai malal, ne kata a Planet Cast, ma na fanong no ma tua ki ke wikeni, malo vai.
2: Malo a pita te tamaka o mi maupe fai nga maari ke whakahoko a tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pek mume a mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki motoru ko toa pe. Ko kai toi tari ki motoru ha fai neni sa feitu. Lava lelei fini motu ane toko ni atu ka umafo ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki motoru ko e mufie mao mo ngahi mea lele. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki kā ko iu kai pensine lei. Lava ke o atu e otometiki kā kia. Ka umafo ke ngahi mea lele ko toa pio ke whie mao. Ngahi SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umafo ke tau ngahi mea lele la lahi e ngahi iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafo ki ai ngahi mea lele ke kehe pe lava ke ke whiri mei ai. Ko iai o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lele ke kehe, ke mou whiri mei ai. Whama aloa toka ki mou tolu ko uia, i ngai wike ko mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, kaukulava ki nau mea mai o whakahoko ai ai whinga i ko ia i nau mea lere. Ko e tau whika te whoni, whetu tatu mai ka te au, ko e noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
3: Ko whakalelei i e he Auckland Transport e nau ngai whaifatongia, ke toi whaingo fuange e whifononga aki he basi i he whakatonga o Kalani pro South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga bus for all. E iai a basi e tolo e lele he miniti e tahanima kodope, mei he fitu pongpongi ki he fitu e fiafi, aho e fitu he wike. Fika tolo fitu, New Route 37, lele e nia mi manurewa ki Highbrook. Fika tolo hiva, New Route 39, lele e ni mi manurewa o fau i Otara pe amo MIT foki. Fika tolo tolo, Route 33, mi papakura ki o tahohu o fau i e Great South Road. Do lahi he ni mawhenga maarie ki ki whetong pasi ai ki mala avakapona o heka i he pasi Airport Link. Ia ngai whakamatala do lahi ange, komi ki he Better South Auckland Buses.
4: Ko mo alo ki he?
5: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: I kai, o ku fu uke si i a nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mawalu, ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siri ma a mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: O hara he Digicel, o whakawhaingo fua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, moe Pasifiki. Kono i ngai wanga Digicel lia o whakawhainga maalia i e topu apu ki lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe moe ngai pausa. O lawa ki ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, moe Pasifiki. O lawa foki ki ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki he fika noa walungiau, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.

0: whamalo ki he kautāmea a hono tātālele i ki mōtolo i he pongpongini. Te uwhoke atu ki a te koe uei, nā ke kamata mai taupolo kala māmalo.
1: I o kou, ako hea whamalo lahi e Linda Pasi, da o sia mōi mai a e pongpong whakolo koe ni, ko hi ke whahoko e polo kala makoia o e hikule o e whātua merie, pe a o kou tui whapapau, ka tau falala ke o toa mo ui aku ne hanga tuku mai fai nga maari e ke whahoko e tau fatangia i pongpongini. Ko ia o kou kore peke u ki whahoko te tau prokama ko hi koe ke he ne tangata ko maka tonga rewa ke he whahoko e tau prokama mi wharena ka ko hi koe whainga maari e ko kolos mai ke u whatau la ma te tau fatangia ko tatai lele e tangata ko se onde onde vera tu po i laine a me pango kai ki tau fiha aki ka ku e fifi alahi onde vela ke tai tai lele ko mi o klanina pe a pe foki kolos mai ki se le australia ni te tai lele e fin moto ani ka pe foki ki a piso pe slon slala vea te mau fo fatongi atu i he pongi pongini kai ke he ko e uraki te uhangareva o ka matatu a e tau polo kalamakoia e whahoko ki he pongpongini ai a koe polo kalamaeni hono o fulmataha ai a oe hikule o oe whatoa merie i he pongpongini kono o fulmanima o sune oe wafe wano. O tau whaweta i o tau kauwhataha mō kina tōru kotoa pē i he ata pēa moeongo, pēa moeo pē. Pea mei he otutonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, pea mo Siapani. Ko tau kaweinga, ko tau wa umayeni ki he centuriua o e lotu whakaristiane, he koe maka ko tō e kautisai pare, pea mei ono aho, tawalu wano ki he wafe wano. Ke hoko mai aho opure, ke whai ngā e māmani pia motonga ki ho whina ngalo. O ku lulu e kawenga e pongpongini pia mi e mātiu wahe ono vesi hiva ki he honfulmani mā. Kata ki e pisope ke whai mai mō hatala teo. Ke tau kawengani ke whai me ai hawhehui pia mi he tau polo kalama koia oi hikuleo oi whatua meirie ki he pongpongini. Malo pito pisopi, kau foki atu, malo.
2: Malo pito lonton pa, kore pe mua ke hufanga te ngai whakatapu katoa pe, ko osi ono talaki me mua ke polo kalamani, kore ke hufanga tuai, kapa malo ke rinta, ko hea koe whafeo kutaki tau tolu he polo kalama e pongpong koin, pa malo lahe ke a sione nevela i he pongpong koin, i ne kau mai mo ki tau tolu, penelo koe ki tau whiha aki kau kutatau mo ea fifia, e mana ki whanongoa ore o he pongpongin, peke te koe e lontoni. E kainga whanongo ku tatau mo ea e tau kau he pongpong koin ia, e whakafifia o pito ki o tau loto, tau look forward mau peke he pongpong koin, ko hea hano whainga tala, pako hea hano whainga pongpoki, pako hea whainga ausia, pako hea whainga meu tau wako miai. Kakoe mea mahu inga o pito eni, o tau rolo tonga he tai nimiku, kei hiki tue mo pā mawawa e o tu whereni te, ngai ahoni, tau hākai langi tau he ngai mai mo aola, ma ngai ngau kotoa te, kune whama opo opo ai ki tau tolu he o tu tonga e ngai ahoko eni. O ku wakahifo koe kamata eni ai ngahi, katoa nga pia moi hufe konferenisi, wesiliana tawa tai nga tonga, pia ku whaika e whakamaunga, ngai mea lalahe kotoa pē, ku oko i he whonua i he ahoni. E ngai ahoni kako e mte tau tānoa pē kia, kako tau lawe mei mu, na rerea ki mai amataki loa, ne mga ne motuhia e mai i he tawhiti wafitu ke tawalu noa noa, pene te makape malama ai, i he skaina aho koia hafo i kalofiama, e osia tau e uofulu maanima mea e ko, misa lau rei he tau tawalu oua, te he kai teke ngalo e toko taha koe ni, he koe whakatalu talu e toko taha koe ni, ne mga na ne foki pe mai na taha tolu, pene foki ato fuofua fai, ai whanofo e toko taha tonga, ko ordain, ordination ha tonga, ko fai e misa lore, e ta valu fa fitu ki a persiman la tu selu tau tau fie fie ko to ai pe kai ko ia pe pe ne ho ko to ta ko ni ko sekretari ai e pasifiki a pe kai ko ia pe na ho ko hanu mo ko puna ko Albert Salesi ko e paristeni ia o ses metodiso nusila i e tau taiva taono. Whawhiwhia bito e tau wau mai ki he tūnga koia te hoko mai ai, e tau foki, foki pe ki he tawalu anō, ki he wholau mai koia na rotonga e tū uta i tonga, ai la māsā a kēin i he aho tolu taha mā asi o tau taha walu wano. Ko hu mea whawhiwhia, o si wangiau e kau tau mai koia. O si wangia pa ko ta wangia we na hawa walu ko e mahi nani ko ka kato e ta e wangia ai tu utai a hasion e pa mo misa to masi me as delian mo pitania i he aho wa walu suni e to ta walu ano e ka inga ko me fa fifia o pit fa fifia o pit o ta usio ta ta usio lo loto ke nau fononga e futai mi fai nga ta a ko ni tonga e fononga ulo aki na hauka futau fa loto fonua ta fitu wa fitu fononga ho noa na hauka tau i eu e taimu misa lore fononga atu koe hono tolu na i wawa upe e kauta makoni pere he tawalu o ua aia toka tawalu e tawalu a fa koe toka tolu e me la masana na tu uta i wawa toka hu atu koine kauta makoni he kauta hawalu ano i e kau ia he mea whakao fola he na lotonga tau na tau hapai e taimu koia kai ke tau atonga tapu e ka tau hapai i he vai o lau fritonga pe amo tu po ulua ki tai mi ko ta ve vela ta na ko to i ta valua no ta ka to na e pe mo ta ko ia vela ta e tu e hapa i ko to pe o fi fi a ho ko to ka to na tu ta wa ngia we de foi ta ko ia e ko foi ta ko e fa ta lu ta lu ke foi ta ko na fa ko ia e lo ia pa mo tu ia ha fe va tu e to kai pe mo ka ta ma ko ia ko me ia fa ta lu ta lu e lonton ka ia ana fo mai ko na o ma winga au pito a nga he mea koe na hoko i he taimi ko ia. Te au mai ki he taimi pia si i. Ngā hawe pia misa tō masi mo hāsio ne hi hifo. Pero kamata ima nau ki ako koe na koe nāsa reti. Whakafie fie ko uange au ma nāsa reti. O ku ta tau koe hai whakafie. Tau fie fie tō kako tō ape he tū e ako ko ia. Au ngā upito na maui kolo wahe tai wabu no. Pana tō ngā ia i sas ai ki ati ako nāsa reti he taimi ko ia lontoni. Tau fie fie upito he. Si o kawa bebe pia mo o ea kokoia e ne tuu. Pea mai he taimi na e hua tua e ngotama koe ni a nā Daniela Tana pea mo misa kolosi ki he taiva e da valua fitu koe kau ia ni a mau inga pito ki tau tokanga ki ai pu tau fie fie ngotua ngotama koe ni na e whaia e fufo i ngāwe mā ongo onga whakakaristiane ata ki tua e nau mo ui na e whaia fufo i fuaki mora na e fuaki e koe na ngā tāne hengo i kautama

0: Tau ko la ia mea fotu mo kofisi, Romano Kolo, avek tau tolu ke ose mini te hiva mi he taha. Mololo tonga mea me fokeni ki he polo kalama he kule o e whakatu amerie, tau foki he ke piso pe, kau maa foka ueina pe amo sione o nevela. Malo ueina.
1: Io a ko ape fa malo lahi tinta kau maa ai o hanga oe I he pongpongi ni boi whao ko mai tau whatangi a lātou ko o whalahet ka ki mō pa malo ki tangata ko ni vela si ke I kata ki mai I he laine pe a ko tui pe umau inga pe ko hi ko a ko lawe I pe pe ai ki ni I he ni ko nau si I mamata mai mo ki tau toro umau inga pe ta se nula kai ko o what malo se o kau mai ki tau programa pe foka se lui matai se pes o what lui matai se pes malo se o kau mai ki tau programa ki a ke no lo ni episode na ta ko Paula Leveni o pat ka ko mo ana popo ka pe ka Hawkland ku stafu ko ye ka mai pe mo a tonga Clifton ni a mo no ma lo pito se mo ka mai pe ke a person fita ke po ki fo ma lo si ka mai mo ta to pe ki a o sa ya sto ka lao pe mo a si ka a ngaluafe mo tol ko to pe kata pe ko hi ko ke ne tanga ta ma tanga le ba ke fai fai ho no I mai na tolu ma inga pe ta mo ka mai me fa malo me ho nga ia sai a te ta foket le ba ke kon ho no wa e ta programa ke pon pon ini a o ku pe hen ni o wa te ta fiu I fai le de e te ta utu ia o ka pau ke I kai ke ta vai vai o ku lule me kare tia vai o no vesi va Kataki mo piso pio fai mahatala teo ki ka veinga ni ke lava fai mea ia pehui. Ki konga honoua e tau proklama hikule o fatuonga. A mele e ki pongpongini. Ka ko e hui ko e tautaimi o mahuinga o pito ki tuwato e pehui e pehui ura ki ke ke tala teo mai pe pe mo ke lave mai ki e pehui ura ki o peni. Kataki o fai mai aha o lave a ki he whakatonga o me ani ura ki o konga tolo. Ke oua na tau fiu I he whaerere. Oua, he te tau utu I hono whaaitau totonu. He o ka pau, he I tai ke tau waiwai. Koe tau konga e hono oua e tau kawenga o pongpongi ni piso pe kataki ke ke lawe mai ki ai malo.
2: Malo pito, lontoni pa ku whamalo tu ki he. Mo tau pesi kai whanongo tau ke I kau mai e au mai ki he hoani. Ko ngā nau e tau porongalama, whamalo ka nevela. Mahalo me si lawe mahe pongpong koen, whawo whapito pe karinta te mula atu. Ko kawani I he ngahi mea whakafo mōni I he taimi koe ni e London, e kono I ngā koe whenga paula ke ni whamaa bobe ki ka inga koe ni. Ko taimi koe na I korintoia, ku pakeha mpea korintoia mano kakai, pena e whai e ngahi teu teu na e whai ka nau tolu. Ko ne au mai koe ki kau kama koe ni ki karetia. O ku ki kai ngai ana si. O koe, kona mōni koe ki ai e tu. A tu kua karetia e tu koe ni koe I he whai storia, pe mutu whasio kalafi. Ko ki nara tolu ia koe, nana kolo mua ia koe konga ia loma. Prea loma pe ki nara tolu. Ta kona mōni koe ki ai, na e tolu te si kai siu na ia. Ta ko whai ato ngai tō koe ngai ako nake ma ngai mea koto pea paura koe ki ai. O kula he pitu e ngai whikihi aki o ku whaia I aki nau tōru e. O nau tāla e nau tōru ia o ku mālo pe tāla mai mea koe nā ka ki mau tōru ka ku mau ngā pitu pe ke mūk tāri pe pa mōi lā me tūtu uni he tohe koe a mōsese. Tā whaia e ngai whikihi aki lahi au pito ia e. E ngai mea kotoa pe mu nau whai. Tā koe kohono mōni koe ki ai nai a oke ke taimi tā. O whaarea ia paola peheko si, koe kāi ngā, koe kāi ngā vāre, koe koe whaha, kaku ngā kuna, koe ngā koe ngā vere oro, koe ngā koe koe kau karetia vāre, o koe ke keni ke whakapapau, ke nau tui, ke nau tū mau, ke nau whalala, ma tui ke atua mo uita, ma tui ke ngā hiako nāke, mo yongongo lerei koe ia, o ngā omi mo ki nau tolu, ke ke au pito pea karetia e mo Filipai, mo e kau tama koe kau ia e ngahi mea, mahu inga au pito na e, na nofa paula ne toko naki au pito ki kau tama koe ni. Na na whaalbe mo pāna pasa, pe kau mo pāna pasa e toko tahana toko ni pehe na ngā we, ka koe ia umai koe ke tafa aki whaka ulu ngā anga, koni ko e ki ka e ngan ko ka wen as fa to ka ngawa ya u pito pena na fai ke he ka ko e ni tu ko ya ka o ma ka tu ngai o ko e se a paulo ko ka na tol ko ke ai ka ko tu ponga ia ni hanga o haki ki na tol e va fa o si e ne tala noa e va he ono ko karetia ki na tol ke o ba bete mo fiu he ke tuanga e tau mai e tau mai whakaamu ma ngai mea koton ke au ki ai ka kono ngā peia koe ngai whi whakaatungia o tau whingo fua ki whai tau peta tau kou e ta pia mo tu aia ma mea koe ka koe kule vele vāte kou tau tuia a kuia koe e ta pia ta e lotu kou tau tia e lotu kanai hane paula ate kua puri puri kia kana tolu ki ai ke oua pete mo fiu e whaidele e ko hame ko ko he te mo utu he o kapau he kai ke mo wai wai e ko kau e ngai whaaro to lahi au pito ki tau tolu e ngai aon ki e a ho ni ku lahi au pito a e e ngai pōre me ngai mea ko toa whai mai ke tau mo ufa fwoi tui tui pe ko mo uyo toki whaamiri pe ko sia siu te toka ngā i pe ko e whonua pe ko e hālaka ngā te ia he puri a ngā ko e kau he ngai mea la wahi ko toa pe ko e kia ko ngā hau vela ko toa pe ngai ai ai ko toa pe o ku kau ia ke ngai no pima se emisia ne tau ai e paula pe se emisia po lau e motu a hi ko te whafifia ako e omi e paula ko ni ko ne hama whato kanga mai ke ki kaina ko ni ki kaina ko ni na nafsi to u o ku to u mai kau siu me ta whaki ko e ke ma whai e mea mosese ro ki whai e ka mu pato ki whai e lau a sisu kana e whenga bea paula ke owa na iai ha fe ulu na ke nau tolu o te mo fiu e whai lere e te mo utu ya te o ka pau he kai te mo vai vai ko kau ye ye ngai me te tau siu kia he mai aon. Ko tala atu kon ko ha ngai ngā whawhatongia ke whai po kai lape te tala noa tala ke ato ki foha mea ke whai. Ko mei hau pe tamasi ki kon ko pe aia ku tau pehe ko kusi fia lake mea u te tuku na tuki ta ia lontoni ano tau te hai aki ngai lia ta se unga tau te hai aki ngai ngahi lea ia ku kaike sai ma koe ku kau e ngai mea ia ku te tau nofo o kia e te ku kau o pito ia koe whana olu ngā ngai a ku koe mo uifaka mauma he kau koe kia pete ki kātaki hifu e ki kātaki o hanga lepa ke pe unga mako ia e te ki kātaki hifu ki kāte kina koe lea tā koe kia e ki kāte kina whaina tā koe ia he ko ta che kon ko ke si su ki ai ke se su ana kai ko si pi ia ko anu hia ka ma ya we ke ko lo si ko ki ai ko ne ke o mi pe eta mai fa ka mole mole ia ki na to ko ko ke na i lo de na fa pa ko ko ka we i fa na e ko fa na ongo o na he me a te he o ku mua hui ngā pito ke kau karistia ne hami koi kia he. O tau, hōpa pa hamea koi kia i koni, lea kouvi mai pē ko hamea hoko ai, ko hamea hoko, ko tā te kiti ke polis, ko mea hoko ko e hop, ko he mea hoko ko wha ton ton, ne? Ta ko kau ia e ngai haoni, ngai, pe ngai mea koi kia i tau, pe aku whai ngā tā, pe ako mea vai vai ai, vai vai e te kitai e whawhoi tui tui e te moi, vai vai e tūngā koe, he to whatongia he whāmiri, vai vai e sisi, mo e tūngā e whonua koe kia he. Koe toi whato kangate o ni koe a Paulo koe, koe hinga koe kautaki. He koe mea koe toa pē koe, koe hinga koe kia he, koe le lei pē ta whaki koe ia, koe mea ia kumahu inga koe kia. Pe koe kauia i he, koe kauia e whoi ngahau, vela ia, i he taimi kutau whi hanga hanga i koe kei. Mm. Pai na taia ka te mai.

0: pizza peka ko e tunga pe we si a ngai fra kalaka ai bo ui e me fra ekonomika mo fra sosiale ni ha lo we si a ngai me fra la bari e fra fe ka i kai mi a ku ma wai e ka tui fra inga ko ni na ma we mo fra la mari e e na fai no fu fia pa ke fai no no connectivity ah we i mo oni o e for la be mo ui fra ti su kai si mo ui e ngai kovi popo ka wawa kata ki ipe. E mi e ako fafifia ka te au ka mepe paramani. O atuai a taure ogo ki si kakai koeni kau fiao ma upe moia i re ti ogo si kau ngā ue. E mai si kau taure ke reka na ufanongo e ngā ue pu oku fai koeni. E tau ki te ai lau maari e whakasisu kalaisi. Nego glava di nai e ke taha ia mea ko ma whana e tangata koe niko pita tana. O fua tō ia koe ai o whae tahi wa tō e tawaru tō taha i hapai e tau ki kalas aho dai karaloto pe kia ia suri pulu. E o si koe ai tō ai o whae pe koe lot koe kore bia nai whae koe pita tana. Pe koe tō lahi e nau tui he kau whao ki stori ako nau pehe. Ke taha ia mea na e o lai o toi tō ai o whae he tawaru tō whae i o whae. Tôi nghe người ta nói rằng có pita tana na mo huo ai ane e fiafi e hono fai toka ya hono mo ni e ranga e kusio e mawinga ke uki e uki e ngau e whalau maari e tau lava pe katolo fai e lotu kat mo ni e vahe vahe a tawak kou u whangai whatapu e tau lava pe katolo fai e lotu pe se te fitunima lava le lei fatongia e lotu. Ne o ke lau mari o toa ki ai hala, ma ka pese te nima. Ve tahi ai ngahi wāmu ke toi, toi whakake ake ai ngahi ngau e wha lau mari e ngahi whioi anga o e siasi ko toa pe. Koi koi pehe ko mwe siri anā pe, siasi ko toa pe. Ke whakake ake o whai hono uki e tau ngahi ngau e wha lau mari e, ne koi ngahi kalas aho. Ke koi hae whainga polkalama i o mousia siwe ina. Ako ngai mea ke nehanga o pātolo aki ai wangai mui kwa lau maari e i e kōnga koeni tauhanga o whamanatu e senturi ua e lotu i tonga e lotu a wisiria nā. Ako ha mea ke ne toi lava o toi ako te kina e kulahi ngahi palo parema koko tau fodua. Tāmate hoko pehe whare lotu e fuku e tau lotu e tau malanga. Nai unanga pai ke tau amanuki e hoko mai e lotu o kufai. Ya ko eni ka tau whanau eni whawhetai unau tuhake me kau whaiskau e toi uki e ngai ngau e whai rongeri o. We tahe a ngai matai koloa o tonu te whai e fonua a toi hanga he sia simo mea hange ko e leesoni kane o mai. E bisope o sia ke talanoa e leesoni kane aisea ni mataha. Kono pitao ke nau toi tukoki o sio kia e palahame. Sio ke ngai maka na e tāwhaka ingo ai, pe a whakavae ai e mo ui ai kakai whiri ai o tua. E tala mai mo sio kia e palahame. Sio ke koe lau bena e wholofola ai sia. Koe ngā kone whanokanga ke pakai, e kaimina nau tō ai ke whaingata e nau situa me o tua. E kalanga ai sia e kuonga koe ia. Mo hanga sio ke ngai makatuku. Na e whai ai hono whakawae ki mō tolu. Te mō manat, koe tangata pē taha na kuhango whakatupu me ai, ai fūtō lahi, koe ngai ahonu. Te kai koe ia pē, te ngai tau whai ngatā ia koe ni. Te tala mai pē pē stolu, koe aisea ni mataha. Te tau toi whanongo, ke hiwa pē mō e fie fia. Te teu toi ngahi, aho kurea ngā pa te whakamānawa haka saioni. Ko ngā ke toi o ngona e fie fia, i e ngowe ko i tēni. Si o toi fokia, o awe ki tau tolu ke tau manate ka mataanga. Na e tāwhaka ingo ingo ki tau tolu i hono i misi. E la hoko ka kakai ui mā oni pia turi turi ke tau ki ho tau wā ke si hova. Ho tau o tua. Pia whaifra ut mau kuai e tau tau hi wā. E ta e poto, pena e poto i misi o tua he aho ko ia. Mā oni pia nane whakahi ngoa. Ngahi mea ko tō pehe maa mani koe ki. Tā mai mō fokio siopi ai. e te toi ngāhi, a e ku ngowe o itāniti, e toi o ngona i e siesia. Seko ngai dea rei ke tau whamā opo opo e konua. Whamā opo opo te a tau toi haka o ngāhi, a tonga ki hoko ke toi tonga munu ia, e toi o ngona e siesia, te moi mawawa, i e le o koe ni, ko tau kakai o kai koe mawawa, e mea noa ia, a koe tau mawawa pe a tau siesia. E tonga na tau sio ai he kamataanga. Na tau sio he tonga monu ia. E lotu e tau whangakui. Kwai ke tau han. He kai ke tau fo i tonga. E ngai mea o koko he fonuan. Mea be tau whai. Tau te foki mua. Tau te foki be he kamataanga. E mea. Na e langa ke lotu ho tau fonua. E tai koloa. E tau feo faa. E tau rap up. Tau tauhi wā, e tau bāte aki. Ngā ue e lotu, ngā e funga waka kotoa bēm tau iai. Rāla e tau whanau kōti pai, ai tonga nā tau wānga. Oia bē, wēn, e ke piso pēm, e tau whanau mōre aki. Wai hā, rahehema e tālapu aki, a koe anga bēa, e kia sia. E mtai kōa koe ni tau.
1: Pā māla wā. Pamalo tapito fica o nível piso o com a fana mal pe coyangi com a umari piu finga que tá ao fie cagote famalo lá o nível nintate ma forget que te coi mola tu mo kitana que me pe que i foi tau pela aqui pe a catacpelinta que si ni hena una si asiha ke si ya ma heni pe makatonga le hono si ui ki na tolu ho nga na kau mai ka kimo ke close tu e linta o ko peta fe fe ki loto ken pela tata ko a lipo a Prescott si kau mai me kolomua o fat lipo alo se kau mai ki ta programa pe tata le mo piula fa o si malanga me hena o fat piula mala o pito pe pe ki tata ko ta se ni ulakai me a selu mata se fes mala o pito tonga Clifton mo noa mo motor ko ta pe mo si kau mai ki ta programa pe ho nga ia ko forget linta mala o pito kata to cross mai ke fe yoko. Malo linta.
2: Malo au pita uheina pakoutu iau kua osi maa opo opo atho mauturi kio ki mautolho no o atu ehe tau whaifekau whakaloto whare. Kai ke te maa o atu pe e maa ki ilukuluku whakakau kau koini mo lātu. Ka taimi lahi foki o kuiku na i mau peki tau tolu iho tau kita mo tau wanga whakatangata mo tau iko e. Oku tau whanongo peo no whaafrahua akere a koe ni. E tuai maa si suya mo e tāpua ki ko te au kita ki he mai mai hono tāpala sia kita. Ka pau te tau wakai ki he ngahi tā uku o hili. Na e ki tuai e te tari e kovi he koe uhingahe te ita pea te toi ki hukitu a toi takai hake o fasiosio e taha koe ake te hanga o ano fuu wapi he. Koe taimini a ngahi ahoni. Oku, ko te ita pe kita, o si lere hake pae ia ke folahi pe atuku i hake he ope, a hoto mamahi, he? Kaike, ka pao te tau wakai ke si ope. Na e more me a kotoa. Tika ke ofiofia e whangi whaingataa e koenu me whangi pore koenu tau whetau laki mo ia he halafononga o a au ki he mea nai whepak mo si ope. Pa oku maari e pōpō aki ko ia he tohi koe ni a apostologo Paula ki e kakai kaletia. He oku hau e vēsia koe ni, ai whakalotolahi koe ni, fungani mai aki hono tāpu aki. Pa kune omi e ia ai whakatātā tō tonu. Ka pau ki aha mea oku lelei, whaingatā ai whainga ki ai. Koe lelei, meri no, mā oni oni, Teupehepe koe hala whakakawakawa en ki ai ko te kā te kina a e kona kotoa pe ka te utu e tāpu aki. Koe maki tokone at pe mo la tu foki atu nā whaiwhai ku to e ita whaiwhai ka uhe ma toi whakasisi e ne toko ni. Malo uheina.
1: Malo pito e linta koe mōne pito o watalanoa whai he koe. Koe mea lahi foki o ku koe lelei ok mon pe fa ho pe he ok fis pa i pe ko vi e ka le le fi fi nga i pe a e taim lai mo na pi to la velinta mo ni ko ta fa ho to ai ma si su mo mo ni ka ra mo mai e ko vi e mo mo lo lo ho mo ngai me ko ya ta va ve ma pe ki fi ton ko vi e ka ke te ta to fa ma bo bo ta ko sa to ki e ka pi so pe ki ni ha ngai fa ma bo ko mai me ko ya a pi so te ma fo ki a tu ki he ta o Te hu I koia honoua, e tau konga honoua, e tau polo kalama. Koi hareva ene tokoni, ki a te ki tau tolu. Pehe ki he kau whanongo, a e tau kawe inga mahu inga koe ni. Pea, mareka utau ki tuange, pe hopa tukatu heu ihe, pe koia, pe koa pisopi. Ika, koia. Pisopi te mau foke atu koe ha, wakai mai ki se mau tāna ke atu tukua ke te pire. Pea koi hareva ene tokoni. Kia ki tau tōru katoa, pia pihe ki se kau whanongo. Ka mawhoke piso pe mālo.
3: Mālo pito, lontoni, pa uwhati e pia pito. Whanonga tu ke tāna ki uwhai ane vela, he whawhikau. O ko uwha mālo lahe atu I he ngā hi toko ni koia, pia pu mōni a pito. Pa mālo lahe ka rintā ngā hi toko ni koia, mōni me a pito ia, pa ka ngā mea ia, kau whifa uhi. I maka akawai anai tau mōu he. Koe mea mahanga koe koe tausio koe ki ai koe pea ke oua so oua koe oua koe stop koe oua koe koe ki ai pea ku lewa ne tuhui mai e ia kai ki tau te foki ki ai kai koe tala noia oua nā ke whakapō oua nā ke tonu tātua ngai oua ke tau Kako e kouseto koe ki ai koe, kawe ngai ai lahi koe ki ai. Ka pau e aia oku mau ingange koe ki ai e te nofo pea ki tai. E seko tāno e sāme uluaki, ves uluaki. Oku monu ia e tangata. E whakare ama Thomas Wise. Oka ewe ewa ne whakaukau I whakaukau e ana kovi. Pe tu e hala kau ngahala. Pe nofo e nofo e manuki. Kako e ne fie fie au pie fono. Ike laa au pie fono a si oma. Pero en el fondo, pero en el lado, porque en el fondo, en el lado, es muy poco. Sabe, hay una idea de la convivencia en la idea que hay con el que hay, que hubo en la de Joko que hay en la idea. Hay con el mónico que hay con el cacay, hay muy con el coe, hay con el sangato, con el todo el coe, sorry, hay cacay con una uije mónique, en la no foco en la to. Cada vez me tiene que hacer un caucao. E nau nofo koe he monestri, he? Koe fwoi lotu pe mo aukai, mo whakaitia, mo nau tolu koe, me te taasio, koe nau quiet time, mai me pe. Ko tau tolu koe, oku tau, whanoa whaka aho koe me kakai, pe feo hi me kakai, mo whaami, me nahi pe pe. Oku, aia na e nai, omi tiki, ai lau maa e koe nisan, Koni ko tā wāo mai e ni ke he whakapoe poe o tā o senturi wā e lotu. Amana ke tāu I kona. Pe ko tā pui hoko atu kua tā poko. Ke alu mā kona pē tāu whanonga atu koia. Koe kāuia I ngahi mea koe koe te tāsio. O spehe mai pē ia e paula ki e feso ki ai. Koe ke mu ai koe principality e fulau māri e uri koni koe ki. Because only the take that I had pa, I had it, I make a talk, but my take would go. If we love money, according to our long tongue, I or long eye, I had fear, fear, and I was see a car to honor what is sending to ye or lo to her to Toma. I'm being a pitoya, get a hoko for no mat, Uraki, get hoko pay foul my foul. Ko se seka te hoko tu koia. Ke wana aspe kātua ngai, ta hoko whauia, mui polaka. Kono hunga koe ki ta wau, mahu inga o pito koni koe, ai hoko koe, ose ne kātua ngai puruka, e ose. Koe ta hoko atu, e lahi au pito. Tolo manga, ki tau tolu, ai kaulotu, si on, ka pauena keke, ai haka, e hate, mai lewa te tau viviua, compromise, ka pauena, ai, mea mau inga ka whato, kanga laia, ke tau mui whaka aho, e toko ni ka tau tolu koe koe kia, e, oua, oube te tau fi, e, koe himi, maari au pito ihe, te himi, se sui siliana, te moe, se stonga taina, koe himi te au whanoa, Tako e, oku peheia ihe vesi, ko vesi koha no wau pehema, oa na tau tuku e tau faa lotu, o hangi koe lotu o sirilai. A tau tu e hala koe motu a hala pe tau lotu fai mau pehe, oa na vai vai. He mai vesi lupe tolu koea, lotu kihe o tua pe faa kumi, te tau hoko o ilo ni ngā orelei, kovi nai ke sino o ku vai vai ngopua. A tau lotu fai mau pe, oa na vai vai. Te koe kauia i he, te he mahe vesi wha ako, kauan i he vesi tā paki lai pito lontoni. Ke tau wha a kātaki. Ai kolosini, pe tau wha a whita i ki eiki lele. Pe ke tau wha a whai, he tau mamai, e tau lotu fai mau pe. Oua nā vai vai. Tau kauia e ano, kauia e ana he tau mau. Mana tu i pe, o tau ki tanga tape. Tau koe mea ia o ku mau inga koe ki hai. E tau mau i. Ke o me fufui whakatokanga koe nga ki tau tonu. Ke koe mea ia tene hanga. O wisia e tau hoko atu. O si pehu i kātoanga. E hoko mai pe tō maha malomo pe hoko maha nai. Paka tau eri ai whiri mo se tāne mo he ame pe koto koi. Tukuna atu ia o mōrea so tau tāpua ki. Ka kone toko ni konga ki tau tōru koi ki hai. Koe lau e tā se esu koe mea li lia pite whai e sisu e tai koto atu. Koe kauia ngai mea whaas. Koe hiva na e nga ngāwea ke kai koe i e siase sisu koe se kau mano ni ngai o ki mui. Tako mana ko mau bea. Koe sisu e whamiri. Koe api si e sia. Ai ni kou kui hei. Whaas ima koe sisu e whamiri. Ta ea hiva tāna sai e api ako lawa na maari e koe koe tafi hoku loto, koe tafi, pia koe kauia e ngahi mea lahi kote, koe hana o teu teu i kita, koe no uhi ngahi te te tō mai ki ngā tau pē, pia koe mea koe o mahu inga koe ki tau tōru koe ki ai, koe no toi mai a fui, whātokanga maari e koe ne apostolo koe ni koe mai ki tau tōru, ka oua na tau fiu e whairele, koe no pare o ia te tau utu ia o ka pau ea, hei kai ke tau vai vai. Vai lele koe, mei alu atu pe koe ke mei au, ko te tō atu ki tai a loto, i loto me re moa. Ka koe mea mahu inga ia koe ni koe ke ai hanga tala noa himi koe ni, koe ke tau whakata. E tai me ni koe ni koe ku toki whamamau hi. Koe kau ia e pen, toki i whamamau hi so koe ki ai. Pe koe kau ia e toko ni lahi koe, ki tau tolu ki ai. Poka paurema, ia ia kakai, ko tala no e saame ko no wa, ko hea matalili e hite ni. Pe whakalawla loto kakai ke nai mea no pe. E kakai ko na hongo a te ko ki tapu ha. O hopu ha pe, ko mau inga pito ko ia, o ka pau, he kai ke tau vai vai. Loki ko ki ai, ne omu ki tau tolu ke tau tuu maka tuu. Ko hinga maka ko ni ko na lea ko ka pita. Eu langa hau kusia se makani. Ko fuleko Petros. Hele fakali siko Petros. Ko nawe ngaya. Ko maka tuta e ngawe. O kata fofo anga ki te tepe. O fie mau apito ia ke tau nofo iai. Pea teu ia e te boi ki ai. Pea lava lewa ke langa hake lewa e ngahi pi alert. Ki tanga o awea ko ngahi mea koi hoko mai. Ki e te moui. Pea koe kauia e ngahi mea ki tau te tau sio ki ai. Voi whakatokanga e koe ni koe. Poku whai me koe i apostolo. Kono maui ngai e koe ki ai. Lau pe kovi koe lerei pea lau pe kovi. Ka koe oua pe te mofio. E koe kauia e ngahi mea e te tau sio ki ai. Koe kauia he langa whakalala ka koe. Ngai e nai, whatua e koe e Sione Wesley koe ni koe fitu kere si koe ki ai. E mau au pito peia te tau muui ke tau whatomala. Whatomala e tau muui te vete mosi ake tau ngai anga hala kotoa pe tau tui. I he tau tui, hanga rewa he te tau tui o te a ohia rewa ki tau tō. He tau ohia pe a Justification. I going to call we a Gambia going for Ton Huya and get out all the Fafi money after Taula Maria, Melau Maria, and Pasan. But go away and Gambia off of Pemuko. Omea, Oboloto, I can go a Kakaya Nikoya. Time you go off if a money after Narau Maria, but Tawai Pina. Go Lau Maria and your Dandela. There he can have a lot of money, but like. Nah, itu kau tahu siu, siapa? Tak tahu apa yang kau makan. Kalau famon yang kelau mali melau mali mana ni kan? Memang dalam eli ngah fit honori dia tu kau ya, untuk kau faham aja kau kamera dia. Tapi kalau mahu ingat kau ya, perfanai for all, permau ni onya awal. Ayah kau ngah hitale ya, mengah dia kita siu kia, mengah nau nau mahu ingat itu. Kita forward tu kaya. Kalau ni fakat tu kanga mai kita tolu kaya kita faham aku ni aku mau ingat itu. Kita mesti kaya dia. Dia kau hanya kau lawan kau mereka ia faham ia sisu mau be itu mau ini pada matu aku tu kanga itu. Kau kau ia ngah ini Allah ikon kau kaya. Okapau and kapau got the mowi the north for maupe ye for the fall out one or the fakalabla loto ye aho moi po. E tupulake at the mowi lonton. E tupulake the mowi ohangea kohakao kotoke de vikings. San? They are going to fua oya ye or koki faka faita uya. They are going to allow oya ye kake mae ye mowi koya ye. They are going to go to and faita out of tone. They are going to mawi ga ye koya. Kako no uhinga koe ni, koe taimi koe ni koe e tō maha whainga tā whakafokifā. O wanewe kō maha mea whakafokifā. O wange ea, ha kafu kafu o kuwiringa he matanga. Teke tō mihi. So ko mea ea ku mau inga o pito koe kia he. Ko mea ea ku mau inga koe kia he. Mā kona rewa a e te... Ate mo uiru ma kona reva te tarike owa pena te toka whainga owa pena te fiu e whairere so eko ngahi mea ia naha ko mai taimi koe ka akapau te te hanga he kausi o kowa he koe e tari ake pia koe hanga e sezo mai whamare ua mea kotoa pe li liu e suka whiriu kawa mo uia na ke e koe kako mea koe na tokanga koe ke ai, oku mahu ita au pitapiki tau tolu, ke owa na tau fiu e whaite rei. He te tau utu ia, he o ka pau he kai, te tau wai mai. Ka whoke atu ko hea koe tau taimi, whamore mori atu maho.
1: Iyo, atme whamalo lahi piso peki he kawinga whafofa ko tau feia, ke ni whamapopua ke aikongo na ua e tau proklama ke pompongini, pea oku mahu inga au pitako hii, toi pe tau fwoi. E tau whiwhiu e ta ke whaosea ke tau kong ka kumahu inga ke ta kolosea nge onewelan te ma kolosea atmo piso pe tau fokea ke karinta o koutokanga ke ta whaaki koe ni e tau ke o te tau whiu e whairirei ka wete imlahi o te whai ki ta lirei o fu lahi pe tō lahi ange hono ta palasea i ki ta ea mono o ki kiroi po fe me te te fai e taim ta tau pe ane vela o ko mahu ingo pe ko fata vai vai mo koe o ke fa e ke mai po hame ko tang o koe ke uita o ko heko heko heko ita o ne fatu pe au e me a koe teu fai o to ko vea ngea e to taha ko fai ko me kalam ko fe ko aia ko te kata ki ma te fai le rei o tu pe me loto le lei mo loto fe maari kakoia e on vela te foket kakoi ko ilo kai ho ta no mari ki te pako ni ke ke vahe vahe mai ko hi pata to kolos le ke ta ko ngo fa ose ta fehu iki he pong pong ini mo ta fok me garinta on vela te foket malo
0: yo ba ba bi do e reina bon ho ko fa ta do a pai ko ka ba te ta do ta to kakai mai dia tapi wai dia kali dia ka ben mari ka ben ba aku tu ke mod lu ni ne ba ta toka na dai e quel te pran tuta ma ki ho ba ka ta pi ta mo ta mo o ka mole mole ma ni ba ba ye ko e e ko na he ta fok ke po i dia dia ya e kila kila kanata ya mo ka kai ko ke
1: Ka kimo ke kolosa tu ko tata di lei a sion ne tavo lolohe a sion tavo o fata koe pia mo Luisa se kola fe vale aki o ku kaumai mok tatolo pa malo ato e lita ka foket ka moua malo
2: Eo malo opito ueina pe ki piso pe pia mo onevela koe ko fok mo la tuk si si ma upe fok e makataki aki mahua ka kuma fanongo i e poni ma tanaki pe kuma faka amu ange pe te mo tuku mai ki faka puli puli koe ka o mo katak folo a ina lave kia fai fikau faka loto fare koe ha ai katak koe foile a katakia oku ihe ka koe toe ni ahono ngā we i mohono faka hoko o e katakia koe ha homo fa puli puli ke kātaki. Foki atu ki a te ki moua ki he piso pe, koe wiku mei toi pe tau minite nima, koe a koa e weina?
1: Koe a, malo o pito.
2: Malo.
1: Io fa malo ta pito rita, koe a piso pe te ma foki atu ki fa maa popo, koe tau minite nima kone toi, pe a moi feu fa ausi, e kono hana ua e tau proklama ki he pongi pongini. Katak pe piso pe, koe fua kona ki pe a moe ako mo uilahi. Eni ke te kitau tolu ai kawe ingani. A hono lelei moe kātaki. Kātaki pe ke ke toi whaloloto wha osmai mo ke wha maa popo mai a kawe inga maa ingani. Ke ne wha maa popo ai kitau tolu i he pongpong ini. Piso pe ka maa foki atu. Wa taha pe a moe kawe inga koe ni kusi tānaki mai onewela. Ka maa foki atu piso pe ka koe maa lopita.
3: Malo pito. Pronto, malo tu che fa cauca ne vela, tana ki fa fof. Perché è che l'inta. Que mau e la pito coi di que que cauca ni a. Que que colo ai ni che te ha pe fu fanno noi e non mai che con i che Paolo con i. Che fu le tocco ni la ia pito di tanto cauro. E lo fa castiane che hai fatto. Tātou pito ka nāu tōlu koe ni nāu i he front line, e kau i e lai e mātou nā mau i e lai ni koe iang, nāu tōlu nā pe i e koe ni. Tāku kau i e na whaurato lai ki te tima e te kāta. Tāku koe koe lawe koe ni koe hanko, nāu lawe ni nai koe ke e imi koe ia. Koe mātou koe fua kolosu tāu koe. Kau i e ngahi mea kotoa pe, koe tau tau koe ni koe kolosi iau. Tau tau ke mati, tau tau as your family, tau tau ai, nāu e kōwhai, tau tau as konua. O pili ko ia, o kaka nime e mama. Ko nime e o mafa tuki tuki au pito. O ka mea le fato kanga e posto logo ki ai. Ki kau kare tia o mōtoro. O si whaka iloha e ki mōtoro. O ko hiri e mama mō mea ki mōtoro ki ai. Faina ta au pito ki ka inga kare tia. Ko inga ko iai si ka inga siu ko ni faina ta kata. Pupu iwa e na motu ala o maari e te ako. Ngai mea ko toa tu ma lere te ka la to. Ako whakato kanga na fai e mo stolo ka la to kia. Ke aua pe, ove te mo fiu e fai lere. Fai kovi mai pe, fai lere ia. Ko tangata kon ko lore, e tala tala kovi i mo, tala ki ai te hapos, poki pe ki ki tāmi. Ate kāpi kina te fai ngata. Si ave tu e pe malolo no ata wāono. Pene si tau i pene ki whānau ta nima, pa to e mau whāmili, pa to e ui mai ia ki i Nusila. Si lau i ia e kakai ma pa kane kāta kina pe. E hao ke taimine ni alo whai ngā we tonga whanofoi. Whai whikau, fuafua whai whikai tonga ne kā te kina pe. Toho to tangata koe ni he ni Palamata. Ulo tui māma no loto whare. Ho koe to otaha koe palistene si asi. E tau tahiwa tāwas. Sende. Uma pe. Toko whatata to tūke kau kastiani pe. Tau kātaki, e kāte kina te koe ngata. Lau kovia, hāpua koe koe koe koe kāte kina. Koe ako mau inga ki tau toko. Koe ako mau inga ki tau labi kāte koe ni nai koe. E ne kāte kina hano ko. O siki ia ia te au ke taimi ke au ni ke se mani e tamai ka ke pati kua to pai te o funa nga. Ya o ko ke kolose ka o ya he konga e lea e fitu i lea me ai mai e fa mo ni bole ki tano ya o ke to tu u pe ai e fa ha e le ke lang e he a fi e to mata we ta mai o fitina ki tal to o ke ni nga ya ko ni ka te ki na ko ya e ko ya ko na ki ma o ki nga ya te a o ke a o ma ke te a o te he ka to lu ka pe no e he I don't know. Dai ha ka kapa ka ke haikuna ai ka haikuna to ka pare kula ka pare kula pa pa multa ka o fala to ko ka ko fo ko to ape e bom bom ka fo ke atu malo
1: io a pisabe ko ate fa malo lai ko to to ne ta taimi ko wai ni kon fulma wai i seneni ate fa malo lai ka te ko pisop slon slalavea ecumenico orthodox catholic mission o aslelia mo esia ko taitoloia pa misiona ia ki maman kato maloat kate ko episode ke ke hale fe un tau pa ke fa malo ka ke e te mafoke tu linta ki half second va half minute ko ni kata ke ne vela fa ma fa malo pa te ta foki mai re va klosi mai ke episode ke ne klese ta fatonia pe ta foki re va kalinta ke ne fa ma apoku mai hoko atu e toi ngā e tau polo kalama ke pongpongin. E fa ma alola he tau pit, ko tui pe fi fi a makatonga lewa ko hi fi ka ngā mamahe at ke fatonge au kwholawa i kitonga, a te mafoke atu ke fai ma fa ma alo, ne vela ma alo apito, to klose ngā tonu mai pisope kata ke o kres, o tuku mai tau tapa ke fa os ma alo. O ne vela ma alo.
3: Malo vidu pe ko kresa da ve ko sus crisis ko of to ko ta mai la malia la foiga ki ma tolu ko ta te poni ka ke ki na tolu ke ata mo le a mo yongo linta pe ke a lontoni de vela la tu mana ke a hoko at ka kata na e poni ona hili ka fai te ta nata amen.
2: Malo opito fa malo la ya tu ki e pisope Sloan Sila Lavea, Kama Foki a Wene Lonton Tuifua, Pihikia Te Koe Sione O Nivela Tupo, Ae Lava Fufu Polo Kalama Koia Fiafini, Kule O Efratua Melie, Tau Ki Imalo Lohe, Ai Haki I Pai Mafana, Gadao Tok Foki Mai, Ki Henga Hile O Koia O Heng Heng Kula, Malo Ofatu Pisope, Malo E,
3: Ofatu Pisope, Malo E,
1: Yeah,
2: but I think I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

Ko tau tai mii, ko toi mini te wafā pia hoko ai tolu. Toi mini te wafā pia hoko ai tolu. Ko e tapol kalama ko ia pta hoko ki ai, ko ngā hile o ia o e heng heng i koula. Fifia ke tal talele, ia o eina i lontan tui fua, ka maasi one one vela tu pou. Pefo ki ki a la tu fonua, ke whakahoko ai polo kalama ko ia. O atu e tau fasi taritari o e polo kalama ngahi leo o heng heng koula, pe ko e ngahi fasi tuu ki mua e hongo fulu o e wiki.

0: polokala ma ngahile o oe henghengi koula. Moe tau taimiko toi mini te tahiva pia hoko ai tolu. Tau foki he ki a Weina i London tui fua, ke omi whakakoko koi a oe ngahi hiva. Weina, foki atu kia te koe.
1: Io a whamalata bito e Linda Bass, kau mā lātu whanoa, tau o sia mai ai, ai konga honoua, whao si e tau polokala mā ki pongpongini, ai e koe leo oe hinghing koula. Pea tau whawhita. Ko hi foki ko e prokalamani, ko e prokalamu whakene, e tangata ko mā katonga lewa, ka ko hi koe kei heni, ka tau whai satongia i pongpongini. Te te lele e mō tō ko tāpe, te mō kāo mai, ki e tau prokalama, e tau ngahi whasi ko e tukimo ai hongo pulu, ai a iloa ko le o hingin koula. Pea nā mō tō ki mea mai foki ia ki he taf malae neongo ko e si hingin koula manong, koula manongi, ala pea wei foki oku ko fo i vesin ko ne oku ta i mai e ke pu la wa ki ke ke ko ta mai hi mai ne ho fo ki ho pon pon ini ko ia ata te ke ke mo to le lai ne mo a telefone a te kalin ta pa mo a la tu i ta nga hi va ke mo nga hi popo a ki ngai ta la mo no pa te tau to ki a fana fo ke ha ngai o ne vela pa mo mo pia mo lātou mo pia mo linta ke tau ki ana laiso pe ke tau mau pe tau whiwhia mo tau wala pe ki ai ko hi ko tau ngai hi wā une hanga lisa ke tau mo i o oku ta ko tau oku tau kau whataha pia mo e ke pulawaki oku kau mo te imala kāho i he pongpongini te ke sea wini e sopo e tau wha te ke a ulise a pe fo ki o ka mai ka viva ko ia e ngal fani fo pe a pe mo e ka te ne la tu o ku ka mai mo ta to i he pong pong ini pe pe ki a fon po le o pe a pe fo ki pe mo to a ko a pan lo lo na o ka mai mo na to ta to he pong pong ini ka sa no po ni sia pe pe fo ki pe mo ta ta ko sa ris ka fo si ko na to ri ka o aris mo ka viva ma ri ke na tu tu ko mai ta nga hai fasi o le o hien koula i he pongpongin. Kai ke linta te ufoke ato ko hi ke nevela tata lele i koi helai ne mala o pito ke whahoko wha o se tau ngahi hiwa maari o pongpongini. Ko tau whika o fulu ke pongpongini o tau kose i pia ki hange koi a wahamaheni ko e tau pensio po ke tau fasi tau ulunga o kui loa ko hei lala tangi tangi kia ku hiwa i mai e he tangata pe koe ni na ne tok whahoko a te tau hingin koula tangata ko kepu la waki. Ko ia te ufoke linta a te tuku atu peko hai mo tolu a ku mo fie koko mai ki tau waki waka ki tas mawa e foka ni linta a ko tuku mau piki a Wellinga Toni ki Atahatu pa mo Island Bay si nau me a mai ki tau programa a te a maau si ta Valencia a o tuhiwa pe kia iwa fungia pe a Maria Coretti Fanemaka, Benedict Mateo, Hawatau Kalasia, Hawatau, e mo Minna Fetu. Ma laso mo mea mekita programa o Falahe Kamotol ki Wellinga Toni. Ia mo ikau sanore dio, pea mi loto Wellinga Toni, a pea maa Kamotol. Ia te to atai pe a e tau taf mala e linta, si tuku mai mai pisove, Sloan Tlawea, ma laso i fua fatunia lava kia, a te ape ma tangata onde vera. Pe foki ia Paula Reveni mo ana popua o hotu mo a mai sen ta volo lohea ta se lu lakai o fatu peki si a mai strelu ma tai se fesi ma lo se kao ma kita programa pio fas malanga mo fale si uvea ta o maa tos mai di kempela ta lipo prescott ta mai kao fano le kio pia mi kempela kao foke atlinta ma lo pito o ne vela ke a kao request mehena.
2: Io ma l'ho visto e l'inta a te fascoli ma au ave fascoli di lower hatti di tani con i nesi con i per me fare maghi con i con Mary Lucy ai Mendel Hawks mi colo con i pepe di lower hatti dai di fo milica matavesti e per fo che ne tau client con i che pongpongini lau a mai per fanno mai che i riquesi mi hago Daniel Perry per pe che a Maria Noa Noa. O peke mō whanongo mai he pōni ka mō iwa, pā pe kai koi a pe whoki o a te whaskuni mā au taula te aupa, tu pō, pā pe heki a pōuri te aupa, ta tau, si whakoka, o te homa pē mō mai whea kolomatangi, o Manukane Seri, Sosteni Sefesi, Steveni Valencia Tuiwai, pā pe heki a kolotina Whonua, pē mō ana e motu i tau malolo. Tai koia pe foki atu au e faskoni ma au foki i kenolo pipa e pe ka Paula Leveni pe mo ana popua e mo Maria Sunia Tukwafu Juliana Veisinia pe pe foki a Emma Katloka a Finepolo pe a ikai koia pe foki mo fui ke tunga fasi ta kalaflakseni ta ngia Tukwafu Timotesini Manmua e pe ke halafitua skantau ngā Manula waki o fasiare fane luaula, si veni feo faaki loketi, pliseni waka, mafire o toke lau sene tavo, pepe foki a peni vaino, pea mo sosifa tupouniwa, mafire o toke lau, pea mo paula mo ala foki atu, e tene rinta.
0: Malo, abito o nevela, o atu ae pefo i faskoni ma a vinoria pea pefo ki kie kau la langa ko ia poni weina ko e kau tou ko e ni o kuna o kore mai ke wanga nau ki fo i fasi pea o atai pefasi uloa ki ko ia poni ma ki nao tolo hei la la tangi tangi teu teu mai ki mou tolo ko ia na uia tau mou hingoa ke mou toko ni maho no o mai pui pui tu ae hiva ko e ni
1: Malo

0: Oeina foki atu.
1: Ia. Ioko e tere aia o e mamahi, hiwa e ihe sopu o ta ofa. Kaui ni he hiwa whaka o wha mon mon. Hau e tau tangi, hau e tau wha o wha ia, pe a kuongo pe e ke tahakota ope. A ko e hiwa pe ni aku ilo pe hea, pe a ku ta o sea pe he tahakota ope. Ko e fo i tere a o e mamahi, ko whai ngā ofa. Na heke heka nofo I he tere a oe whaingata. Asi mai pe ne kamata mai, ko o whaam ki a ki pupunga mata vai. Pea kore ki hangi ka se kope mo ne tāpo a ki, mo ha mesi ke lawe noa ai, eh? Paka ia I rewa ha fo I ofa mo ha e matangi tō mai. Pea ulau ia ko tāpo a ki, eh? Whaka. Eta e kau e nia e hiwa u hahanu pa mwona pita me a mwona pina e hoko pe a tau tau lele me pika tau tolu fai e a ko fai e kata ki he ko atu he mo ngai me kua kike a te foki atu ki a anivela ke tana ki mai tau whiringi a ke fo iwan tele ai mamahi aia e nenghengi la tu mo tau te fatu tangi e ka ki mo ke ko te atu ka mo tolu tu be mo ke ki tu ya tu na fai ku nga ka ta to ko o fa pe na o le lea te hiwa ko ni ka o sa esto ka ki wanga nui a atara pe moi a fana wa e ko e hurricane congratulations at malo pito rainga te pe ki a tori vai lea a long to grow to malo so ka me ki ta programa pe pe ka le pa hola ni manuele pe pe ki america mata vez o pe wa ma he he a fare tau o fa ka mo tolo pe a to si ko de mo ke si grupo ko ni a kali ko ma va tangi mo kali ko fifia a de ma vi la salario pe ki ta ta fa o ko le ka o fa mo a ma ki ta programa se la oska mo plikta no mo dj mana mo we the people pe pe so ko grupo ko ai hape mata me langi Glen Innes to pasika mo club taulanga o fa pe o ku hoko atu ho mo ngai fa masino me lo kalani na ka foki atu o ne vela kosa ke tu ku mai tau tana ki ke tau hiva atu fui kosa ke la tu mo a linda ma lo vera
2: yo balo bito e weina e pero que te ya la wa
1: o te ke o te ke tani
2: Si mato a tangata, si nau whinga, to mea tono a te nau amanaki, ka tāwa whaito no si ono lohi lohi aki. E mwani pe he anau e a e taman, ka noa pe ngai tā puato se ko peha mesi, ilia nā si lawe noa ai. Neongo ia, alu ate miani ka kofa pe ku hanga he ko hiwa ko ni o a wate fi ka ko iwa ni na fa hinga na si tokoto he fai mata na tau pe
1: wala
2: ko me mari a ke tau e tau ri ku si ko ko pe fa iwa ko ni le ha ko to fa lo to la hi e fa hinga ni na wo na to ma wivi pa na na wo ke nga we na ita na nga hi hoa na pa no ko ke ke iwa ko ni na wo ko ko mo na lo to ma lo te ni na ta ha ko pore fa more more ko na nga hi hoa nga ai gai na uto ngo na ma wi be na to ke nga o e be bon le ka ka fa uri lori me be mo to ka nga ke fa to ka nga ma ka tonga re wa u ma na tu i ma u be ko mo alu e po uri ko ni si no fo mai mo nga yo a be mo po fa na o ta tali me ya e na ya ta ye mo fo ke ang mo ke mo ui pe e pa ku fa ma lo a tu ki a la tu ka be ke rinka nga hi ba ne ko me a ka ka pai pe finga ke tau tala tala no ai ke fa ke ke tau ka unga we poni pai ko ia pe foki wo wo ke foki li kwes ko ni e la tu pe mo le mo linta ni iba ko ni la ia bito ka kai ka tau te fito ke tau ka vai vai mana tu ko ka hiva vai nga hiva ia mo ta o ha ke le tio ka ula hi teke nau te whanongo nau dolbi aiko. Tai mo ta hengi hengi aho pēna te whanki hi wā. Venga ni un autocoto le ore no a pe un aulo imatao e con malat meli. Venga imalat meli el leite. Y va que te ponua de boy colo. Na hiva ko ni na fano ke ai o sitala loto mai be fainga fainga ta mi America fo malo mai. Como van o hoaki na hiva ko ni folo a ke na de fano na tolo. Que na hiva pe ni ka ku fo sifia. Lo sifia pe ke fa ya ke fa ta ta no mo kwa a ke poni ka wa o po ku. O tawa ke pe ni o nga te fasin. Ya be a nga tu ke. Nga ue poni be mo fa ka ka u ya ye mo wi ta ni ka ka u fo ka tu e lita ka te ka tu. Ma lo abito.
0: E o malo apito vela pepe foki ke o heina kau ki whakalea tu pe malo apito se lui matai a se fesi o kune komeni mai i he tau laivi o pe mai koe wha ueni a maliu se leti whewini o sopo a tau wha malo e mai a Hoglan a Gustav pe foki ki a Paula Leveni pe mai ko lolo mai e mofi io ma and a big shout out to the big brother kia te vita katimaka o kune ko meni mai me tongana o ku famalo mai nga we pe ku ngolele yangi ki tonga eki ti ko famalo mole atu ka yanga hilea it's Linda and Uhena and Vela's fault not me ke be malo
3: malo malo e la tu kau ia ko tika ia au i ngā hiliri koe a one vela. Whielau e koe liri a e... Whielau e koe liri a sotia. A ne nai na ne tui e he kesi koe whai ke kau whakaloto whare.

0: Mali.
1: Fuck yeah, Dwayne.
2: Io pomalo tapi teori entah apa aku fak pomalo kita ini kolatu mau tahu kota fok di kuesi fok ini tahu kako ini ku puna kaki mai kau fanongo ku hangi ku kanau mahagela kako ini ku kore mai Paula Levin latu ya panatolo itu pula tu kau fale mahagien itu kore panatolo io kolosi mai kami na loto teksi si amisa watu kini fasini e polere mai mahakela pra kuwad ke te puna ke te ke su mi bulu e ani ko sio ke tau foi ko hoko tau foi polo gala mai wa e pong pong ini tu he tu nga fatu ta ma ki ko kore pana tolo mai e a kore mai ma lo ma si pa fi fi a pita pita na kau mai ko ia ko ni tu e mai a mela tau langa ia e ai ai ne lo no ana na momo ko mo to hu ate fo hivan o si ka to ka fo ma ri pepe ma ya son ta bolo he ko ta to e fo ki ta to mana tu e to ka ga e ho ma mo he ma o ye ka fa me mana tu e mo o fa mai mo ya yo le i mai ka sa no e ne ke ki ta o ke o ya ma lo o pe pe ka ma ka mo ka mai ya ko fu ka fu ke po i sana ke te ke ki ko yo fa ni e Perinta pelamo a pelamo latu mo one verai tau ene fo hiwa ni hanga ia fu si hanga ton te ki tsi ke kui ko in the taxi ni ri fi ti e ni hanga ia mai ki fo la mari ga tau ka sa ka te ka fu jo ma a ga ho ni ai ga fu hiwa ko ni e ni ku to ni pe ga ni pe ha ni ko ko te ni ko la te e ko se la ia Hope of a lot of my hat. Why I think we do one lot of things. I must not put in now. If it's talking, man, so I ask if he can get that down last week. I call it here. I am a more alcohol or so. I'm happy for Mama and me, man. So I took a boy, a manaki of so no. Tawanga ai loto, eh? Ko tawanga ako ko putu, eh? Ka koe leo tawanga ai loto. Mona, ka fuket ka ki maua mo onevela. Onevela?
1: Tāna ki mai ke... Ue ina mo onevela ka taki mahalo. Onevela u piaha mea hena e mo ui o ku ki longoa amai hi e tau telefoni ka taki.
2: Ani o ka eko, eh?
1: Koia. Eo, saia onevela. Ka taki, ki mua peke o mai e onevela ene tāna ki. Ongi mua whainga maare koe ni ki a whawha ki tahi koe tō tahani whi kau mai hono.
3: Ia. Ia. Tāpe mua wegi o whawārgi ene. Ki egi i fwe hiwa kana. Ka ki fwe hiwa kana apre kapuji. Koe kini hanga ia o tala mai e tahi ne.
4: Lari.
3: Koe ka kifo i whau e nā ke tahi ne makaunga.
4: Oi.
3: Ka pau te mo whanongo e te mintaimi koe o ngula ngula wā Fred Kavusi. O ngune whaka asi mai ai e te ingoe tahi ne. E kike tala atu ingoe tahi ne. Ogu nai kunai nai nai nai nai u kawau he fa o pai kawai dai ne alanga preti kugo he na eva ka preti kabusi ki ai pe toki algo eva ka ki dai ne koe mina o toko na toki mari
4: oi
3: he dai ne
4: mari
3: TogetherKaito e mare tama e tahi nea ki houma tonga tapu. Maharu ki anlaiso vea, mua ki
0: Ko pomi kani te iloto o guano fanki fua aiki ta wai bege be rea fai ngu fua bege fai fakatapu ai te ngai pomi kani te iloto o gu faka ofo ofa o gu fufu hange go de lave he konga ki mui hange tofu pia ko hono mafu ia o me o kwa te lava taha sio ki hono loto ai puna ke nene spatwe ai hiva koe ni o gu fufu ai ene ofa gano ofa anga. Ko te ngai pomikani te, o ku hangi hono fotu ngā, ko e hangi hakiri si tala. Ai ene whaka ofa ofa e whaki te ngai pomikani te, pe aku ao ngai ke ngai mea rahi, au pito whika aku mai mau ine rei. Ngi ngata pehine whaka ofa ofa, pe aku ne hanga tala me aku fufu i loto koe lapa taha sio me tu aki loto. Ai holune pom kan de va lo se ai a ka bade da be ko heria ke lo se no fanga ka ko ia mo no mafu o ku fufu wa ni o fanga no fanga fanga ta ta wia ki a fu ai pom kan ite o ki lo to ai ne o fa no ji ta la ki vai at be lo ndoni ka ma sion ni be mo e pa nga we ma o fa ta
1: no lo
2: po ya
1: ma lo pito lo ya
0: yo yo
1: O ne vela na ke aike ke tānaki mai?
5: Ai, kona kumo o hae tangata ko pālu o tuku i mai koe i nisea. Mō te kua kua kua kua kua kua kua tā mea. Mi la tā ki te urini mo e von tēla i mōsi. Koia. Kona kumo pālu o pāu pe koe mea pia na kua matala ton pe kure tikia.
1: Mālo.
2: Māre.
1: Ko... Maria, ia peho tānaki mai anenai e one vela pako ilo ka fuifasi koe ni, neongo koe likwese nia a la tūpea mō uheina. Ka kou ilo ku nehanga aveho mana tū kia taimi koho whaat. Kosie nge si puha pe pao ta i fufoi hati aiba. Ai mo fufoi tāo pea toki sika ike atake ave e matangi ke feitu e toki ai, e? Kaike, tau hako atke he fasi hoko.
5: Mbalu ngai nai.
1: Whaungonga tu heina ke whas hoko?
2: Io, lato, ko ke sesea mo ke se maare e ta foi tangitangi, pe kuia hame o ke lota pakai.
6: Kai ke toi aha tānaki ki hono whamatala e fo ihiwa, ka koe hange koe lao, ko ki mo tolgu kormeni mai he laivi. Oku i kai ke toi whemau ke whahasio ki mui, nā mō li liu o hoko kua po uhila, weh, po mā sima. Koe... Tau whanonga ata a tāpe o ku whanonga mā tīmi i tonga. Ka ate ngai fu i whasi koe ni ki e whanga ex weh ki e ka kai koe nuk nau whanonga mai.
2: Mālo, mālo o pito pito. Io a whamalo lahe te moto kuto pēna mō ana laismam, kau mai ke mea, o hea kutou, mālo o pito. Mō kau mai tānak mai whakakolo au pito pito. Ia te tau hokat ke tau whasio hoko tui koe tika ne mai o e pongpongi ni. Koe tangatani ko tēne lātu si o ofana. Si ange ange tau mahe tāine. Tau ai arewa, tau arewa ke langi lau e pōni e ongo tamai. Koe ia si o ofana mea tēne lātu koe tau whika ne mā ki he pongpongi ni. Kau forget ni dah, dah mau. Oleh mana? Dah malu.

0: On avait l'encore et faka papa, oui.
1: Ma vie,
2: So please don't forget, but remember. I'm so darling, I forgot my remember.
0: Malo apito o nivela moeina. Ange mo fa ngamare ko ni kia wate ke ka uma ihe fa ka uinga I o fasko ni.
3: O va tu ka ko lo nton ni bebega o nivela bebega la tu morinta.
1: Iyo
3: o fa ko to pa no ngatu mo ki popota no

0: Kako uma o falahia tu ka moto o ne vera.
1: O fa tuate.
0: O falahia tu ka te koe ko u. Toki ilo ye ni koe pa ko u. Kako u ni o fa tu ka moto u. O ui vahe vahe tu pa u. Mo u ki ifa aia tu ka moto u. Ke mo u ki fa kau kau lo tu angai pe ko to kofi ha pe ko to noa pe ko prima noa pe ko.
2: Kako na pe u lele.
0: Kaya ko o falahia tu no. Malo e
1: malo.
0: Fasilere que está un pie pia. O va, tío. Malo.
3: Está así. Tío, el ato, que amo, linka, pega un hila, pero está ufano. Como ni ni que. Tocoto, el autata, tío, ufano, en la jiba, como un auto de manato, pitón. Coño, coño,
2: coño, coño, coño, coño, coño, coño,
3: coño, kwa fie fie ma kwa mafana kwa tukitani katau tolu. Sina uwa mai ina uongo. Tau manatu kitonga. Sio kwa talano ai ke penana ke taimina ke ngawe ai. Ngai ngawe lelei mokwai latu kai peka ringa. Ngai fasi kwa tu sio. Ulea mai tau wanoa kwa moni jai. Kwa noa kakai no chito koto peo fanongu kau kai kena ulawa lea mai. Kwa malo atu atu. Kwa malo atu. Kau ngai tau ngai wengkwi na kau ngai tau hanga o teranga i ofai matua i fonua pemwe na manatu meri e tai na nau kei tala wong kwe fangi mea kune hanga o teranga i fie fia na wui kau ia kwe kwe lau kwe fie fia kwe fai to si toko ni ka nau tolu e nau ta koto e moe ngai vai vai vai mea fanoko mai kwe fie fia kwa malo atu kwa kukoke atu e ratu mbo linda.
2: Moni.
1: Malo, malo opito. Malo opito e ueina pa mo onedela pe a hangi pe ko ngai tana ko wate. Fima pe fo ke wate a ueina ke netari ai feu iko ya pe a. E tu kupe ya ka ueina ke netari feu iko ya. Ka vai vai pa e makima o vai vai aki maua mo mo la tu ki e fasiko ni na e toki o si ko e fili foki o e fasiko ni ko e filipe mo e la tu he a hurita pea ko e mama vai vai ki ai ko e fasiko ni ko e fao pe e foni ka ko e fao e ni ke toko taha o ku ikai ko a familia foni i Amerika ko e fine mui e ni Amerika e taimi ko e o ku tau whanongo pe foki i he ngahi heri a ki mo e ngahi ko te tau tuko tala noa mo hotoloto mo natula mo e ngahi akau kakala mo e whangaki i hala ko e whangaki i vai hotokolo he ko e fine mui ni ana te kiai ke iai hano kau me a ka ko e whao ko e hiva pe ane talange kia foni fa'u pe koe hange pe oku iai hako kaumea. Pea koe ngahi whakahahanu, whakalaulau noa, oe ngahi lalau ko ia ihe hiva. Koe hange pe ia ha, koe oku iai ha kaumea oe fine mui koe ni.
2: Oh.
1: Maare. Tau hoko atu ke fasi hoko, e ue ina ka pau koe ke to iai ha ta te hamu tānaki.
2: Ia fō. Ko malata pitorin ta ko tu e ku tau whare lelele e porokalama ni o whatatau ki e porokalama maka tonga rewa. Aia ko taimini ko e hafe ni ai tolu i sene Australia. Aia tolu hafe tolu hafe wha. Ai ko hafe ai nima ni Aderana. Aia ko e fuafatongi a maka tonga rewa. Ke a o e ufasi ke hoko totonu ai nima. Pe ai pehane ki owa kumite nima ki tonga fulu. Kakosio ke e tau amo pegeni ke tau fika tolu. O e pongpongi ni e tau ngahi fasi o e leo o e heng heng koula. Ka ki mua ke tuwa te tau fika tolu o ko fi atu pe ai whaka malo mo e ofalai atu ka koe wat te tau ta. O fat ka siniua malo au pitu sio. Kwai tau tolu he ta fasi mo e mea ka kasi ta koto pe o whanongo mai. E mua vivea. O falahi atu wā te whie whanau atu ko reo. Ka teu ki mo a kau ki kos ke tau whika toru, teu ki tāri atu, ho, whehu i. Pena e toko whi, ai tere ahe mama hei he taimi ko mau tengi. Ko ki tāri pe ki ai e wā te umonei ko e reo pe he. ko tau fai ang hala ke lang ke tau tu tu pe ki ai e ko kai ke hango lau ko me aku ta ko ki tau ke fa lau au mo ne ang ko lau fe le tele a mo fe le mama ka ko fo hala fo no ai pa pe ke au tau fai hala ye ke lang ni ka tau to no malo to wa te o fa het ka ko malo se ke a mai o fa ka sini wa mo family e ko ia sion ka fu final koia koi ni tama e san kafusia e onera ofat ka koi ko ufasia koi ni ko fa ka toi ka koi one malo opi ta ke te da ko si ke ta fi ka tolu o pong pong ni koi apiko utu one si wa ye ni heto ago a pan dolo mi ma fa koia ofa pe on le dia ten gana to ko to ko to pe mo me mai ke ta po kama ni ngalo pe po fe pe fe tu nga nga anga nga ta no a kau foke atu one vela ke ai ha kau request ke apko utone to ako apan dolo to foke a kalinta ke mola tu malo
3: yo malo bito e veila e to ang panolo di atia baau ala si valo masima ke ka kandusi mere ana di pasalui o livi pe mo naya ta malolo pe ka musu pe kia tenio ko Brenton ya dai ko ya be poki ya ifalame lui ki io ki mano skolo ate pas ko ni mak motor pe pe ya tang ya tua fu ki moto si man mua ala fitua pues kan ita unga man lawaki o pasiare pa ne lua ula pe pe poki ke klapu ho mau ki kolo ki paresteni ki atevita ikabuka pe ki ateita fifita o tata koe ni ko honga whakpo pe kia risia te funaki pe mo sake asi pe kia inoke ta risa pe mo te vita waka pe mo e toenga o e kau kalapu pe mi hostea pe mi komoti mangere o vlai atika duk motolu a te whaskoni mak motolu po kia tu e te vita e te koe
1: ka tako e ki hena te vita ko rintamo la tu
2: ei ofa pe a vela ka te vita
1: Lato, ya haka o request me hena?
4: No, not at the moment. Koe kau a mai kweni I he tau laivi. So re tāvo, pepua kia Rita Masila, and also Misa Watekini. Yeah. Atiki foi fasko ni ki a ti, te vita pasi, o ko lolo tonga. Whakawhi, a mai he tawha aki.
1: Malo, malo lato. O te pe faskoni masane lau noa vili lomu si te finau mo tima fatai. Famore more pe ue ina pe amo onevela ko e fasiko ia aetoa aopani lolo. Kore imai pe mei to ki o he tahine kolusea ne fifita ai PC Tone 4 ke mapahangana. He? Ke tā iange muaia he pōni ko e tau whika tolu ia ki he pongpongini. PC Tone 4 ma pahanga nā kore i mai me loto Tokyo.
2: Koi, halo.
1: Malo.
2: Koi, i whaho katu pe koi. O maunga whai tau hanga tuku ate funky tohi. Ki nau tau, nau tohi tohi mai o fu. Very appreciated, au pita. Koe ni e ku tohi mai e tangata ko tāseni ula kai ma uo lua te lori ha feitu ane vela tama e tāseni koe whasi koe ni huri tā whasi a mo o mo ti maka ko mo pa apuhu ai ulo ula tāseni ha ue poi ni e koe ka poki ma maka tonga rewa e e tūri koe ki au ki ewa iyo malo pito ka tau kolo sa ke apko utua ne a te mak mo tolu kotoa kotoa pe ta fito misa wa te kini mei loto a Amerika mak na tolu kotoa pe koe ka tau koko ati ki e toa a tanero malo pito rita ka poki ato

0: Busy Town 4, mapahangana. Fokiat uheina mo one vien?
1: Iyo. Sama lauta pito olinta, tasika tolue pongpongi ni. Ako kifo, apite kifo hivan ye, ni kifo iho. Kaya ufala tabe, kahange ufanong watu okoha ki i. Toha ke, kuhame iho ko fatamaki, pitu ni yamami moteti ye. Kuka siak miki ile osanao. Kako usio ke mea koni hangi fuhiva koni ye, unihanga faho atamaki tatolue. Ane ako ko telefoni ye. Silo pe one vela he. Ko hoko fangi telefoni hen kahi ahoni ko e whakatupu mo wewe. Pe ko trapo meika he. Ka ke mako ma uia pe ku hala pese whana ho. Ko hiko whana ngai fok me heni. Ka te kolos pe he ka ane vela ke neki i. A whakakakana mai nge fo hivani ane vela ko tu pe ke whana olele ian ko e pe hen. Ka ta toki wha o sea ke ongo whafine. He ko hi ka ta hoko ato. Ka u foke ato ane vela malo.
2: Malo e wei da kou i longa e taimu kū mei e DJ e māsta e o tautu e
1: tautu e tawaki
2: ha o e ngai fati e mōni tō no li kwesi maina me si a pāni e wei ka fati ko ni du heng heng aho pē mai me o tō staimi ke toi tō wai kōma Amerika e si a pāni o i hui kua lewa ki lā
1: oia
2: Kau ini fasi, kau buat dia tolong, kau faham faham ia pihi, kau ni fasi tak boleh tengah tak kau mampu, alhamdulillah.
1: Kau ini,
2: kau ini, kau mau lelai ini, kita telefon ini, mandu, kau nak, lagi kat kau ni, kau ni telefon ini, kita kau fasi, kau ni orang palala, kau ni orang lelai, lelai aku. Kau kau nak kau pihi, kau ni fasi, kau buat dia kau tu fasi ni kau apa? Kono moni kai ya mau ke ta ya piare ta ki yo ki kai ki mau mau ku ta pa ki ku pi ka hen kai ku mo le le mai ni ai
1: io koi io pa ho pito
2: pisi toni na pe ao e pa pisi toni ko pa ana pa he di ai pisi toni ko ni ga ma pa na na ka fo ga we ni asi mai ko pa ku
1: Halo Pito, iyo vela. Kloset linta mo latu. Eita, teta pas. Ke tau tupio falongolong mai miena. O fat kako eti e, malo si toko ni hena, mo si isfai mai tafatungia. Kamo kloset ki falena, iyo linta mo latu mo teta pas. Malo.
0: Malo Pito, one vela pia mo uheina. O kia to taha ihe telefoni, o ange fai ngamari eko ni maana.
1: Malo.
0: Mata maa ue pongpongini.
3: Pada malam bong-bong ini, Linda.
0: Fafa kita hari tu, apa yang kamu heko eh?
1: Kita kamu fafa kita ya.
0: Fokiat fafa kita.
3: Iya, aku pandang apa dia kau ini jin tahun ni kau na pika fa, aku pika fa, jin tahun apa fa? Aku ni hanga oh my god dia, ay fa kau. Ku fanga be fa tapu. Tota la noa. Ki mau mau ko ma vai. Ai mau mau api.
1: Ana fo api.
3: Ana fo api. Hange pe ko na ko si lau ko aki tamai aki reka. Pai ho moloto moa mami moteti kau si fua hiao.
1: Nia si.
3: Ko alatu ke ako o ku uri hoku sote. Kai ke haku katu nau tala mai he pai ako ke walo ai katu nau.
1: Koye.
3: E amusia. Ai toko tako toa be, oku deo deo ke noko maari. Ke whiri, whiri peta.
0: Mea pango pe ia mahalo ko e punake kua whaifekao foke punake he taimini. Ka koutui peo kune omi ae manatu ke toko lahi. Sone tāvo moe otu faa. To oi katore tāo moe olo he pāka. Koe whangatu unga koe ni he. Koe toi akafute mai koe mohe he pāka ka whao whaifana. Pa o kwa ngepe koe whao matala koe a whao whao kitai. Ie te whanongo koe ia ki he hiwa pa moe lea hiwa pa moe laulau koe ai ki ireka. Oku mooni au pito e whamatala whawha ki tahi. Koe hiwani, koe tala noa to tonu ia o e oha nofo api kua mau mau. Ka e fihi ai pe wesi ai ha whanau oku ke iiki e.
1: Moana.
0: Koe mea pe ke tā wako koto ai. One vela. Koe foi vies lau loto pe ke ako e.
1: Kutoi e mit e uoua pe a hokototonu e ni mami a te rana kako e hoko e tolu me sene a Australia. Sa fuke atu, tupe mo e gifu iwa koe ni ke o atuia a fpeksi ke a mai kau i tapo o me a apahaten me Alan Pei ka iwa fungia a pe foki ki a Valencia Tiva pe mok motol ko te a mina fetu pe mo a pare ko le ti a pe mo a ka unga tau pe mo penetet mateo a pe mo ke a mai no ke me mai pige da programa o ke pompoi mo na to ko te mo ke a mai a te ho wa e mo fa malo ko forget lin ta malo
0: malo apita uheina o te beki fai fasi ko ni ma ai ni okay fo e o ina ta wongo e ma wongo fo fo fo ma to e to ko wa minu silani o kuna lavat ki to ai ki ki he fi au ko ya mi sei la la o ta bi ki fo fas ko ni ma ai mystic away pa mo mi sa proxis new zealand pe a pe fo ki ki ho na u ka ta hi ma lo e po po ki he ma i mo a filimisi i to nga ai ki lo se ha sini the sound of Polynesia.

0: na fo ilele ngaya sales ka fosi o hei na pe amo o nevela fo ke atke ki moua
1: iyo malo o pito ko e tau fika o laki o pongpongi te amo nere o ke o fa pena e timi mama apwe volume fili o hoa pe amo wowo los ko e ngata ye tau fatongi e pongpongi ni e rita ko e ke wa manaki na ke to o mai fo fika o laki pongpongi ni ko fo I favorite ni o ko ta mau pene e programa le tio isemen kagok toki pangai lo ilo iko fo iwa ko no fo ilenga o kuma alahi au pito pe ma te a pe fo iwa ni pa kumo ni pe fo iwa ni ni pe mai ni no fo ko he potlala o te fa mi ni doa si wali mo ni a ko fo mi a tai ma no nga he ko fo ma fo ko fa o fa nge ki te wa pa ko ya e o fo me no ma ri era isa ni to e ha hau I lo se o ngo e tapu koi foi ofa nai fa papa te si tu mai pe ai ma ko ofa mena ole le ya tu ka ko hiko tal tai mi ko ate fa ka malo la ya a ne vela te u ki fo ke te ki mini te ta ke ki fa malo mai ki ta programa fo ma le va ka ki fa ma o popo ya tu ko e a fa to mi ai po moi ni pe to fo ki va garin ta pe mo la tu mo te ta pas o ne vela fa malo mai ka fo ki vai ke ma fa ma po po malo
2: Yo malo habito venga pa malo atu la lele y no tau pa tumia ka y ahorita pa bola tu pa malo la o pico la tibola y to po di play to di te yo ho a faga no ka peta di un baile y te ya ma ma di o me ga pasia
1: coi
2: bueno la ga en chiva a Australia en chipa la na to ga e di al pasi be la es e men le va o pa la ta di ba
1: Io. Fa mata pe doni vela ko iko tau taimi a linta mo a lato pe mo tipasi ko I pe ko fa pe o mai makatonga lewa ko lava lele tau fatongia I bon bonini ke ki fa ma po po tu pe ko po ke fa ma le ni ko ate fa ka malo ma long te ko linta pe mo a lato ka ma tipas fo fatongia ko tau fe e bon bonini lava lele tau fatongia o ngahle o o hengen ko la Fa malola he tinga tau ko tope na moka o me minga lope mo mo tol ko tope me no selana pe ko fe pe fitu fa malola he to moka o mai honga au pito pito ko ia e ke to e fa lolo ko ke tau tai mi patawang pe ke ate iki hai mo maloi ta ma o ha to e nga week any fo nu e ofo me kles ia ko te fa fe te pe mo tol I taim tau pe ke po ple lulu o week ha o ta fo fa to nge ai ke tau taim tau pe ma tau program ta ta fa ka to a to au fa to ka mo me a ko u he na I lon ton ha po tu fo malo
0: Io a malo a pito ma o fainga mali e ko e a honi foki ko ku a whaka osi endi pe amo ki mautolo I he pia mentonga te hoko atu ki he ngau e taha ka o ku atu eni e wha malo lahi atu ki e kau whanongo I he ope pa ko e tue taini mi ko e ko ilo e au ia ko e hau e ku o ku hoa o piki au ko e Tātu ko ai pēka ke tō ngō fua ko tō ha o ngā ue le tio. Hoka hula hula. No, but wha mālo atu pē ki he ngai wha miri ko tō pē I he tokoni pē tā te fito ki a linta, ki a tī, ki a te koe a uheina o ne vela pē a mō tī pasi, pē a pēwhakasa ne pūlo, pē a mō Filippo Motulalo. Like I said today in our meeting, my name is still here at PMN, but my presence won't be here. Ka I ke he teo toki ahi a mai pe ha taimi a whainga māli e ka ku ofa atka mō tōlo hono kotoa and you guys be safe
1: ofa lahi atu lato
0: koe lawa ia e mau whakwhatongi atu me pie mentonga I he pongi pongi ni pe a whatawangi pena o lele I atu a ngā polo kalama kotoa nai o atu me ane ho ata ane a fi o a o mai ai ki he pongi pongi ni ko e lotu fuafeta I yanga maheni o e pongi pongi tu apule lulu o ku amanake o atu ia e Chris Takao whamana tu atfoki ko e tau ngahi o ngongo whakatonga o atu ia mea faleni I he monite ki he falaite pe amo Filippo Motulalo polo kalama ko ia I e aotonga naki pe amo makatonga lewa
3: Mei he hoko a taha wā, ki he o noe fiafi, pia tau tai fōki mai, pia moe polo kalamata tau pe, mei he tolo, hoa tā pule lulu, au wike kaha o, ki he o no hengi hengi o e tua pule lulu. Kore whamore more atu ka pauna e ia i ha tala noa pe ko halea e mahe heu pia tau ki tua. Ko e ngata anga eni, pia koe lele i taha eni o e mau tau whatongia i he pungu eni. Hange koe lawe koe a lātou, lātou, te mau mislahi au pito koe, whalata au pito pōni, na e kai ke pehe palani ki he pōni ka oku. Ma whalata ia mo lātou, na mau iheni mo John i he pōni o mau ngā aue pato ka alupea John i he mehoko koe ia ae tahawa, ko hui koe pōwha au sieno lātou.
0: Thank you.
3: This is not the end, hey?
0: No.
3: We'll see you again. Ka tala monu atu ki te koe, pehe pia o nope, te pangu ngāwe fo o, whatongia fo o, koe o pamanaki ki whakahoko. O whātu e weina pehe fo ki ki a onewela, ko tui mahalo te ma vai whakatahai pe mo tū me he polokalama pongpongi, hano whae au e pure o polokalama koe a o pongpongi. Kai ke? Tau mawae aki a Simeone te kafa pia moe neusani o whātu, maloho mo mea mai, tua whātu.

0: ina ua i oi morianga ranga oi se fale o loa ia iuni o le tausanga i lua fe lua tasi. Na ave Mount Eden ya te sema o le tausanga la valea, ono itu wa inga sa faa o lima si tangata mai sa itu tonu o le nofoanga faa aptoa. Wa faa maunia le faa msinonga faa itu malo i au kilani, le faa salanga o tawanu o Nicholas Bakulich o le pule o se fale maliu, le lima afe taala New Zealand, ile le faa maoni o le vaainga o sitino maliu sa tuu ile Waikumete Cemetery au kilani. Sa wafonga ina le faa msinonga e faa pea, na tutongi ele aainga le iwa afe taala New Zealand, mo le toi sauninga sa fai ele lua afe male. Lua afe lua sifu lua, aina faa le ngaina le pusa maliu sa te wina le fanua tanu i Waikumete, ele a faa Cyclone Gabriel, ile tausanga na suso oai. Sili atu li salau afe ta utonga o mato na faya le Pasifika, ili fa laptonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand, fa atasema pa anga fa apisunisi. Fa alia li taita ili fa laptonga ya Dr. Audrey Aumua, o se ngaluenga maro si maleao nga tele. Le lua afe lua sifu lima, e salau sifu lufafa le mai po o clinics, sa asiasi yai ma faya fautuanga fa afo mai, ili sili atu ili wano sifu lufafa tangata. Fa apea ta utonga ila talata ili lima afe ino fuanga ili infali mai fa aptoa. Na saunua Dr. Aumua, o neifuwa ino mera ufa aliai, lea ongale fiso sani ya lofa mali lautelo lea tunu in New Zealand, o loo ufa atupeina le tele wa lato ngalwenga. O lefa anaunongo alfa ala aptoonga, ye fa amuta lea fia utangate ili tawaso, ma lefa ala etono lefa ai tutono le Pasifika. Nasa unuona taita ilvanga fa upafaya New Zealand First, lea fionga vavasa mana ya Winston Peters, na te lea lango lango ina tu lafona fawa le National, mole saifu malolo ina male saunga le muu, pe afaya le faya yeni swinga. Nasa unuona vavasa mana ya, ele isona fa atu atuanga mautuli, ne tu lafona le temnei. Na ye fa manatu fo itina lo fa anonoi o latu taita o lua, na mali liu li fa le lave le Pike River, pe a faye le fa amali ya ina ia, iswinga o le neitu la fono, ma ele pa lota iai. Ma le tala fa ai u, fa a lawi loe le te pati Maori se tau mafainga, ina mafaya o na manu malo ili malo se o fa atasi po le coalition, ili fa inga pa lota o lo loma nei, e ala ili tootele o tangata Maori e te tau o na pa lota. Fa alia le te lango lango o le te pati Māori a tepi na rewa pēka, o le sini au tuo ale vāenga fa upfai, ia te oteli ni tangata Māori a le stale le liti pālota Māori. Na ta ua fo ia le isi ta itai o rawiri, Waititi, ele fia fia tangata ta ito tasi, ai olo ta ula isi mālo e tasi le paya inga, one term government. Talwai, o fina ngalo fa alia o le atunu i polls ile fitu maasina talwai sa fa apea mai, ile ema faye le green ma le Labour Party se ono manu malo, pe a faye le langolongoina ele te party Maori. Samoa, talafona o le neyaso, manu teleina lau tapua inga, i inga pule Maria Makele tatuu, so i fua.
1: 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo malo malo ho eki pe malele ai tong ko tope mo me mai ki tau ho wa ngo ko ia. I he wiki ko si nai fa ho ko ai ho no tali tali e fa le ale ko ia no si la ai a a he pe me ngai fo nu ko ia o e pasiki. Ko e polka la mai ni ma ke he ai fa le ale o no si la ai na etaki mai ai. Ona po e safe la tu me tonga aia ko fafofonga fika tahatolu eni me hapai. Te he foki ike kau fafofonga me Solomone pe amo vanua tu. Ko e aahi ko eni o ku tokanga kina ia e pol kalama ku iloa ko e tai a kiwa. Aia ko pol kalama fengau e aki pe amo e ngahi fale alea ko ia o e ngahi fonua o e pasiki. Ko e pol kalamani o kufatau mu aia ke tokoni ke kau fafofonga fale alea a pasiki. Ia fonga ako ke toileleiang e ngahi whahoko whatongia mō se ngawe aki pia mō ngahi whonua pasiki I whatongia whawhalealea. I he ahotu si tēna nau lawa atu ai ai kau whafofonga koe ni ke school ni week ai puleanga pia ke nau wakai ke ngahi ngawe ai whale e ngahi komitwa I kiki o kau ai ai wakai ke ngawe ki he palani mō lipo ti whakatahutohi pō whakapaanga ai a koe finance and fiscal strategy report voting. Ko e pol kalama ko e ni ko e tai a kiwa. Ko e pol kalama ia o ko whalele ia I whalealea nusila. Ke toko ni ke ngai whatongia ko ia kau whafofonga whalealea I he pasiki. Tau te fito in ka teknau tolu o kofo o mai ki whalealea. O I kai ke iai hana o ngahi tau kei I he ngahi whakahoko whatongia ko ia. Nai ka matafuke pol kalama ia ko e ni I me o e wanoa tahiba. Ko e alea